0: angot ni sa isabong may dagko nga mga kapitalista di ginmention pa tong isa sa mga negosyante sa online sabong ho nga may ara sang kailabtanan sining mga illegal nga mga aktibidad sa grilyo pero ti medyo dalom-dalom abi ni no balaan ta na daso na
1: ako correct na ako Arwin posible nga may mga para kita dito ni Paul sa sining mga ilegal na kasi nilikas ito kulit ng ilingan dahil na sila po nang ginagalan na nagkaprotekta. O posible nga ito niya, kasi nilang mga persona sa ni Paul sa sining ka tropa ka kami. Ako nga sa nga si, sa Patrol, hindi si ka tropa ka sa Blue Bulls, kaya mga bukol-bukol sila mas mga tumat sa Santong Patrol. Para sa ikaw kaya nga Pilipino sa Pilipina and sa Kanil. XFM
0: Live Reports. Oras mga katropa, alas 8. Ipunto na sa aton nga pagpakalagad mga abyan. Ang illegal nga sgarilyo nagdigad pa ni Ginflag sa aton nga DILG. May ara sa madalom kag may ara sang systematic sistema sa paghimo sang illegal nga sgarilyo mga tropa. Sa Negros Occidental, isa ang Bago City no nga natukiban nga may ara sang paktorya, may mga machines na may mga equipments nga panghimo sa grilyo, pang liket sa grilyo, pang printa sa grilyo, dako kayo mga katropa ang recoveries na di. Ang papayag sa aton nga SLLG may ara sa madlagko ng mga operators na di, including sa mga Chinese nationals, no? Nara sa likod, kay isa pa gid ka personalidad nga ulamid man sa pag iya operasyon nga online sabong, no? Dumduman nyo to sa Lisay Ligad. Dakpan man to. Tungod may ato sa pila ka mga Chinese nationals. Di pila ni ka confiscation ato mga katropa. Do, credit naman sa ato mga lagas kapulisan sa paglaot sang ining mga operators o konsensyon ng mga illegal nga skarilyo. Kay delikado ni mga katropa, way delikagi sa regulation sa atong DOH. No nga hindi ta makahambal nga safe ni siya basi lang na yup-yup muna bla basi kunano bla nga mga chemical bla para masatisfy lang ang imo nga kogringon kay nagapagrilyo ka no mra no so importante sa gyapon nga checkeron ini mga katropa Sir Remel Mamilya may aga sa kay Sir Bobby Villaran kag sa tanan nga mga grupo sa suba sa kapihan sa nga nagapangapi Remel Mamilya alias Joy, Junior Alegria alias Remel Mamilya gapag-greet sa kay alias Iget Junior Alegria may aga sa inyo salamat kita kag sa kay Randy Santisa Shirley Arevlo morning happy Father's Day to all the fathers out there happy Father's Day sa inyo tanan huwag ko pambasa ang ibang diyo mga katropa sa kay Pupoy Rivera may aga shout out lang sa Amiable Learning Center sa Kabankilan may aga sakay Randy Santisas Mary Jane Balualio may aga happy Father's Day same with my husband Jomar Balualio and my father Peter Castro happy happy Father's Day sa inyo sakay Jelwin paring Vincent may aga sa imo happy Father's Day oo tanan nga sakay papa ko man in heaven happy Father's Day ka talaga. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Happy Father's Day. Subong adlaw mga katropa sa members ng class naton may aga. Lia Lobrado, happy Father's Day tanan. Subong man sa akon nga darling, Kiriko Lombrado. Thank you. Happy Father's Day tanan nga tatay especially sa tatay ko nga si Vincent Gestro. Salamat gid tatay sa apo sa ang pagtungod sa pagparangga I love you tatay halina sa kay Ma'am Rihanna Gestro salamat gid happy Father's Day man sa husband ko nga si Ray Guillem happy birthday happy Father's Day kag all the members of class dira sa Canalom chapter happy Father's Day sa inyo okay mahaboy gid ko sa mga obligasyon ko balikan ko gid si katropang Winston Villanueva because may nagluntad naman to nga insidente sa isa ka barangay dito sa Kanduni sa Happy mga katropa may ginpangsirad antok no Oras na ton, 8:05. Haboy ko lang katrapang Winston ang akon nga mga obligasyon di ilang lantagid ni balikay ta, istoryan ta para makaalokar kita sa dakod ako nga oras na da para makaistorya kita sa nagaluntad na nga insidente naman sa isa ka barangay sa barangay sa Banwa sa Kandili. Pagkatapos sa mga panundo mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: The Secrets of Health.
18: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
19: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
12: Santone Plus Gold.
18: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
19: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
18: Amo na kalaba ha.
19: Ambot lang kung paano nila takso na.
12: Santone Plus Gold.
19: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course course, may upod gid sila sa ringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
17: The Secrets of Health.
18: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
19: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
18: Oo.
19: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
17: The Secrets of Health.
9: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
17: The Secrets of Health.
11: Santhol Gold Coffee Mix.
18: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
17: The Secret of Health.
20: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
21: Balansing nga mga komentaryo.
22: Further,
23: yung nag-atras ang public opinion.
21: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
23: Nga medyo isog pa sila yan.
21: Ini ang Bullseye.
0: Ano ito naging nakasulat? Wanted driver, no? Wanted driver. Sa isa ka-tracking to nga na ka-parking mga katropa. Eh, pagpa-reser na ito, hindi yago ba? Driver yung kulang? Wala driver. O muna, that's why why kadlagan ito sa lakyan. Ang tracking karo, abyan. Ang subo lang bla. Do, muna yung style bla kung kisa bla. Nga, gina, para makaparking lang, ita lusot bla. Gina-acknowledge man sa aton nga BTTMD, sa aton nga Bitao. Ah, ang ini nga mga tracking. Delikado nila, naka-parking sila sa mga major highways na itong mga katropa. Pa-check na lang, bla, mga katropa, mga abyan, ang dira sa circumferential road, ang mga dagko ng mga slakyan, tracking, naka-parking, wala to, oh. Ang problema lang muna, bako gani, reactive lang ta sa nagkakalatabo, kaya na patsan, amuna ang mahambal ta, ay may pulisa tanagli, may ara tanagli sa mga patakaran gali, may ara tanagli sa implementasyon gali, no? Kaya may restrict tanagli, galing kulang tao ta, hindi makapatuman to sa insakto, ay sus nako, kwaon ko na eh, Kung ako, ano yung pinaka mga update mga katropa sa Kamangkalan, because nga may ato naman to sang ginimo nga blockage ho sang happy sa isa ka barangay mga katropa sa barangay Gatuslaw nga ginbutangan luyag butangan outpost sang happy no ang isa ka lugar ti medyo sigahot naman sa mga presidente to kwaon tabla si katropang Winston Villanueva kay daw ka hindi nami bla ang sitwasyon nga ti mayaran ta problema da sa pakabuyan sa tao ipit pas law tungod mayaran sa implementasyon no check on ta kun anong mga detalye yes ne kaupod sa kay katropang Winston Villanueva mga katropa
1: XFM live reports
0: katropang Winston morning.
2: Katropang Win, mayang aga kasi sa mga atestag sa katagpalamate. Kapon, Katropang Win, atong yung padulungan,
0: uh-huh.
2: Ang sityo Tigmaya
0: uh-huh.
2: sa may barangay Gatuslaw.
0: Uh-huh.
2: Banuwas ang kandun eh.
0: Uh-huh.
2: So, nangin sikat, pamilyar, inikayo, no, labi na sa mga motorista, motoriders naton, ang ining lugar kay bangod sa katahong balasang dalan.
0: Uh-huh.
2: No, kanami sa nga pag, sa nga view niya,
0: uh-huh.
2: no, kanami.
0: Oo. Uh-huh.
2: Aga ang ining Tigmaya gay Katropang Win.
0: Mhm.
2: Nag-producer ini gali no sang mga kampyon.
0: Mhm.
2: Nga kahom no namit sabor ng mga pinya. Nakasulod kita sa initarya, no initarya gidyang kapinyahan.
0: Mhm.
2: Nga giya tara uma sang mga taga Sitio Tigmaya.
0: Oho.
2: Ugaling karon Katropang Win, medyo may kasubo sa ilang bahin, bangod nga ang ining ilang lugar.
0: Oho.
2: Kung kabalo naman sa tanan, no? Damo naman ang kabalosin eh,
0: uh-huh.
2: na nagsulod nila ang Asinda Asia Plantation Incorporated, ining happy.
0: Correct.
2: Nga nagtanom sa mga palm trees,
0: uh-huh.
2: nga mag-produce sa mga palm oil.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Nga inagbaligya sa luwas ng puso nabi.
0: Mm-hmm.
2: So mga tao nila, medyo nakatrabaho ang iban,
0: mm-hmm.
2: Naka-income na sa nga insakto,
0: mm-hmm.
2: apang may mga mangunguma, naging prefer nila nga hindi magtrabaho sa sinangakumbuyan,
0: mm-hmm.
2: nagpabilin sila sa pagpanguma, abi, puro pagpananom sa mga pinya.
0: Mm-hmm.
2: Ang natabo Katropang Win, sining mga simana, na ang mga alagyan, ang mga access, mga malapit ng mga dalan, alagyan, pasunod sila mga uma,
0: mm-hmm.
2: butangan karon sang outpost.
0: Wow.
2: Butangan sang gwardiya,
0: uh-huh.
2: Butangan sang bantay para makontrol
0: mm-hmm.
2: ang magagwa sulod
0: mm-hmm.
2: sa proper siyabi kay daw mga 6,600 hectares sina.
0: Oo. Oo.
2: Pamula kada kun sang nasakupan sang ining operation sang happy.
0: Oo.
2: Talaga ang mga mangunguma dira Katropang Win may counterpart naghatag itong ako na istorya nga si Tatay Eddie.
0: Oo.
2: Ang ginhatag niya sa happy nga counterpart is 10 hectares gid.
0: Bao.
2: Siya nga ba in hectares?
0: Oo.
2: Imagine na Katropang Win, kung ano kadako, sa iyang 20 hectares, ang katungal dinatag yun sa api,
0: ginbakal
2: na counterpart. No, no, no, wala, counterpart lang.
0: Ah, dog bahin niya. Ari, contribute ko, ma-operate ko di, exister ko, pero hatag ko sa inyo ang 10 hectares kay para mangin kabahin sa commitment ko suporta sa api. Doon mo na, sa Katropang Win.
2: Yes, sir. Doon ko sa ato, mabla, corporate. Tradition ko sa aton pa yung Katropang Win, no? Corporate social obligation, abi. So, mo lagi mo ya. Hindi mo nila.
0: May corporate social obligation, basta?
2: Oo. Doon mo na, abi, yung iyang ginin mo.
0: Oo.
2: So, ginwave na ito yung 10 hectares. Ugaling karon, ang alagyan pakadto dito sa iyang lugar, ipasiradaan.
0: Sadya.
2: Ipasiradaan. So, karon namunyamo sa ila dito sa sulod nga nag-auma, nga hindi na makasulod.
0: Mm-hmm.
2: Nakasulod sila.
0: Mm-hmm.
2: Pero, controlled.
0: Uh-huh.
2: Kinanglan mo malagi, Uh-huh. Kinanglan mo, hindi ka makapunan, magabihan sa imo nga, hindi ka pwede makasulto agap, ha? Hindi ka malo naman kita sa mga mangunguma, mas gina-alunan lang nakagakon pa.
0: Oo.
2: Kung muna nagkakasubo ang mga tao dito, na amunay na sitwasyon. So, yung patawag sila sa COMREL, ng Community Relationship Officer, sa Sining Kumbuyan, sa Barangay Hall, sa Gatoslaw.
0: Oo.
2: But, naging negatibo ang resulta dahil medyo maisog ang COMREL. Imbis na taling medyo malulo siya kaga mas edukado, abi.
0: Oo.
2: Kaya sila ang nag-aayo sa mga mangunguma sa mga pumuluyo dito.
0: Oo.
2: Nag-ibwal siya ya kaga nagambal sa mga malain yung mga tiraga, masakit yung mga tiraga. That is why do wala gid ma usayan ang ilang settlement sa barangay. So muna nga gipadangat sa aton nga tropang win sa mga mangunguma dito ang ilang sitwasyon. Kagapo na personal ginakon nga gipadulungan. Kaga nakita naton nga dako gid ang manginterwisyo, dako gid nga kasablagan or mangin delay. Kaya inintunyahan ni Tata Eddie makaproducer siya Gis Tulinadas. Imagina Gis Tulinadas ang team niya kaga damo nagpangumpra sa iya. So, sulo sa iya negative maning at tinaga pero muning ambal niya katropang win. Kung patsyon na lang gidman ang ilang pangabuyan, mangin matay na lang siya. So, daw mo nabi daw pariho mo ba ay kuhaon mo ang pangabuyan mo. Paon mo yung source of income ko. So pareho mo lang yung patay ang pamilya ko. Diyan ko baka muna, mangmatay na lang kami. Daw muna ang mga sakit o mga negatibo, mga impact. Sining nagkakatabo karon nga operation. Sining happy. No? Kaya daw 25 years ina nga, no? Nga kontrata daw na consume na nila, I think, ang 10 years. Or 15 years. So, mula, ganimitin po na rin, daw stop. Sa ato pang una-una, na-stop. Pero kahapon, kita ko gidya, may ara sa mga truck na nagdagadlagan dito sa tungas ng kabukiran.
0: Amo na yung sadya, katropang Winston, kay ang hinabal ni sang EMB ta. Tanan nga mga earth-moving activities ang happy should be suspended pending sang ilang compliance sang ECC, mga dokumento sa aton nga DNR. Yet, they continue to defy sa sining pamando sa ato ni EMB and ang dinibudlay pagida kay ang pangabuhian sa tao, gakapiktuhan.
2: So, kung nag-stop tani, kung may mando nga temporary stop ang in-operation, tani wala na sa tao or wala na sa wardya, ay wala man to sa halitan sa sulod.
0: Right.
2: So, ang ginakulbaan nila karon sa tropang win, kaya ginaga, kaya may natanom na sila ng mga, siguro, mga sanitaryas na, na palm trees. Tagdag ko na ining mga palm trees. So, may ara ni sila sa pag-pang spray. Nag-spray sila, ang gamit nila yung mga dagko nga drone.
0: So,
2: drone ang ilang mga sprayer. Kaga kung kaisa magbaskog ang hangin, ang mga fertilizer o mga chemicals, o yung mga chemicals na ginagamit nila, galapaw sa area kung kaisa gatupa pa sa mga kasubaan, kaga nakakalamatay ang mga isda o mga ang ara nagkakabuhi sa sini mga suba. Na posible kung tani, yan mo pa ng ilang nakuhaan pagkaon man.
0: Dahil
2: sa gapamunit, abe, no, gapang saga sa mga isda. Pero hindi na napaposlan, kaya natabo sa nagligan, nakita nila na naglilutaw na naman ang mga isda katropang win.
0: Oo, grabe no. Amo rin kinambal sa nga pinga wala sa naghatag sa environmental hazard sa mga residente kag liti mong ilang operation ang ilang pagtukod sa ninyo palm oil project no ti direta nakita katropang Winston amo rin bla gambal ta nga tama na ning insurgency pero tanaw bla sa sitwasyon bla ti kunway na kadto ano tao di na makadto bukid eh maribildi eh
2: amo gid no amo na do amo na kung aton sakyan, kung aton sabayan ang sentimento, kag mga tinaga nga nagakawa sa ilang mga bibig, daw diragrid ang padulungan. Oh, kailang nantaw. Daw diragrid ang padulungan because kung kaysa nabasagan nila, nga gapabor pa kung kaysa ang kaya't nabahin sa ilang. No, kung nagtaw naton na sa bagay taning ilaya sa ligantani ang sa gobyerno,
0: gobyerno
2: na magdipinsa sa ila tapang kung kaysa daw hindi nila mabastagan ang suporta halin sa gobyerno lokal kasi probinsya abi na muna nga daw wala na sila sang palapitan muna nga magpasalamat man sila sa aton na naging katuarya katuarya nga katapon kapon.
0: Oo.
2: Pumaka isaguro ka 5 kilometro siguro. Oo. Antes na ito nakita ang area. No? Pero inang makita ko to actually na trupawin ng kasubo bala.
0: Oo.
2: May isa to ka nanay, may ara sa kabataan gagagmay. Nag-ubra na sa sangsako, nabala na payhan. Ginimoy na nga daw tent.
0: Oo.
2: Tapos ang sinang ang mga huluhali, ginabi sa payhan na at ang tent na.
0: Oo.
2: Ginbutang nga ya sa habol, kagaraginbutang bata, duyan. Ay nagapanghilamon ang nanay dito sa kapinyahan.
0: Grabe, no?
2: May ara pa sa mga gagmay nga bata, do tatlo ka bilog ara ga pamuga pungko dito sa may kayang-kayang nabi.
0: Oo.
2: Do siling ko kun kwaon ini sang mga dagko ka kumpanya ang ining talamnan, ining kapinyahan.
0: Oo.
2: Ining mga kabataan ni apektado.
0: Manunan
2: sila. Kadang ilang pagdako, ang ilang pagdako medyo may kaatig kagasakit eh. Kaya nakakabalo sila mo. Naupo sila sang nanay nila na nagapanghilamon dira para makakaon sila. Pindin. Pitik sintas, ahalino sila, may iban nga mga porsyon na tropang win, na ginarado na, nakuha na din dyan. No, sa post na itong dragani sa itong nga page, may araya nag-comment kung nakita mo ng vlogger ng Japanese sa Blaya Sawa, inabla na tumagani kay Gobernador Lacson, nag-commento siya, nag-commento siya, sila niya ang akon din kuha na nila. O, but sila yun, may ara to sa dukta dito nga area nga ginarado na o ginadalasa na sa operasyon sa ngapi.
0: Sabi ba? Di ano matabo sa nito pang Winston? Anong responde sa local government ha?
2: Amun ang hinahulat ni Tani, isang pumuluyo nga Tani manginpakas ang tanan kag punang taon mas gayo sila sa pabor kaya nga si Tatay Edi sisintaan nyo sa tumo. But sila yun, 5 pa lang sa katuig, sulo sa iya, or 10 pa lang sa katuig, napanghilam muna sa dra. Ara na sila sa uma. 50 anyos na siya nang napakabuhi sa uma. Nagkaroon ko ako lang sa iya, ang ngayagi na uma. Ang muna bilang nga tani, mas avance or mas pabor sa ila, kaya nga, pasibayaan ng manini, ang lugar sa pagkatapos nga makonsumay, so makuha sa sinikumbuyahan ang ilay ang gusto.
0: Gani man?
2: Kag masubo gani ka tropang win sulo sa naton nga kilala nga taga Singapore na siya.
0: Oo.
2: Na dito sa ila pagkatapos ng operation nga natanom ini mga palm trees din sunog.
0: Ay.
2: Pagsunog sini. Malaysia din tanom.
0: Oo.
2: Ang haze niya lambot pa sa Singapore.
0: Ah.
2: Muna ka tindi ang kasakit. Grabe na gali ang halit sila kung sunugo na. Kaya po sa operation mo, isunog na posible mangin hazardous para delikado sa aton mga pumuluyo. So, muna ang inalantaw na aton yung mga negative nga mangin resulta. Sini, batas of this time, ito pang window, wala pag isang response nga positive sa aton mga pang gobyerno lokal. Kaya mga barangay, nabi, daw well-fed.
0: Oh, why na? Hoy na.
2: Well-fed.
0: Oh, hindi
2: well-fed
0: naman
2: ang mga barangay.
0: Oh, hindi na mag-angal ah.
2: Mga kapitanis na tunda ng mga well-fed sila eh. Pero eh, saludo kita kay Mayor Duff Reliquias sa Hinubaan.
0: Oo.
2: Eh, may portion sa Hinubaan, wala niya ginalaw. Wala niya ginalaw na ipatandog sa hapi. Why siya nagpirma? So, saludar kita sa Mayor sa Hinubaan.
0: Oo.
2: Na may araw siya ano gidya kinamatarong tinindugan niya gidya kinamatarong iyang ano iyang pagka alkalde wala ya gid wala ya gid pirmahan so wala na tandog ang resulta mo ni mga 60 tugtog si Tinta ka mga taga-inubahan nga nag-aobra sa api din pang pakakas
0: grabe no.
2: Din kakas, so amo na, amo pa na katropang win ang ato si Saon, kung ining pagkakas sa ila, may nagakaigo ng pagpahalin, kay suno sa ila, ginaawiran, ini sila sa mga SSS contribution, tapusin nun kung ginaawiran ka, regular ang status mo.
0: Oh, may employer-employer's relationship.
2: Tapos, tapos, ang problema katropang win, they found out, nga naawiran sila, pero wala sila sang remittance sa SSS.
0: Violation naman na sang labor ta.
2: Man. So galing itikom ang bibig eh. Adlock ang mga lideres naton nga mag kontra. Considering ang kontrahon mo utod sang first lady sang pipina.
0: Oo.
2: Kayo ayawan ka guro. Amo na niya kulban. No? Adlock gani sa bato sa kapitan lang.
0: Oo. Ano kan gani kapitan?
2: Utod sang utod sang first lady?
0: Ano kan gani mayor?
2: Sang Pilipinas.
0: Kato pang Hudson? Ano kan gani mayor?
2: Yes sir.
0: Ano kan gani mayor?
2: Oh.
0: Ka inga ang mayor da.
2: Amo na. Oh. So amo na nga naga kinanglan sang intervention na sang mas mataas nga mga lideres para matagan ini sila sang patas man. Actually katropang win. Isang 10% na tani isang coverage eh. So sa Isbel, ang ilang coverage, isang 10% na lang tani ang iatag sa ila.
0: Oo.
2: Masugot sila kaya nga, in total nila, hindi man magdangat, 700 hektaryas ang nagpananom sa pinya at sa ibang pabi. So kung ihatag inatani sa ila, okay na sila. Hindi na sila magreklamo. May daw maging patas na para sa ila.
0: Oo, may ara naman sa sandigan sa pangabuyan nila katropang Whitstone. Start up nga ang tawa hapos mo lang isurihan mo. O galing, ini ang pagkuha sa mga duta ni Kadini. Wala ni bayad. Why ni isang kunano pa patunga. Ang ginapromisa lang sa mga pamilya, once nga magtag ka mo sa duta nyo, pwede ka mo katrabaho sa api. May trabaho ka mo, may SSS ka mo, may pangabuhian ka mo, pero pilang lahot lang naman. I-compare mo katropang Winston ang 33 ang pulos na daihatag mo sa Happy Corporation. Tapos the rest of that, so prayer ang imo pagpangabuhi. So mo pa, naisahan pa sila, nadakuan pa sila ulo, ginbutangan, outpost, imbis na kasulod. Ano ba ka?
2: Mayari na, no? Mayari na actually sa... Skid 3 ang tawag nila. Alam na, may outpost na. Ina na lang abi, inang isunod ko na, ginagyan ko na nga daw lubak-lubak. Dako na siyang adalan. Amo na ang gina, ano na lang nila, nga hindi pagpasod lang ang pagbutangan. Kaya amo lang na pinakapos nila agyan. Actually, ining si Tata Eddie, katropang Win, nakaagyan sa obra sa api as kumrel, ha? Kumrel sa community relationship. Naghalin siya. Naghalin siya. Ay hindi iya mabatas nga ang pamalakad, ano ni, ang patakaran, ay suno sa iya, respetado siya nga tao, dira sa iya mga kahingod, galing bangod sa iya nga posisyon, base madugangan ang problema kag maglainay sila buot.
0: Na,
2: kaya nakita niya ang disbintaha sa iya nga obra, oo, may obra siya, may sweldo, galing, ang ina-impact sa iya mga kaingod kag pareho niyang nga mangunguma, hindi gidin sakto para sa iya. Amo na nagalin siya.
0: Grabe nga pa, mintaha. Habla akong gisaw. Terrible. Aris, kita ko sa video mo. Damo na nga pinyagli. Oo?
2: kita mo. Amo na siya kalapad. Actually, ginpasanan, hindi ko na isang kasako na pinyagapon, kaling hindi ko madala. Pilibala ka bilog, hindi dala ko puli.
0: Oh, grabing dalan. Budlay sang dalan, no?
2: Man, ako, naano na gali na katropang Win?
0: Oo.
2: Na-fiction na sila sa national media, gidya?
0: Oo.
2: Sa KMGS, na-fiction na ang inang, kung nami, daya sa Don Salvador,
0: oo.
2: Mas namit ini ang production nila.
0: Ay, ka-healthy.
2: Mas nami. Oh. Mas juicy, ha? Mas juicy kag mas lagko. Ang isa kape niya, may aradriya 3 ka kilo. Mm-hmm. May ara 4 ka kilo.
3: Mm-hmm.
2: Ang muna ka lagko, ang pinya, kagkatamis ka to, pagka nami, nakakaon ko kapon. Nakatilawgin kita kapon. So, sa itong mga lideres, o, di ba sa lokal kag sa probinsya, mm-hmm. kitagan naman tani, inipagtamod. No? Atagan na sila sa nga atensyon. A good man, mangin, patas man, mm-hmm. sa itong mga mangunguma. Muna na rin ito, Pangwin, matag natin update sa ato papadulong. Dito yan sa Sitio Tigmaya, Barangay Katuslaong, sa Banwasang Kanduni. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ito na ito, Pangwin, Sir Antonio Villanueva, XFM News, Kamalgalan.
4: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Katropang Whetstone sa mga latest development, mga katropa. Imagine nyo, sinong ma-okays naman. may duta ka. May duta ka ng 30 hectares, no? Tungod sa 25-year palm oil plantation project sa Happy Corporation nga gin-operate sa Konson J, no? Katropa na social obligation mo pa. Daw ginhatag mo sa imong kabahin sa imo duta sa suporta sa Happy nga proyekto sa ininga proyekto sa Happy Corporation nga ara si dalom sa EFMA nga ginhambal nga dapat i-manage ang forestal areas naton dira sa Kanduni. What happened is that they created a project, no? Nagsugod ang ining palm oil plantation dira sa lugar, mga katropa, and nagsugod siya sa 1,000 hectares parang. We are seeing a piece of hectares sang 6,000 hectares na, mga katropa, no? Ti ang katabo subong isa pala ni kalibo hektaryas, no? Way patakalan kita ang bilog lapad ni sa kayo. Ang iban ka mga kuturan ta nagareklamo pakabuyan. May mga indigenous people kita nga atuto, but hindi ti magpating happy, na kay why pa man kuno confirmation sa aton nga gobyerno nga ti nunisla ng mga indigenous people ni sa mga IPs ni, sila, pero they've been there for decades ka tropa sa nagatinerda dira nagapangbuyan dira nagbata dira nagapamilya dira nagpangita sa kabuhi. Kag ang kabuhi dira mga katropa kampo, ha? Ang kabuhi da plantation, no? Pananom, tanom, bugas, ang tubo, ha? Amo na yung pangabuian nga ginasandigan sa mga nguma. Now, pagsulod sang ining sang Happy, sang Agenda Asia Plantation Corporated, na threat ang pangabuian sa tao. Ang istorya naman di mga katropa is i-plastar sang Happy ang ining lugar, no? Under sa Integrated Forest Management Agreement nila with DENR, which nakastipulate lang na, mga katropa, is i-manage mo. Subong niya, nag-develop sila, no? Sang area. Ano nga makalugar ng mga katropa? Nga may ara kita sa mga preserve area, mas mga katropa, ang mga sapa na tunda, no? Ang ginagyan sa tubig, no wonder, no? Ihatag din sa alkaldi sa Kanduni. Mayor, kung may magguba sa nagani, may kalamatay na gani, may magbaha na gani, ikaw gina sulun? Ha? Kiti, why ka ang imo, ang posisyon sa LGU ta, tulak ng bibig bala? Kabig ng dibdib? Ang mga sapa at ang ginagyan sa tubig, mga katropa, it should be preserved. Kaya pinapaka mga natural habitat ta, arada. Ang ininga protection, arin ka po sa kamot sa DNR na ito, mga katropa. Ang provincial government naghatag na sa posisyon sa NADI nga kinahanglan sa development, kinahanglan ta ang environmental compliance. Di ba? Nag-roll na nada, naghatag na sa mando ang EMB ta, no? To stop tanan nga mga earth-moving activities sang Happy. Hindi na pwede kagi. Hindi na pwede. Stop operation. Pero kita ng itong mga katropa, ito na, ang expansion sang Happy, nagapadayon. Technically, ginahambal nila ng ati. Stop operation lang. Pero ang pag-develop sang lugar, ang pag-acquire sang lugar, acquisition sang luta, gikan sa mga mangungumada sa lugar, mga katropa, padayon. No? Question lang sang environmental compliance lang. Ngaari naman na. Gina proseso amura gali tindog to sang DNR, sige hindi niyo na pagawaya da. Hindi niyo na pag paraina da. Gapagamulan kamo. Gina proseso na sang Happy ang ilang ECC. In contrast sa makita naton sa tuntuod nga sitwasyon dira sa lugar sa Happy Corporation sa Barangay Agboy kag sa kanduni mga katropa, no? Nga kabahin sang ining 6,000 hectares nga i-develop nga palm oil plantation dira sa lugar mga katropa. Ano kita nang saludo kita sa posisyon sang alkalde sang Himamay sang sang Hinubaan, no? Kay nagparindugan katropa nga hindi sila si Palay. I think no si Palay. Nagparindugan hindi kami hindi nyo pagdala kami da, no? Tingnan ta resultado is ang resultado kundi balda, resultado kundi ang mga trabahante to ginkakas. Pero ano mga katropa, ang local government could always provide sa mga livelihood para sa mga pumuluyo ng mga katropa. Amo rin ginaistorya sa Happy. Matrabaho ka mo, mahatag ka mo, hindi ka mo mapamatok sa nadi proyekto sa Happy. Tagaan ka mo sa financial assistance, events kapitan gani, naka-benepisyo mo na. Kita mo tulog sa ang tunos kapitan, medyo balingag naman. No? Medyo tiko naman ang panindugan sa mga kapitan. No? Kaya nga, tinalamata na mo. No? Ti away takabalo kung pilang rason. Pero muna nga itong lantaw da. Why sa mga kapitan, liderista, mga katropa, nga nag-opunora sila. Ang ila posisyon, sige hindi, gobyerno ni nga, ano? Gobyerno ni nga proyekto? Gobyerno ni nga programa, ti suportahan ta. Ang gini mga kapitan ta, gingamit man, no, sang Happy para mag-convincer sa mga residente da nga pasugtan ta ang Happy Corporation kay makaproducer ni siya sang trabaho. Wala kita kabalo sa mga epektos na da. Amo ni kita pakita sa mga opisyal naton sa barangay da mo. Nga development ini, no? Progreso ini sa aton nga komunidad indi ta pagpunggan. Ha? Pero why ta kabalo ang posisyon sang kapitan kung ano katuod, ano kaseryoso. One thing for sure. Ang nabalanta nga sa ulihi ang duta sa mga residente da ako pahon na sang Happy Corporation. No, kay ti 6,000 hectares ni. Next is madulaan sa Parimaray. May trabaho ka, why ka naman sa propiedad, ang propiedad mo nagkanto na sa Happy. Kag eventually madulaan ka Parimaray mo. Hindi ka makantos na. Ano klase arrangement na? Tsaktobla na? Mga kapitan, mga kagawad sa mga barangay Agboy kag sa Gatuslaw, madmad ka mo. Ang panindugan nyo, balingag. Na, ang panindugan nyo, tiko. Nga dapat ang interest ninyo, aras tao, aras pumuluyo. Hindi sa dagko ng mga kumpanya. Ang pamangkot, anong benepisyong nahatag nila sa inyo? Anong benepisyos barangays na da? Development? Nga kabahin ka muna sa development nga na? Para sa trabaho? Pero, nagtaunta, on the other side, ang ini mga residente nyo, may trabaho na yung insakto. Panguma. Talauma. Dira nagkakabuhi sila. Without Happy, they can survive. And that's proven sa dekada nga nagatinirda sila sa inyo barangay. And even ang Agboy kag ang Gatuslaw, they able to survive without Happy Corporation. Amuna paminsaron ta, mga kapitan ta, mga opisyal ta sa barangay, no? Naglain ang tuno nyo. Naglain ang posisyon nyo. Nga kamong gina-expectaran sa tao nga mag-deliver tani, nga magduso sa ila interes na, nga magpakigbato sa ila posisyon. Pero kamo pa nag-convincer sa mga tao. Kamo pa yan nag-sugnod. Kamo pa yan ang spokesperson sa Happy Corporation. Ara, dari sa Amondia, sa Negros Occidental, klaro ina, nga mga posisyon nyo. Kag-question niya sa integridad nyo, no? Even alkaldita. Nag-mention na siya nga hindi maka-proceed ang Happy Corporation without the proper permit, no? Notwithstanding sa panindugan niya, sang una nga blessing in disguise ni ang proyekto sang Happy nga makahatag sang abanse kita dugang sa lokal na panguluhan sang kaduni, no? Tidiin ang moral ascendancy niyo, no? Ang moral obligation tas tawo bilang elected official. Nakita ta bugbog na bugbogo, ginapalayas na, ginapahog na, no? Isa ka typical example to, ang isa ka ano ni na tag-iya ang plantation nila, ang gatanom ni sang pinya. Ginhatagya ang 10 hektaryas suporta para sa Happy Corporation. Pero igo murahon, nagbutang outpost dira mismo sa lugar. Ang resulta, hindi na sa mismo. Why na sa access dalan sa iya nga talaumahan to, no? Kita nyo lang kung ano ka-traidor ang Happy Corporation na, no? Sa pagpatigayon sang ininga proyekto. Ang problema man, ang posisyon sa aton gobyerno din kamo, no? Ang EMB, dapat may haranta sa monitoring team da. Ang aton provincial government, kaya gani maghimo sa multi-partite monitoring team, no? Kaya nakita to, kulang sa mga papilis, no? Kag ang inipapilis mga katropa, kung hindi ni pag himbunon, hindi ni pag tagotagoon, hindi ni makapasar sa ECC, nga dapat sa ECC, may ara sa public consultation mo. Dapat may ara sa approval sa mga residente ang ininga mga proyekto. Oh. Medyo kapitan, medyo takang-taka na di, galalain na siya. Hmm? Tinga, why pa matapos ni? Ano matabos na di? No? Sige na bla, huo na kamo bla. Ah? Para tuloy na ang ligaya. Ah? Tiyan mo ni, ang ginagakatabo na sa Happy, daras kando ni. Ah, medyo inip na mga opisyal tada. Sige, why pag dyan nag-approve mga paano mag-approve pangabuian nila? Paano sila mag-huo? Kay kabalo sila ho, klaro sa ila. Nga once mag-huo sila, ang ila propiedad makuha, pati ng ila panimalay. And eventually, ma-displace ni sila. Wala na sila panimalay. Wala pa pangabuian. Di na sa makadto. Amo na question la, sa barangay Agboy na kaysa Gatoslaw, nag-question ka mo kakaramo sa mga problema da rebuilding tao because kamo man mismo blasulon sa dada, no? Ang aton man Japon mga officials gobyerno, kamo man Japon blasulon din makadto ang isa ka tao nga wala na sa propiedad, kuhaan na sa propiedad, kuhaan pa trabaho, pangabuhian. Hindi lang ni atake para sa ya individual, no? Kitaya mambalta oh, kaya ko magkaon man nila mo in case naman. Pero lang taon mo kabataan mo kagasawa mo nga wala sa makaon. Ma-displace ang imo panimalay? Mawad-an ka panimalay eventually? Diba? Anong kasakit naman? Ibutang nyo bingin yung posisyon da? Ah, ini mga barangay kapitan sa ganiguro? Kuha mo na yung posisyon bilang barangay kapitan? Probiot ni? Ha? Ah, malalain ni? Eh. Diba? So, din ang posisyon nyo. Din ang tiil nyo. Ah, din ang tindog nyo sa mga kapitanista. Nga ka mo karon ang nag-spokesperson pa sa proyekto sa Happy. Nga ka mo pa ang nag-depensa subong sa Happy Corporation. No? Ang question to blas ang tingnan din ang balls nyo. Ha? Para magpanindugan. Dira man sa aton nga lokal panguluhan, dapat tani, may ara na sa kamo nga oversight ni. Monitoring ka mo na eh. No? Kag sino man mag-complain sa mga katropa nga mga pumuluyo, dapat na parabot ni sa DNR. Ha? Para madokumento. Ang problema sa DNR, tulog mo na yung kisa. Amo mo na isa sa mga problema sa atong pungsod. Katropa, ang ginapabayaan na lang sa ngalan sa development, even mining, ginatagaan sa mga permits. Na? Even preserved nga mga forestal areas ni siya, no, nga mga ancestral areas ginapabayan sa ngalan sang development, sa ngalan sang dako nga proyekto nga sa ulihi taho masakripisyo. Kay kuno ini mga proyekto wala na nisla, why na basuran ng lugar da hindi nang puslan ng lugar da. No, amo ning ginapa, amo ning ginat panindugan lang sa pagkakauturan ta. Dira sa kandun eh, hindi nyo man pagpatam-i. Hindi nyo man pag pa walaing problema ngani. Kay ti dako ning problema, dako ning concern da sa seguridad, kag kalinong kakatawhayan. Kag nasabit karo karmata. Balad mo, kung ikaw ginapahog adlaw-adlaw, no? Ma-immune ka na sa pahog mo. No? Ginahambal ka, patyon ka, basi mapatay ka pa rin sa nila.

DNR, atong local government, provincial government, mga katropa, may kakulangan para di sa provincial government, recommendation lang ginimo nyo, even ang complaint para magdokumentos ni para sa mga violations ang HAPI, wala na. Issues ang politika. No? Issues ang politika. And that where corruption happens. Every day, mga katropa, amo rin napakatubang sa atong pumuluyo, sa Kanduni, kag sa Agboy, ng mga problema. I hope, tani, mga tandugman, ang tagipusoon sa pila ka mga leaders natin, sa mga official natin, to do something about it, no? Before it's too late. Bisan antes pa mag-ulihi ang tanan. Oras, mga katropa, 8:51 na sa pagpanglagata sa atong paratuntunan. Subo, no? Ikaw, B? Ha? Ikaw, B? Mawadaan ka sa pagpangabuhian mo na. Ha? Siyempre, maria ka gidman. No? Malalain ka gidman. Tungod sa ginahimo. Nga, kung tani, makadukas gobyerno, kay gobyerno, magapangapin sa interes mo. O galing gobyerno, mismo pa, ang inima proyekto, gina-justify pa sa gobyerno ta. No? Amo nang sakit na, mga katropa. Amo nang lainda sa sitwasyon, mga katropa. Ma'am Mary Ann Balyo-Alyo, thanks katropang Witt. Salamat, Gid, ma'am. Thank you. Kaming mapasalamat sa inyo, iya, sa pag-upod nyo sa amon mga programa. Ma'am Sir Remil Mamilya, oh, dilap-dilap, tanay, subong pamahaw sa kay pamahaw. Si King Kong alias Igit, may aga. Oh, kagay Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Don't like and share. Sa chapter sa Mambato chapter sang Kanalom sang aton katropang listeners and solid supporters mang aga mayong aga sa inyo to all the papis ha? To all the tatay sa aton panimalay happy Father's Day. I hope you will enjoy the rest of the day celebrating and staying with your family sa sining weekend katropa. Well, why ta oras gid sa aton nga pagpangalagad, mga katropa, we will inform you sa mga update sa aton nga ano ha, nga mapagpatigayon nga promo, damo pa ta promo gli, no? Damo pa ta promo, may Gold Eagle pa, dumasulod naman ni, no? Naggo ang premyo da. So, kamati lang permiso sa XFM, mga katropa, at the same time sa aton nga santo ng XFM, libo-libong pa premyo, mayara kita sang ginahatag ng mga prices ha, 3,000 pesos weekly draws naton, no, may ara sa madaog nga 3,000 pesos each pagkatapos may ara man ta sang dako pagin nga pa premyo sa aton nga promo ha. So hulat lang kamo because nga we will keep you posted sa mga development nila, mga katropa, no. At least ko lang mapaalam, ang sadya pa subong katropa ang impeachment because ang Senate magakonvene na as impeachment court, no, which I think nakapanumpa na ang atong mga kongres atong mga senadores nga mabilang mga judges husgado sa impeachment court, okay? Pero ang isyu sang ang faith bala sang ang faith sang ano sang ining impeachment ga question Japon, mga katropa. I hope nga matarakay whether acquit man siya, whether conviction man sa mga katropa, ang aton nga mga senadores will decide based on the merit of the case, no, mga evidence sa ginaplastar. Hindi sa political leaning nila, hindi sa political nga aspeto sa desisyon nga mahimo sa impeachment, mga byan. This is the process, I think, para sa mga public officials naton nga ma-clear ang ala nila sa mga issues sa corruption, no? So that if the vice president underwent this process, hindi man ni makapalagyo mga kongresista ta. Karang benepisyo man to sang flood control project diri sa Pungsod, Pilipinas, oh. Ha? Sila naman ni dason mo. Sila naman ni ang manabat sina di mga katropa. Galing tiyan mo na blang istorya ta. Ano ka tuod? Ang tuod nga ginahambal sa mga politiko. Okay, saga pa, ano ka lang? Nagapawala ka ng blak. Galantaw ka ng blak. Ilaw kasubo man sa sitwasyon nga mo rin, mga katropa. No? Sigla, no? White oras sa pagpangalagad ta. Bukas naman, mga katropa. Happy Father's Day to all the dads, papa, tatay, lolo, tanan, nga mga katatay ta. Kung ilaw ng tahanan ang nanay, haligi ng tahanan ng tatay, no? No, haligi.

0: ng tahanan ang tatay mga katropa, kunway ng haligi, bungkag ang panimalay. Oh. So, well, para sa mga kawataan ta, as much as may ara pa sa Gyapon kabuhi nga makit-an ta sa aton nga amay, no? It always pays if we say a little words to them. Nga planggaan nyo sila, no? Nga pasalamat ka sa ila because of the life na ginhatag sa inyo, ginhatag na, nila sa aton, no? If wala na then wala na. Diba? Ang cycle sang kabuhi ta mga katropa, ano lang, dasig lang. So while there's life, there's papa nga rastubangan nyo, nga pwede may istorya, let them feel, no, how important them they are sa inyo, no? White oras mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner mga katropa, diri sa aton nga pagparagad, katropang Joderie Villegano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Have a nice weekend mga katropa. Good morning.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Metropolitan, the rest of the Negros Island region. It's Mommy G here on XFM, your home for the best OPM music in Bacolod City. Well, it's another Sunday and it's already the 21st of 2026. I mean, June 2026. And of course, it's a special day because we are celebrating the Father's Day. So to all the fathers out there, especially sa ato niya nga mga katropa diri, ano, sa XFM Station Bacolod. Happy, happy Father's Day to our station manager, Mr. Mitch Lipa. And manager sang XFM Kabangkalan, si Sir Erwin Salinas. Kagpati na, no, ang mga katropa naton from the technical, si Sir Judery Veliganio. Kay Sir Chris, nalipat ako sa apelyedo. Yaw. Chris Lebrando, of course. And si ano, dalunta na lang, si Engineer Janelle Opsay. Like, sa imo man nga father. And sino pa? Sa news department naman, of course, si Yara, si Papa, Daddy, Tatay Andrew, Franz Andrew Burgos, happy Father's Day to you. And sino pa ang nalipatan ko? Oh, si James King. Happy, happy Father's Day, James. And kay Arvel Panunciano. Toto Arvel, happy Father's Day to you. Tupong na sila sa anak niya. Kag, of course, sa akong man yung dearest father, si Tatay Simeon Nene Malvas Jr. Ayan, kailan nabutangan kita sa junior? Oo, kay ati, syempre, no? May senior siya. And sa akong man galing nga, better half, sa kay Alex Aragon, happy, happy Father's Day. Sa kay Manong, Gary John Vergara, happy Father's Day. Kag sa mga kahinablusan dira, ano, happy Father's Day sa inyo tanan. Kay Cyril Tupas, happy Father's Day na lang. Oh, kay tanan niya nga hinablus, ginabantayan niya gidni. So, father na rin siya. Kag sa sino pa naman nalipatan ko, syempre sa mga kaparientehan ko, oh, sa Bago City, sa Cagayan, sa Valladolid, sa Lacarlota City. Happy, happy Father's Day. And to all the fathers out there who are really standing, no, firm sa ilayang duty bilang iloy sang panimalay. So, madamo gid nga salamat. Oh. There's a wonderful song. Aga nga ito, hindi dali, ano ha, team sang drama department. Sa mga tatay naton dali, happy Father's Day sa inyo. Itigin nato niya pagkalipatan, no, ang mga amay naton nga who's, you know, very silent in supporting the family. O, kahit si nanay ang magahod-gahod. Ang mga iloy, ang mga gahod-gahod, they always ginayamakitaan, gadyan ka mo ba tiyagan, ano ang presensya nila. Pero the fathers, they are silent, pero once gani may makagawa na sa ilay yung ano, no, nga bibig, nga it's either a reminder or pag ano sa aton, pag guide sa aton. Well, but sinimon sina, ginapakita lang nila ang ilay nga pagpalangga sa aton. Even, no, sila ang aton yung mga backup in life. So, madamo gigi salamat sa suporta kag pagpalangga sa mga amay, sang panimalay, o kon padre de familia. Madamo gigi salamat sa inyo. And we are offering this program para langgit sa ato niya nga mga amay nga nangin haligi. Ay ina, ano man, ilaw ng tahanan, nangin haligi ng tahanan, no? Ang mga amay nato. Now, if you want to make a request, the line is now open. Again, on a Sunday, gina-open gin nato ng ato niya nga text line. That's 0950-522-2818. You can make a request para sa inyo nga mga amay. And then I will read the dedications, no, along with your, while playing your request. So, wanang imuun nato this Sunday, ha? That will be your assignment. Again, just to give praises and to let our
love be known sa ato niya nga mga amay. Sa aton amay, I mean, kung damo ka gadya amay, ti good for you. So dedicate some songs for them. And then you can dedicate any four-liners or two-liners. Tira, nga something na makapaano lang sa aton nga mga amay. No? That will remind them nga palangga nyo gid sila. 0950-522-2818 is our number to dial. By the way, ang ato niya yung OPM Classics is brought to you by Sutton Plus Gold. Ang Sutton Plus Gold ang pinakamakompleto and syempre pinakamabakod nga pang support sa ato niya yung wellness, no? Bangod gin, tipon gin ang tanan ng mga ingredients. Halin mismo sa Santon Plus Gold. Amo inagani nga kinahanglan gin everyday manging kapares naton ina. Himo sa Yesyo Health Incorporated and saranggit nga mawakan sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar or even sa mga leading drugstores because it's already nationwide. Hapit lang ka mo, dira sa may Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Watson's Farm, and even sa ating leading drugstores diri sa lokal, sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, you can buy it there. So no need to worry. You will always be healthy with Yes to Health Wellness. Okay, so now we have started our Pinoy Classic. Just pour yourself some sweet Santon Gold herbal tea and let's ease into this beautiful Sunday morning together with Mommy G and XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sanson Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaglipagi ko sa mabatian kong Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala akong gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan?
1: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka rin sa
7: sentro. Come sa Bullseye.
8: Ipon.

0: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo ba? Madalas kayo masyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: The late Rico J. Puno right there everybody. With The Way We Were and We Were. Okay, so it's 9:39. Time check brought to you by Suntone Vitamin C. Suntone Vitamin C, amo ini ang nagapabulig para mag-boost ang ating immune system. And boosting our immune system means we have a higher chance, no, of making likaw-likaw sa ginatawag ayang mga trangkaso o bosipon sa sininga panahon. Kung sa diin, we really can't predict, no, ang aton ayang weather. Sometimes it's cold, sometimes it's too hot. So, syempre, may mga nag-thrive ng mga virus at bacteria sa ating palibot. So, we need to shield ourselves, especially ang ating mga kabataan who are now, no, back in school, especially tomorrow, another week sa ilang pagsulod sa klase. So, they can learn more. And learning more means achieving more successes or niganiyas ang mga pagtapos naman sa ilang mga learnings for a day in a week. Okay, so this morning I have some messages here, no? Nga kung sa diin ang inyong mga request ako nga i-play later on. For those who want to greet, again, the line is open at 0950-522-2818 since it's a special day para sa ating mga tatay and sa Sining Adlaw, and also make a request, ano, para at least ma-play ko ang ilang mga favorite ng mga songs, and that will bring back the memories of the yesteryears for them. And also I'm going to take a break, just a quick break, you know, and then more hits. And when I come back, I have here a song from Claire De La Fuente and Ray Valera. Of course, you can listen to that sa akong galing ng mga katropa dera, especially ang ara sa Virginia, sa Main Jenny, dera sa a part of the US also, sa kay Novick Baron, and sa kay Fermin Kahokson, dera sa Manila, Happy Father's Day to you. And si Edward Mulikin, sino pa tong nag-message? Si Ian! Hi, Ian! Happy Father's Day to you also. And sa mga nag-message dera sa aton, ha, you just wait. I'll mention your names later. And syempre, you're listening to 103.9 XFM Bacolod, Kaupod, si Mommy G right here on your Sunday Pinoy Classics.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Go! Yeah!

0: Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samtong Gold Coffee Mix.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
15: XFM Exciting!
16: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
17: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, shirty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
18: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM Cebu,
20: XFM Bacolod, XFM
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Request on X.
1: Exciting, bro!
2: Santon Plus Cold.
3: Kaya nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Cold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Santon Plus Cold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa sa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
10: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Go!

0: Temple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Ipa

0: we traveled back year 1982 when that song was released and created a heartbreak to everybody. Well, amo to gani ang iyaya nga hambal, I need you back. So the songs, I mean, you know, ang iyaya nga paghambal dire, no? It's like an emotional plea. Nga kung sa diin, ginhambal niya nga, I need you back. I want you back in my life, no? So gina-capture gid ang feelings of regret. Paghinulsol. And then nostalgia, of course. Kahit the year 1982, ini siya ang ginpagwagid sa airwaves. This was written and composed by the hit maker Odette Quezada. Nga kabalo naman kita, nga kadamu-damu gid sa mga songs, OPM songs, no? Nga ginihimo niya, nga naging sikat, just like the song Till I Met You, A Friend, no? Kadamu pa sa mga ginpaghimo niya sini para sa iban man ng mga artist. Pero siya mismo, si Odette Quezada, may arap magigkanta. But this song was sang by Raymond Lautchenko, the singer-actor Raymond Lautchenko. Nga mo gini ang song nga nangin successful, ano? Debut single ni Raymond Lautchenko. Nangin successful, nagpakilala pagin sa iya in the field of the OPM. Okay, so it's considered classic already, but still, it's really nice to hear this song, especially kung nagalagaw-lagaw ka lang dira, no? Sa tiun nga mo sini, nag-travel ka mo with the whole family just to celebrate the special day of your father. And sa inyo yung pag-lagaw, hindi gid magkalipat, ha? Nga ready-ready ka mo dira sa inyo yaya nga paglawason, no? Ang inyo nga health. Gani, tiyon man, para nga mag-take sa atan yung premium D3. Ang atan abi premium D3 ang mayara gid sa virgin coconut oil and moringa oil. Amo ini ano ang nagapabulig sa aton para ma-fight sa infection. Kag syempre, ang ato naman yung vitamin D3, which is sunshine vitamin, ang nagabulig man para magpabakod sang ato niya nga mga katulanan. So sa mga naka fun run kaina dara, ano, good para sa inyo, pero para magbakod pagid ang inyong atuhod, magtake man kamo sang premium D3. So still here with Mommy G, I'll be back with your request on X. Let's see kung kay sino naman naging dedicate ang ato niya nga next song.
1: Sariwain musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classic. Request on X.
0: Oh, here's Odette Quezada, the one I mentioned who wrote and composed the song of Raymond Lautchenko na I Need You Back. She's here, and this song is from Nilda. Madamang gigisalamat, Nilda. Sinya na dumduman niya ng kuno si tatay niya, Dudong. So, happy Father's Day sa kay Tatay Dudong. Although, siling ni Nilda, nga, he's not around. Pero still, madumduman niya, no? Ang mga ginhimo nga sakripisyo sa ilay nga umay para sa ilang nga pamilya. So, sa kay Tatay Dudong, the song is requested para gid sa imo. Or you, hope you hear it, diin ka man subong abahin, ano? Sa nga kalibutan or even nga ara ka na dira sa babaw sa kalangitan. Happy Father's Day to all the fathers out there.

0: Request on X.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Doctor,
8: sa mga butika.
1: Go!

0: Yvonne Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing,
1: may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
1: may free collagen,
2: and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasipit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Na XFM kid how?
8: Kay pagbukta ko, balita din mo.
7: Na XFM kid?
9: Ay, nami ang music ah.
7: XFM kid.
9: Ay, kulang ka lang. Magkatapos magtaw ka. Blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, sa mga DJs na nalakad. Blah, mga...
10: Wala asang konkreto nga sabat.
11: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
10: Ka-X.
11: Ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM kid how.
12: Timo!
10: XFM 103.9.

0: That's right, mag-enjoy ka ngayon, tatay, daddy. Pati na sa mga uncles natin din, ano, nga mga amay naman sang panimalay. Sige, i-induct lang ang inyong katawan. Basta yan, naka-premium D3. Every step you take and every bag you lift. Nakadaaga, ano, when you get up. Kag nag-work pa ka mo, work hard. Well, amo gining pinaka-perfect gid nga pares para sa mga active fathers naton out there. Okay? Sa mga gusto man dere, ang mga kabataan nga gusto man may regalo para sa ilayang mga tatay, this is the best gift that you can give to them. Ang Premium D3 nga himo sa Yes to Health Incorporated para nga masuportahan ano, nga mangin mabakod ang tulan sa inyong mga amay para nga padayon sa gihapon ang pagsuporta sa bugos nga pamilya. Boyfriends right there with Sumayaw Sumunod. I really love that track. And in fact, nag-saot-saot yun ko din. Nag-sway-sway. Nag-move-move while listening to this song. I am Mommy G. Di kin magkalipat ha. Every Sunday from 9 till 11 in the morning, I will be your company. Giving you good vibes. And of course, traveling back in time para sa mga sikat nga mga ambahanon na ginhatagid, ano? All original Filipino music. And syempre, karon magabalik ako from 12:30 until 2:30 para naman sa mga greatest hits of all time. Ang ato nga classic rewind. Remember the station. This is 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM 103.9.

0: di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Payne.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee

0: hindi na to mention di handok layo, no? Pero ang mga mensaheng ginapagwaya nga ini, labi na gid kung discomfort bala, hindi kita komportable. Ini mensaheng hindi, may mga nagakinabo sa ato sining lawas nga hindi santo sa normal sining proseso. Buta mo rin may dapat kita i-correct or may dapat kita sininga dugangan or may dapat kita sininga buhinan sa aton konsumo sa matagad lawad lawang tanan dok layo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So dire maga-focus kita sa isa ka toliti paborito ni Bugs Bunny ni dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton niya pagdiskusyonan today kun ano ang benepisyo nga makuha ta kag para sa ano nga parte sa ato sininga lawas labi na gid ha. Ang in demand sining makuha naton sining nutrients in demand sa anong parte sa aton lawas kag anong mabulig ya sa iban pagin sining parte sa aton sining lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, amo gani nang gapangumusta permanente si Bugs Bunny eh. What's up Doc?
0: It's because yang ginakit-kit per mini Bugs Bunny is very nutritious sining kararuton Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: We are referring sa ginatawag nato sininga carrots.
1: Correct.
0: Ang carrots actually orange ang color pagkatapos sa masami ini makitaan ta sa aton sini Pinoy style and settings ang pagluto ara ini sa mga utanon, ara ini sa mixed vegetables sa Dok Leo.
1: Ara gina Sir Josil sa mga vegetables, mga salad bala.
0: Oo.
1: Nga ginahimo naton. Though, ara man sa mga ginaluto, Sir Josil, nga ginainit man o kung ginadaha akon sa mga kilala naton sa mga karaya, Sir Josil, no?
0: Mm.
1: Pwede makaon nga ro, pwede man makaon sa nga luto.
0: Ang pinaka-famous gitsining ginasaktan niya is chop soy.
1: Mm.
0: Kaya ang chop soy mo, daw ay kulor kag hindi makagla na tanawon, kunwai sa naga-orange-orange nga carrots.
1: Correct, Sir Josil, no? Kagdo ka nami, gid magkaon sang chop soy, especially sa mga health conscious bala Sir Josil, amuning usual nga gina what's called this gina suggest kung gusto ka sang healthy bala nga pagkaon sa restaurant or even sa aton sa panimalay.
0: Pero sa carrots Dok Leo, duha ka sangkap sa or sa chop soy, duha ka sangkap sang chop soy nga makitaan mo gina kahig-kahig lang sa higad sang pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Number one dera is bell pepper.
1: Mm-hmm.
0: Number two is carrots.
1: Correct.
0: Ginapabili nila kay ang iban, ang hambal nila na lang tuhan sila.
1: Mm-hmm.
0: Sang carrots. Tapos, hindi gidman niya manami ang sabor sang bell pepper, labi na gid kon half-cooked, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ni. Pero ang punto, bala kung kaisa nagakaon kita dapat, Sir Josil, hambal sang kilala, ko lang more sa spiritual side, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Magkaon kuno kita, pinagi sa pagtuo, hindi pinagi kuno sa sabor.
0: Kag nagakaon kita, hindi lang parang mabuhi. Amo gina permi, nasulit-sulit na ni Dok Leo. Gakaon kita, hindi lang para mabusog, kundi para mabuhi.
1: Yes, Sir Josil. Sa pagtuo nga mabuhi kita, pinagi sa mga nutrients nga makuha naton halin sa ton sa ginakaon. Therefore, bisan pa kung kaisa, Sir Josil, nga medyo malangto sa kalabanan, pero since na nakondisyon, naging mo sinipang huna-una, nga muning mas lawas mo, maka-adjust kag maandan mo na lang.
0: So, dapat nga na doon, tangkaw galingon, ta magkaon sang carrots. Ang pamangkot siniis, ano nga estado sang carrots manami kanon nga makabulig sa ato ni kayong lawas? Naluto o kon raw o kon hilaw?
1: Mm-hmm.
0: Ato na karon ni hambalan, pero unas tanan na bidok layo. Mamangkot kita kon overall abi sa sagwa sining pangitsurahon ta. Ti siyempre sagwa ang pangitsurahon ta. We are talking about our skin, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ano mabulig sang carrots sabi? Sa pangsagwa sininga imahin sang tao sa panita Dok Leo.
1: Manisiling bala sa mga researchers Sir Josil nga surprisingly may mabuligid ang carrot sa aton sininga panit. Bal nila bisan gamay lang pero may ara.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto may ara gid sang mabulig. Tungod kay nagaya sa compound nga ginatawag carotenoids especially beta carotene. Ya kun regular kita nga nagakaon sining carotenoid rich foods ining compound naga-build up sa aton sininga panit. Butang balon Sir Josil, ang carotenoid nga ini o kon ang beta carotene nga ni mangin kabahin sang aton sininga panit.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman sa mga listeners naton, mga viewers naton ng previous naton yung mga lektura Sir Josil nga ang pag-ilis bala sang mga bahin sang aton lawas.
0: Oh.
1: Lakip sa aton sa nga panit ang pagbaylo nila, ang daan, pag-islan sang bag-o. amuman sa aton sa nga skin cells. Mangin kabahin ng beta-carotene kung regular kita nga nagakaon sang karot. Ang mga researcher Josil nagapakita nga sa sige-sige na itong pagkaon sa nga ang carotenoid makabulig sa panit. Ang aton sa nga panit slightly, bisan gamay lang ganit suliton ko, pero amat-amat nga mangin dugang ang iya sa nga resistensya sa UV damage halin sa sunlight. Kasubon Sir Josil nga nagadugang kita sang dugang hapin sa ginatawag internal protection naton sa aton sininga panit. In fact, ang mga siyentista Sir Josil ginaterminuhan nila ang karot nga nature's internal sunscreen nutrient.
0: Interior ha, Doc Leo, magambal ka interior sa sulod na?
1: Yes, so interior, internal, nga pinagi iya sa nutrients, Sir Josil.
0: Okay, kay kun maghambal kita nga nagailis ang ato sini nga panit, yes. Ang buling actually, part na sang dead cells or skin cells nga nagakakakas. So nagailis sa aton panit. So dapat nga ilis ta bag-o, Doc Leo, hindi kay spare tire nga mas lala pang kondisyon niya sang sa... ginatakod mo sini nga guma kon sa salakyan.
1: Mo na siling sa iban Sir Josil nga ako nagadaginot ko no. Ko nagakinot te way tamimo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang daan islan sang base mas daan pa gyud.
0: So ang carrots may dako nga papel diri ha sa ato sini nga pagpabilin nga manami ang ato sini nga skin condition and skin health. Sa ato naman ini iabi sa internal part abisang lawas ta kag sa proseso sang pagtunaw sang pagkaon ta Doc Leo, pagproses sang pagkaon sa sulod sa ato sining lawas, ano ang mabulig sang carrots Doc Leo?
1: Ang isang dako nga mabulig sang carrot Sir Josil, pero kasubong sang isa ka tawo ginapanggid naton Sir Josil ang ehemplo ha. Isa ka tawo nga mahipuson, hindi mahilig sa social media, o nagapublish nang yasri mayong hinimuan, pero tuman ka mabinuligon. Amo ning carrot Sir Josil pag-abot sa sulod sang aton sa ringat yan. Quite gut health food.
0: Butang balon sila ko sa basketball pa, hindi pala score, pero pala assist.
1: Pala assist. Parambal sa kilala ko, Sir Josil, bisan hindi ka man niya makasulod ah. Kung pala hakot ka tubi eh, sustainer mang yapon ah. Kaya kinanglang sa tubi ang players na mo. Para makasustain sa ila sa ringa hampang. Butang balon, Sir Josil, pinaagi iya sa mahipos kag malino nga pagtrabaho sang karot sa aton sa ringa tinae, dako gali kayong iya mabuli. Tandaan na ton, tuman ka dako, Sir Josil, nga parte sa aton immune system, training ground nila among aton sa nga tinae. So kung gusto na ton magbakod ang aton sa nga resistensya, batok sa sakit, nga ang kabangdanan, makalalaton nga balatian tungod sa kagaw, karot ang isang makabulig sa aton sina. Bangod sa iya sa ginaangkon nga soluble fiber, insoluble fiber, plant compound nga nag-feed o nagapakaon sa beneficial gut microbe o kung mga kagaw dira nga maayo friendly sa aton sininga tinae nga nagabulig para sa colon health, pagpabakod sang hapin sa aton sininga tinae, kag pagpatawhay sang pamatyag naton sa aton sininga digestive system Sir Josil, no? Though ang carrot hindi man isa sang probiotic, pero tungod sa iya ni Sir Josil nga fiber, nagabulig feed o kung pakaon sa beneficial microbes nga already dira nag-a-star sa sulod sa aton sa nga tinae, kag nagabulig pagpabakod kag pamuad man sa ila.
0: Kung masami kasi ni Doc Leo magkaon sang carrots, overall, ano ang ginahimo sang carrots para dipensahan kita sa madamo sini nga mga pagka-damage sa ato sini naglalain sini nga party sa lawas or body cells, and that includes our body organs, Doc Leo.
1: Ang problema ta bi Sir Josil, kati adlaw-adlaw babad kita sa higko. O kung sa pollution, ara ang pollution sa hangin, ara ang pollution sa tubi. Okay, palabot Sir Josil sa normal nga pag-function sa lawas nga nagaproduce ni sa sang ginatawag mga waste product. Tidugangan pagin Sir Josil kung masami ka nagaka-stress sini. Nagaugtas, kapoy imo paminsaron, kaugtas ka, kapoy pagin imo sini nga lawas. Ang ining mga factor Sir Josil, nagatugas ang unstable molecule sa ginatawag free radicals. Kasubong bala Sir Josil, liwaton ko nga kung ang metal gani exposed karon sa mga outside, sa outside environment, hangin, ulan, silak sang adlaw karon kagway protection, madali matuktukan.
0: Mm.
1: So kinang lansina Sir Josil gidatawag protection kasubong sang red oxide o kon epoxy primer nga ang karot saga provide Sir Josil sang antioxidant o kon proteksyon sa aton cellula para kon sa metal pa indi siya basta-basta matuktukan, pinaagi sa beta carotene, pinaagi sa alpha carotene, pinaagi sa lutein. Ngayon yung mga compound nagabulig, hindi lamang protect sa aton sinigakwana nga cellula nga gina-protect nila batok sa mga free radicals. Pero ang iban, gina-neutralize gin nila Sir Josil ini mga free radicals before pa sila makahalit sa aton cellula.
0: Mm. So, ang carrots is rich in beta-carotene, Dok Leon.
1: Yes, Sir Josil.
0: Which is one of the mahambal naton kinanglanon sa ato sa ningilawas to, kagmata, especially to maintain also good eyesight, Dok Leon.
1: Tama.
0: So, may mas kinahanglan sini nga mayor tanga organ in terms of beta-carotene among ato sini nga mata.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa, nag-producer kita sa mga suplemento para sa aton mata, bangod hindi man tanan nga inadlaw, Dok Leo, kag hindi tanan nga tao may access nga makakaon kag makapreparar sang carrots, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, pariyo sabi sa ato sini nga suplemento to maintain good eyesight. Kaya hindi man tanan ka mo magkakaon sang carrots. Kagkon ka isang carrots in order to get beta-carotene, may proseso kita nga dapat sundon para nga sigurado kita masuplementuhan ang inyong sariling mata. We have this Visionix Plus nga may beta-carotene. Magluwasin na, may lutein kag may zeaxanthin.
1: Correct, Sir Josil, no? Kahit ang exposure, balik na ton, balikon na ton sa pollution. May palabot, Sir Josil, hambalon na lang naton ang common naton, Sir Josil, nga factor diri pag-abot sa pagpakapoy sa ton mata, among gadget na ton.
0: Oh.
1: Sinusubong sa mga tao, kapamati sa ton, siguro, Sir Josil, nga wise ang gadget o kong cellphone now. Ang iban gani guru through cellphone gani guru nagatan-aw sa aton sa mga Facebook live eh.
0: Mm. Amo ni nga kon hambalon ta nagid man kon balansihon tabing grado sa aton mata. Libat kita mo.
1: Mm-hmm.
0: Bangian bala.
1: Mm-hmm.
0: May ara nga masiling naton bago pala na gamatamat lang guba bat mataya. Sila yung grado sa PIAAC 2020 pa, which is very good. Ang PIAAC sila niya 40 na, so 2040 kon sa matapas na libat na. Mm-hmm. Kon sa mga kon hambalon ta nagid man bangian na bala ang iya sining eye condition. Pero sa aton sining mata, kon manggaranon sa lutein kag zeaxanthin, Dok Leo, ano gin sini ang function sang lutein kag beta-carotene that we can get sa carrots? Agud to nga mapabili ng ato sining good eyesight, Dok Leo.
1: Ang ini mga nutrients, Sir Josil, kasubong sa lutein at zeaxanthin, nagatipon ini sila sa retina nga nagabulig protect sa aton sining mata batok sa oxidative stress. Ginabuligan nila, Sir Josil, ang health sa aton sa nga central part sa aton sa nga retina, responsable, Sir Josil, nga makakita kita sang detalyado.
0: Mm.
1: Kun sa kamera pa ni Sir Josil, HD wala.
0: Oh, high definition. Oh.
1: Yes, nga mga gagmay, nga mga detalye, Sir Josil, makita na to. That's why yung mga tao, Sir Josil, nga simple lang sila yung magtanog sang gamay nga dagom.
0: Mm-hmm.
1: Pero may araya, Sir Josil, nga dako naman ganit taning talanugan, pero perte pangasipat niya, Sir Josil, kay kalabo sa nga sining panulukan.
0: Mm-hmm.
1: Kadamo sa mga factors na, Sir Josil, ano, o kung mga kabangdanan nga nagatilipon-tipon para magresulta sa paglabo sa aton sining panulukan, pero ang isang makabulig para nga masuportahan ang health sa aton sa central parts ng retina para nga bisan paano no mapahinay ang pagburon sa aton panulukan, detalyado nga vision panulukan, pag-abot sa pagbasa, pag-abot sa pag-recognize sa mga bagay-bagay nga makita naton, Sir Josil, ang mapabilin dira kun regular kita nga nag-consume sang carrot.
0: So kinanglan tagid gali ini no, just like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang purpose gali sina kun sa matata magkadto magsanag ang aton sining pananaawan, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Direct.
0: So hindi dali-dali magburon do parios man sang kristal gali sa salakyan ini, Dok Leo. Nga kun pabayaan mo lang ang kristal sang imo sining salakyan, just like sa iya sining headlight, sa sige-sige nga expose iya sa adlaw kag ulan, nagaburon na, Dok Leo, kinanglan nimo i-maintain also ugasan, limpyuhan, kakasonda kun may ara mga higko nga nagatalapik, Dok Leo. Wherein amo gali ni ang purpose para hindi dali-dali gali mag tawag dato sa ni magburon ang kristal sa ato sa ninyo mata.
1: Correct, Sir Josel. Sa retina pa lang niya, lain pagiging niyang iba niya mga factors na Sir Josel, ano?
0: Oo.
1: Kung ay pagiging kita nagahatag sa nagkaigo ng pagtatap sa ato sa ninyo mata, ilabi na gid, base hindi man ang ibandera pala kaon sang karot pala Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Tapos magsigareklamo nga, niya nga daw dasig maglabo panulok ko hao.
0: Oo.
1: So sa batili, daramalan sa imo tanipalibot.
0: Kag speaking about sa matang epekto sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, hindi gali ni overnight, Dok Leo. In short, sinid, there's no overnight cure, especially kung ara nga dapat na bulungon, kag overnight solution sa ato sinipagpasanag sang pananawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kasubong man sang iba na ginabatsag natin, why man sang overnight disease, Sir Josel, ah?
0: Oo.
1: Kada kasubong lang sang uhong, walang why pa ni kahapon, nangilat lang pagkagabi, pagkagamyara na yun.
0: Mm-hmm.
1: Ang sakit, Sir Josel, amat-amat malang na. Amat-amat malang na nga nag-out-out dira sa aton sa nga cellula, nga kung natin napabayaan, nag-accumulate sa niya ang problema, dira ka nagpabadyag sa symptoms, eventually, pero hindi, Sir Josel, nga overnight lang.
0: Oo. Katulad man bala sa bata, hindi man nga pagbunag sang bata, kakita na sa dayon, kag ma-appreciate siya kung ang nurse guwapo, kung guwapa.
1: Tama.
0: You see, it takes several days, if not weeks, para lang ano mo bala, babay-babayan mo, i-wave-wave mo ang kamot mo, makita sang bata kung nagsunod ng mataya. It takes time to develop. Amo man na kung nag-aabot na sa punto nga manuguba na imo sininga mata, it takes time to repair. Sometimes, amo nang masakit, Dok Leo, kung hindi na pwede ma-repair ang dami sa matata.
1: Amo nang problem dira, Sir Josel, kabisan no paton himuon, muna siling blang, bisan isa pa kasako, ang karot karon ng kaunon ni mo, kati ulihin na ang tanan, at pasensya na lang eh.
0: So may duha kita ka-eksperto, dira, ginatawag ta nga ophthalmologist kag optometrist.
1: Mm.
0: Kung sa ophthalmologist ka magkadto, posible madisponihan pa na, Dok Leo, supplementation, supplementation, pero maghambal gani nga, kinanglan mo ng optometrist. Ti isa lang gid na ang solusyon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Anti-para.
1: Kag may iba naman subong Sir Josel nga the latest nga mga innovation pag-abot sa ni sa pagtratar sa problema sa mata. May iban pa nga mga procedure nga instead na mag-antipara ka, may mga surgery nga ginahimo sa imo kon mga prosedimento nga hindi ka na mag-antipara. But then gustuhan mo gyapon.
0: Manang hambal nga okay man na ang mga procedure. Isa lang ang buot tambalon sina. It will not take long than the normal sininga condition sa mata mo. Temporary nga solusyon lang ina.
1: Correct, Sir Josel. Especially kung ayaw man yapon ginahalungan o kung ginabago ang imo sa ringa lifestyle.
0: Oo. Yung nga pang habol ka, blaga cellphone ka pa.
1: Te, ang blue light, Sir Josel, sa imo sa ringa gadget, isa na nga magpaguba sa imo mata amat-amat.
0: Oo.
1: May palabot ang imo sa ringa pagpulaw.
0: Just to guide you, to help you, agad to hindi dali-dali ma-damage sa inyo sa ringa mata. Kung magamit ka mo sa cellphone ninyo, it is advisable nga dapat nagasiga ang suga.
1: Mm-hmm.
0: Hindi maayo nga dulum ang suga. Bangod kay ina, mga ang radiation, blue light, halin sa inyo sa nga cellphone bala, ati, direct tagid, masilaw ina sa mata mo nga manotis ninyo, may 10 minutos ikaw nga focus sa cellphone ni mo, Dok Leo. Gapala nulom ng panulukan mo pag off sa imo panulukan sa imo gadget, Dok Leo.
1: Damo, ngayon makarealize na Sir Josel, that's why matingalan na lang eventually kung nga ang nagka-deprensya ang panulok.
0: So, ang importante, dira, hindi tayo ginman manigar, hindi ka mo makagamit sa inyo sa inyong mga gadgets, cellphones, computers, laptops. Kinanglanon ninyo na sa pag-eskwila, kinanglanon sa trabaho, kinanglanon and sources of income ninyo ina kung may mga online tutorials ka mo and so on and so forth, reports na ginahimo. Ang aton dari is supplementation na lang. Supplementuhan ta ang aton mata kay the more nga ginagamit ta, asang malawig ang ato sa ninyo mata, the more nga nagadako man ang kinanglan niya ng mga vitamins and minerals, agud to ma-maintain niya healthy ang kondisyon niya, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel, kag the more na to niya kinanglan no, ng VisionX Plus of Gel Capsule, bisan twice daily lang ang pagdumar for support sa aton sa ninyo mata, kag protection para dere.
0: So kung grabe gidang imo sa ninyo exposure sa gadgets, Dok Leo, cellphones, laptops, computers, at least no twice a day dok layo no.
1: Correct Sir Jocelyn.
0: One in the morning and one in the afternoon.
1: Tama.
0: Okay. Visionex Plus ya may lutein, beta carotene, vitaminic zeaxanthin. Quality product ina sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Pero makuha niyo beta carotene, ang lutein kag zeaxanthin sa mga green leafy vegetables and that includes sa carrots. Pero ti balanta hindi adlaw-adlaw makakaon ka masang carrots kagin sakto ang inyo sa inyong preparation. Now, sa ato naman, isa sa pinaka-crucial man sining party sang lawas or organ no kleyo, amo ni nag-pump sang dugo. We are speaking about sa ato sa inyong heart o kung sa ato sa inyong kurason. Anong mabulig sang carrots or sustansya ang aras sa carrots Dok Leo sa aton heart health?
1: Mostly Sir Jocelyn, mabatian naton nga ang carrot para sa mata. Which is tama man. Pero magluwas gali sina sa aton kurason may dako sa nga benepisyo tungod may aras sa potassium, may fiber kag may antioxidant nga nagabuli gini sila para nga ma-maintainaran o kung ma-maintain masuportahan ang healthy blood pressure. So dapat dira lang kita sa mga 120 over 80 slightly panubo dira. Instead nga magtinaas, kita nga magtinaas basi maging hypertensive kita sila pagabot sa panahon. Masuportahan ang healthy cholesterol levels sa naton. Dapat ang aton sa nga LDL hindi magtimbuok maayo kag hindi man magsarurot ang aton sa nga HDL. Maportihiran sa ni nga mapabilin ni healthy ang gut function sang aton sini nga kaugatan. Amo ni pila sini ka mabulig sa aton sang gidatawag pagkaon sini sang carrot. Ang iban sini masiling din sina dira ang heart kati kaugatan walang nanda. Ang blood pressure mo kun healthy, ang imo sini cholesterol levels kun healthy, kag balanse ang imo sini kaugatan kun healthy, maka-affecto o kun makabenepisyo gid sing dako sa aton sini nga kurason kay hindi sa magpamwersa sang maayo sa pagbomba, pagpa-circulate sa isang dugo sa nagakitid ang alagyan sa ginatawag dugo sa kaugatan kung ini ang ara sa husto sa inyong kondisyon.
0: Kag ang carrots kung kanoni mo ini Dok Leo, Romano kon na kaagi luto, may ara sa ginatawag nato niya insoluble fiber nga nagabulig man panami actually sa pagpamuhin mo Dok Leo. No?
1: Correct.
0: So ti inaya, hindi niya mata makabenepisyo. At somehow makabinipisyo man mata siya na kaya naligan hindi na miimo sila nga pagpamuhin Dok Leo, duham na nakabagay mo. Kung hindi ka magluha bangon sang kasakit, maluha ikaw sa sobrang nga pugong.
1: Ang iban Sir Jocelyn, siya planulong panulok nila sang utong-utong.
0: Ako gani, ako nang hambal nilangat. Yan, tinugay pa na, dugay gin siya uluuluhan.
1: Singgit pa na, pwede huli ko sa kabaso tubig.
0: Kay budlay gin eh. Now, sa ito naman yung utok abi Dok Leo, may makontribute ang pagkaon sang carrots abi para sa benepisyo sa ato sa ring brain health o kung utok Dok Leo.
1: Ang utok naton Sir Jocelyn, vulnerable gyud ni sa oxidative stress tungod nga tuman kadamo oxygen sa ring iya sa ring kinahanglanon. Kagang oxidants o kung antioxidants nga ra sila sa carrots makabulig reduce oxidative damage nga mahimo maka-affecto sa aton sa ring utok samtang kita sa ni ang naga edad. That's why ang mga researchers sa ring Sir Jocelyn padayon sa ring nagatuon paano sa ring ang carotenoid rich diets ang mahimo mag-contribute sa better cognitive aging, brain cell protection, kag long-term neurological health. Kag ang same pigment ni Sir Jocelyn, ining orange pigment bala nga nagaprotect sa carrot from environmental stress, nagabulig man Sir Jocelyn, protekta man sa human cells. Amo ning isa sa ginatawag makuha naton nga benepisyo, maportihiran ang aton sa nga utok tungod sa antioxidant nga ara dira sa carrot.
0: In short, if we speak about protection also sang benepisyo makuha sa carrots from head to foot man halos ang protection o kon benepisyo nga mahatag yan Dok Leo, ha?
1: Correct Sir Jocelyn.
0: From our cells sa head up to the foot o kon sa ato sining tiil. Now, sa diin naton makuha nga parte sang carrots Dok Leo, ini mapuslanon sining mga compounds. Kalakip dira ang lutein, beta-carotene, kagsiasanthin Dok Leo.
1: Kalabanan si ni Sir Jocelyn makuha gid naton ano ining mga gindiskusyon na akon gin detalye naton nga mga bioactive compounds nutrients niya hindi Sir Jocelyn sa libutod sang karot ha
0: Hindi ato to sa makidol-kidol nga party sa sulod, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil. Kundi diri lang gid malapit sa idalumsang panit.
0: Ah, amo ning rason yang iban sini, way pa mag-uso ang peeler nga ginatawag ta.
1: Mm-hmm.
0: Inang scraper bala. Ginakiskisan lang nila ni halos, Dok Leo, nga makuha ang mga gamot-gamot sa sagwa. Kag makuha ang higko nga nagatapik halin sa duta, ginahugasan sang maayo, kag ginakihad, ginakaonro, or if not, ginalunod sa mga sangkap sang linuto mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why ginasuggest man ganin naton nga if possible, kung kaya mo lang, kung gagawin okay sa inyo, kag siguro kung ako magamali, okayhan nyo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Scrub nyo na lang ang karot wala. Sang mahinay, makuha lang higko, mga tapping, dira, mga lunang-lunang, dira.
0: Mm.
1: Instead of panitan, kaya hindi ka, Sir Josel, maka-insure niya kung panitan mo ang mapabilin, bala, ang kanipis nga makuha mo, Sir Josel, nga para hindi madala tong mga nutrients niya, bala.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kita makatansya, ka makasiguro, sina mo. Miyad ko na napagtawag sa ni, miyad kong leth machine ng aton sa nga kamot nga tansyado ang nakakaliper ang takos tas pagpanit tas na kay makasiling kita nga ara pa.
0: Mm-hmm.
1: Pero since nga hindi kita sigurado, Sir Josil, kung hugasan nato ng carrots, gamay nga scrub sina, makuha lang mga taping-taping dira, kagalikawan nato ang pagpanit, especially ang madamol nga pagkuha sa nga panit, Sir Josil, para hindi mauyang adtong mga nutrients.
0: Ang aton nabi is more on pleasing our eyes than pleasing our health.
1: Mm-hmm.
0: Gina-please ta lang ato sa ninyo mata by our common understanding nga dapat panitan gid naton it nami and ang carrots kag nami ang presentation. Kay kun may makit-an ikaw nga itom-itom gani da karon nya dala sa iya sini nga panit mambal ko yak.
1: Mm-hmm.
0: Dirty.
1: Mm-hmm.
0: Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang kontrata. So it is much better gali nga amo to, Dok Leo, no? Kung may screen bag ka mo da or ni PC ni nga pwede nyo malang malighed sa panit sang karos na makuha sa mga nagadalum-dalum nga porsyon ng lunang ang itom-itom da mautod ang da mga ugat-ugat or gamot siya. Okay na ina, Dok Leo. It's not necessarily meaning script ni Mogid Tanan ang bilog ya sini nga panit niya kun kaisa para lang sa manami sini nga presentation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, iban sini nagagamit sang bag-o bala, Sir Josil, o kung toothbrush bala nga para lang gidira.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga ginatawag mga hindi malabot sang ordinaryo nga paghuga sa mga parte sang patatas, carrot.
0: Oo.
1: Siguro this, iban pagid sini nga mga utanon bala, Sir Josil. Pwede na magamit. Hindi lang ginagamit sa baba, kundi ang bag-o gadyabla.
0: Nga
1: for the purpose lang gid sa mga utanon, Sir Josil, nga malabot yun tong mga, hindi malabot yung kamot naton ko uton sa nga mga dapat tinloan sa aton mga utanon.
0: No, hindi lang paggamitan na gamit ng toothbrush.
1: Diba, sa karun halin pa na sa ginagamit sa kuko, si Van lang again.
0: Laban.
1: Alin sa ngipon, gamiton sa kuko, pagkatapos gamiton sa inoduro.
0: Pagkatapos sinusnus mo sa carrots, painig ka mo isang toothbrush para dira, ha? So, that's it. Hindi nyo pag-scrape ang bilog yung panit kay ang nutrients gali makuha sa idalum ng sang-iya sini first outer covering.
1: Mm-hmm.
0: Ara lang ida. Kung sa panit, ining malisgis lang bala, Dok Leo, nga way gadugo kuni nagapula lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakas lang ida ang outer covering ng panit na dira gapanago gali ang nutrients kung sa carrots. Now, di na mas tawag nato sini, Dok Leo. Diin ang mas damo kita nga nutrients nga makuha. Ang linuto nga carrots o kon ang hilaw nga carrots kon kaunon ta?
1: Depende, Sir Josil, sa aton sa nga target.
0: Oo.
1: If kung gusto naton sa ginatawag beta carotene sa nainhibita naton sa nga mga benepisyo, aton si Sir Josil nga initon.
0: Kung beta carotene. Okay.
1: Pero kung gusto naton sa nga ma-retain ng mga heat sensitive sa nga mga vitamins, lakip na din vitamin C, kaunon naton nga raw.
0: Mm-hmm.
1: So ang aton sa mga tips, Sir Josil, sa aton sa mga tagpanamati, mga viewers naton, pwedeng half.
0: Okay.
1: Steam ang katunga. Pagkatapos, raw ang katunga.
0: At least may complete ikaw nga supply sang present nga vitamins and minerals sa carrots, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may ara ka man sang beta-carotene.
0: O galing kiti kung gin-scrape nila to, Dok Leo, ang panit karon mahambal nga. Oh, itungkad-tungkad, gibla mahambal nga. Tiwa yung magiging tungkaranas niya nga daw may itom-itom. Tapos na, basi ikon higko na.
1: Talaga lang, papamuluton to, Sir Josil, no?
0: Oo.
1: Sunod na lang galing, hindi nila pagpanitan, Mayo.
0: At talagang bulig yas yan, sa pagbunaan nyo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kiti more on insoluble fiber may arada.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ha. List, ano lang, kuskuson nyo lang ang panit, kuhaon nyo lang ng mga gamot-gamot nga gagmay. Ibrasan nga makuha ang tanan nga higko. Pagkatapos, kung gusto nyo target nyo vitamins and other vitamins nga hit sensitive, raw o raban nyo. Pero kung gusto ninyo beta-carotene, dapat nga steam. Dok Leo, kagi sa init.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero hindi lata, Dok Leo.
1: Hindi lata. Dira lang sa, kung liba, gin-slice mo, Sir Josil, mga kadamulon, ukon kanipiso na, dira sa mga 5mm, abi, no?
0: Mm-hmm.
1: Medyo madamol-damol ang ginatawag na ton, pero hindi man tuman kadamol, gid, di man tama kanipis.
0: Mm-hmm.
1: Mga 4 to 5 minutes.
0: 4 to 5 minutes sa pag-steam.
1: Pag-steam na ton.
0: So, dira nag-activate ang beta-carotene, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Now, naintindihan naton may mga vitamins, minerals nga kinanglanta, Dok Leo, ang kunsa mga drugs pabla precursor para ma-activate mo ang compounds nga ara dira. Ano dapat ang iparis mo sa carrots, Dok Leo, kung magkaon ikaw sang carrots para nga ma-proseso, ma-digest sang lawas ta kag maabsorb sa lawas ta mga bitamina kag minerals nga ara sa carrots.
1: Ang beta carotene na Sir Josil kun magsulod sa aton sa lawas, i-convert na sa aton sa lawas sa vitamin A. Kag tikabalo kita beta carotene, vitamin A, fat soluble sa mga nutrients, Sir Josil. So isa sa dapat na ton himoon para maabsorb pagin naton nina kun may beta carotene na kita.
0: Oh.
1: Di ba tong balon nga nakakaon kita sang steam kumpiyansa na kita, Sir Josil, ha?
0: Yung mahambal kay yahoo, may beta carotene ako.
1: Gali kay naghalin, halin sa baba, makanto sa baba, nagkantolan dito karon sa aton sa ring latrasan kaya maabsorb yung ma-process mas lawas. Kinanglanta, Sir Josil, ang good fat. So pwede kita makagamit sa VCO. I-mix na ito, Sir Josil.
0: Oo.
1: Or, hindi gani, pwede man ang virgin olive oil. Actually, malunggay oil pwede, Sir Josil, eh. Para ma-process yan ang fat sa sulod sa aton sa ringalawas nga makabulig para ma-absorb ang ginatawag beta-carotene, nag-vitamin E o kung vitamin A. Ang pagpare, Sir Josil, sini sa avocado. Kung nagkakaon ka sang carrot, match man sila para nga ma-absorb na to ng beta-carotene. Kung may nuts ka dira, kung may kasoy ka dira, walnuts, almonds, or mani, pwede mo pare, Sir Josil, sa carrot para nga ma-absorb ang beta-carotene.
0: So, tandaan niyo, dapat may pares nga good fats, ha? Para nga ma-puslan sa lawas ta ang vitamin A nga halin iya sa carrots.
1: Correct.
0: Kaya hindi lang maghambal nga, adlaw-adlaw niya gaurag ko ka-carrots, adlaw-adlaw niya gakaon ko ka-carrots. Ang problema sina, kung wala ikaw sang good fat intake, kaya kalabanan sini, may mawidan gidbang gurong lawas, tapos ang kudot la gamay.
1: Correct.
0: Kalabanan sini, i-deposito talang guruto sa toilet bowl, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So hindi natin mapuslan. So please be guided, ha, party dira. And ang isa pagidari, Dok Leo, may ano ini, may tawag nga limit as to the consumption naton kung ano kadamo ang pwede naton sinay ma-consume kada adlaw. Kahit ang iban sinigakaon para mabusog mo, hindi para mabuhi. Bala, kahit intindihan manawat ton kung sa pigado, kag kun may ara man lang abunan sa may libre man lang intagaan tamambal nga libre sa pagkaunan sini hay urabon tabla sa linya isa kapungpong, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Madumduma ko sang una sa raga tiner kita dra sa drug na naga base anti kay Sir Josil.
0: No.
1: May naga supply sa aton dra sa mga baby carrot bala.
0: Mm-hmm.
1: From somewhere dra sa San Remigio.
0: Mm.
1: Sa Antique. Kanami, Sir Josil, kaunon nga hilaw.
0: Matulutam is.
1: Matulutam is, tuman kahagpok. Kag tiyamo na gina-idea na ton, may katunga steam, katunga sini, ginatawag raw. Kag ang pagkaon na ton, sini kung nalibawa, gin-dice, to kung gin-slice na ton, dira lang, Sir Josil, sa mga tunga, tub-tub, isa ka-cup ang aton sini nga i-consume.
0: Hindi, cup nga yahong, ha?
1: Mm-hmm.
0: Maghambal kita nga cup bala, kapareus lang na sang tasa. daw mo nang palinadigan naton. Tunga sa tasa, pwede na ina dokleo that maka-contain sang requirements naton sa mga nutrients nga halinya sa carrots.
1: Correct, Sir Josel. Kaya sa mga pagtuon, hindi magkinanglan nga magkaon, nagkitatuman ka damo, kung pabusog, itbala Sir Josel.
0: Mm.
1: In fact, up to duha katasa, pwede matolerate sa katon sa ninyo lawas. Pero kung makakuha ka one half or one cup a day, okay naman din na. Pero kung medyo hambal sa kilala ko, may mga tao, ganyan niya Sir Josel, nga dako, budiga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dugang-dugangan man ito, mga hasta duha katasa.
0: Oo, oh, nang hambal nila, lang niya, grabe man buyon mo, doon tabungus ba? Ang mga palakaon ginman, may arang ginman niya taong palakaon na playo.
1: Correct.
0: So, hindi niya na pagpasubra. Isa katasa is already enough.
1: Mm-hmm.
0: If you want to feed sa inyo siningilawas, sa natawag siningin nutrients. Now, in the absence of carrots, Dok Leo, protection sa ato sining heart, protection sa ato sining brain, protection sa ato sining skin, protection sa ato sining gut microbiome, and so on and so forth, Dok Leo. Damo kita sa makuha sining nutrients and protection, alin iya sa carrots. Tikon, why be carrots, Dok Leo? Ambal nga, why diya carrots, salmon? May ari kami di santon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag santon vitamin C. Ano ang pwede naton ma-substitute sa carrots, Dok Leo, nga makahatag sang almost the same benefits sa ato sa ningalawas?
1: So, diri kita, Sir Josel, sini sa in the absence kunwa ay sing available nga utanon like carrot abi, ano bala ang mabulos naton nga may amo-amo man siya nga epekto, Sir Josel? Pero ang hambal bala sa mga eksperto, Sir Josel, makabig naton nga lain-lain lang ang pamaagi. Masiling naton nga may mga pagkaon o kon mga suplemento or mga tanom, lain-lain ang pamaagi sa pagpanghikot nila, Sir Josel.
0: Oh.
1: Or mechanism of action na be. Pero pakadto, Sir Josel, sa amo nga binipisyo.
0: Mm-hmm.
1: So diri sini masulod ang aton sa ding ultimate trio.
0: Oh.
1: Ano bala ang papel sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kunwa ay sing carrot? Pero Sir Josel, kabaluman kung hindi man ta maubusan sang carrot sa merkado, ah.
0: Oh.
1: Magluwas sabi sa iban nga hindi makauyon sang carrot.
0: Mm.
1: Kag sa iban man, Sir Josel, nga ang proseso sa pagluto kung kaysa hindi nagakaina mo, hindi man naton makuha sini ang benepisyo.
0: Oh.
1: Kag bisan pa sa nagakaon sang carrot, Sir Josel, nga hindi man nila mausap sang maayo. Diri kita, Sir Josel, sa mas ginpahapos nga version.
0: Mm.
1: Sang mga suplemento nga may kasubong efekto sa ni sa ginatawag carrot. Kumbaga may overlapping effect or benefit.
0: Mm.
1: Palarihas ang ila sa ni efekto. Do lain-lain ang ila sa ni pamaagi. Pag-abot sa pagbabakod sa aton sa ni immune system, Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Vitamin C, kung Santhon Vitamin C, parihas sila, Sir Josel, sang carrot nga may amos sa niya, padulungan o kung beneficyo sa aton. Ang bintaha pagidiri, kati ang carrot, Sir Josel, may beta-carotene,
0: oh,
1: fat soluble. Diri naton kuhaon ng fat o kung good fat naton sa Premium D3 Capsule, nga hindi lamang may VCO, converted to coconut oil, kundi may moringa oil pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kag since nga ang vitamin D, Sir Josel, kung D3 is fat soluble vitamin, maabsorb gid sang aton sa ningalawas. Kag ang iban pagid sini nga mga sources of fat soluble vitamin, Sir Josel, nga mahimo ginkaon naton alin sa mga utanon, maabsorb na ton altogether. Why si may mauyang kung nagainom kita sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C?
0: So, kinahanglan nato na bikon kay isang bulig sang iban sining sources nato sa vitamins and minerals para mangin fully functional ang tawag nila bala. Sang uso pa balang tuti,
1: mm-hmm,
0: sa motor.
1: Mm-hmm.
0: Mapatugong ikaw para magnami anda sa motor mong hindi mag burak-burak kag mapatay, kinilan mo tuti.
1: Mm-hmm.
0: So ang lawas na daw mo ng kalimbawa, ang tugong niya para mag-andar, para nami, kundi, ang andar niya is gasolina. Pero kinanglan mo ang tuti parang gasolina, manami

0: addict. A, D, E, kag K, hindi ina ma-absorb sa lawas naton fully in the absence of good fats nga pwede ni mo makuha sa premium nitrate softgel capsule sa virgin coconut oil, manunggay oil, nga ara dira. And syempre, iti, ang kinanglanon sa lawas naton nukleo at adlaw-adlaw gidya vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May nakahambal gani sa aton, Sir Josil. O siya nga, dok nga, kung din pa nga, ang kinanglanon gid naton na mo pang hindi ma-producer sa aton sa nga lawas. Sigote, ara man ang mga sources naton sa aton sa ripalibot lamang kung yakaon kita ka nagpasulod kita sina sa adlaw-adlaw. Ara ang bayabas, ang ginakahig-kahig ng bell pepper dira sa chop suey. Mga nagaya ina sila sa vitamin C, Sir Josil. Pero, para sa inyo sa nga kapusan, kati kabaluman ko ah, kabaluman kami ni Sir Josil nga, damo kid reklamador ka pamati sa mondre, pagabot ka ni karon sa mga raw materials, carrot, bell pepper, iban pagid, sibuyas, ahos, bumbay, kundi malang to makahang, kundi makahang, laway sabor, kadamo lang Sir Josil, sang mga makabig na ton, siguro nga kung mayo matyag na Sir Josil, daw mahulog na lang sa balibad, kundi ito magkaon. Pero kung galaan ganyan matyag ta, kung kaysa bisan makahangkahang agwan tahon para lang mag-ayos, Sir Josil, hindi na ito maghulat sina dira. Pero kabalo bala ka mo nga, bisan maayo ang aton pamatyag, labi na gid kundi mayong aton pamatyag, mayara kita sarang matumar, Sir Josil, nga, why malang kita sa may masaburan, pero may binipiso sa lawas naton, ang pagtumar sa aton Ultimate Trio.
0: Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Hindi lang kita tumas gid magsalig sa ginaluto naton sining mga utanon as to the vitamin C sources ta. Kay ang vitamin C is heat sensitive.
1: Correct.
0: Correct. Kag hindi lang kita man gid magsalig kun limitado ang ginakaon naton nga utan, kun ang ginapangita naton vitamin A, D, E kag K nga wala kita sang intake sang good fats, kay may wasigin ina laban-naban nga hindi maabsorb fully sa aton lawas, kay nagakinanglan nina sang good fats nga dapat naton imnan sang premium D3 soft gel capsule, kay may good fats dira, Doc Leo.
1: At tama, Sir Josil, para bala kumbaga waising uyang bala, Sir Josil, hindi mangin kanugo na konsayang ang aton sining ginkaon kay maabsorb ang mga sustansya mo proseso mayo sang aton sining lawas. Kung hindi man gid mismo halin sa gin tumar naton, Sir Josila.
0: No.
1: Like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Vitamin C. Halimbawa, sa gin kaon mo karon. Iba niyo mga sources, may vitamin A kang gin, o kung may beta-carotene man dira. May vitamin K man dira. May vitamin E man dira. Kung nagtumar ka sa Premium D3, Sir Josil, tanan sila. Mabuligan niya ma-absorb siya naton sa ringa lawas.
0: Mabuligan niya kinanglan sa lawas man naton na nagkinalain siya ng mga vitamins and minerals. So dapat naton sining intindihon. Pareho sabi, we need sang processing sang vitamin D sa lawas ta Doc Leo. Ambal tigi pa init kuya adlaw-adlaw. Pero mas manami ko nagapainit ikaw adlaw-adlaw. Magkaon kapag in for that day, Doc Leo, sang bisan avocado lang, which is a good source sang good fats, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Though sa aton sering lawas, may cholesterol na magkita na rin, nga nagabulig, yes, Sir Josil, kung magpasilak kita sa ni sa adlaw, mag-igo ini sa aton sering panit. Ang problem na ton sa kadamuan, suman, Sir Josil, kay even though ara kita sa tropical country, Sir Josil, kadamo kita sa hindi magpainit sa adlaw kung magpasilak sa adlaw sa subong. Unlike sa mga katigulangan na ton sa unang bastante sila sa exposure sa silak sa adlaw.
0: Ina, bangod kiti, we are more on protecting the external beauty na ton eh, rather than to feed. Internally, isang kinanglanon sa ato sining lawas for us to have a healthy life.
1: But actually, Sir Josil, kung base sa pagtuon, kung nagkaon ka regular, regularly sang ginatawag carrot, tanyo ang mga Caucasians, gani Sir Josil, magkanto sa tropical countries, gani nagasigi sila pabulad sa silak sang adlaw mo. Nagapatan mala sila, Sir Josil. Which is, kung nagkaon man kita, Sir Josil, adlaw-adlaw sang carrot, bisan hindi man tuma ng exposure naton sa silak sa isang adlaw, manutaran naton, Sir Josil, nga naganami ang aton sa inyong complexion. Especially sa mga tao nga hadlok kaya magpasilak sa adlaw, Sir Josil. Kaya hadlok sa inyong mag-itom. Okay man ang puti, pero daw hindi man mayo, Sir Josil, kung nagapalang luspad na.
0: Oo. Ambal nila, tira mo tiyon na. Tapos dumdumamo dahil yung balunggay. Ang carrots could help. Now, ining mga ara, Doc Leo, sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson

0: vitamin C actually. Ari man ini sa tatlo ka variansang kapita mo, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. May add-on lang yung Sanson Gold Coffee Mix na ton, ka may collagen, ka glutathione. Somehow, Dok Leo, if we are after of the protection, nga mahatag sang karot sa aton, kumo kami ingrediente man yung aton sinang yung kape, may mahatag man ini nga binipisyo sa aton. Katulad sa makuha na to sa karot, sa pag-inom sa aton sinang yung mga variants ng kape, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josh, silti ang aton sinang Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix. May aray na sila siyang balunggay, Sir Josil.
0: Oh.
1: Ang balunggay, actually, may beta-carotene man eh. Nga makabulig man sa aton sa ringa health, lakip na sa aton sa ringa panit. Kagti, sa sigi-sigi na aton nga pagpangapi, Sir Josil. Kaya ang balong talaga man, sino ang nagpangapi o kung sino ang kada aga o kung kada adlaw nagpangapi, Sir Josil, nga may gina-expect nga detalyado, Sir Josil, nga health benefit. Abi-abi, ihambalabi sa amunin, Sir Josil, kung anong inyo sila nga goal sa pagpangape, magluwas nga naandan yun na lang ang pagbugtaw nyo, nagpangape ka mo. Pero kung naliba, Sir Josil, Sanson Plus Gold Coffee Mix, ang aton sila gina-inom, may ara pa dugang, Sir, magluwas sa utanon, magluwas sa prutas sini, may ara pa dugang nga duha ka health benefit, Sir Josil, sa aton sila nga beauty, kag skin and joints, tungod sa glutathione kag collagen.
0: Oh.
1: Ining glutathione kag collagen, Sir Josil, samtang nagaedad kita, nagagamay ang produksyon sa aton sining lawas. That's why nagaamat-amat luya aton joints, nagasakit, nagalinagatok, masapno tulagon. Gamat-amat kurinot ang aton sining panit. Pero kabalo-bala ka mo nga pwede man pwede gali na to na mapahinay. Though hindi na to malikawan magtigulang, Sir Josil. Pero pwede na to mapahinay pinagigli sa glutathione and collagen. That's why ginasiling na to ng tagline ganin na to sa Sir Josil. Kung Sanson Gold Coffee Mix ang imo kafe, nag-kafe ka na, nag-tahome ka pa.
0: Oh. So kay ti may collagen kag glutathione.
1: Correct.
0: May pamangkot na rin, Dok Leo. Sila niya ang paggamit sila niya sang habon, makapakurinot man sila niya sang imong kutis o kon panitaw.
1: Kung ang mga sangkap, Sir Josil, tuman kasensitibo ang imo sininga panit.
0: Oh.
1: Mahimo siya nga magpa-dry, mahimo siya magpa-irritate, mahimo siya magpakurinot sang aton sininga panit eventually. Tamo manotiso sa ibandira, basi may nagamit ka mga habon niya para sa inyo, do ka-isog, bala, do ka-hapdos. Pagkatapos, pasilak mo sa adlaw, bala. Kay may, kung kaisa sinang may ginatawag nga pag-itom-itom sa mga parte sa inyo sininga panit. Tuga ina sa pila ka mga sangkap sa ginagamit naton, Sir Josil, sa habon kag sa iban pag ito gina-apply naton sa aton sa ringa panit. That's why iban gina, Sir Josil, nga may kambang-kambang sa panit pala. Like may mga vitiligo nga gamay pa lang, like sa butkon o kon sa kamot. Suggestion gani naton sa Sir Josil, butangi lang sang adobo perfume. May lang nga may expose dira sa sagwa, kay kun may igo na sang silak sang adlaw, mamatamat na siya darken. Amo man sa aton sa ringa panit, Sir Josil, nung imbes nga hindi mo nga tinutuyo sinay pampahamis pang pa-beauty home kaysa tarbisiya pa. Pero why not try? Halimbawa, sa guya ang imo sa ringa concern. Di kalabanan, magiging Sir Josil, guya eh. Bala na kung kaysa kuno ko na damo, kuno mga tulotarengke sa likod kag sa abdomen, basta ang guya kuno hamis mo.
0: Kung kaysa ganis siya, okay lang na sa butkon siya, pwede pa kasuksok long sleeve mo. Pwede lang siya sa batiis niya, pwede pa madilarguhan.
1: Though, may ara man niya, Sir Josil, niya kultura nga ang nagagawa sa ilas sa niya parte sa lawas, mata lang mo. Matagaling kita, hindi kita nabilong dira mo. Expose ka dyan aton sa niya guya. Pwede gamitan, Sir Josil, sang clear skin herbal soap. Kung guya ang concern na ton, para dira sa mga dark spots, pinalian sang punggod, tuman ka dry nga panit, Sir Josil. Mas madasig magkurinot ang dry nga panit, Sir Josil, ha? Kumpara na ton sa medyo nagamulumantika, gamay. Mas madasig yung magkurinot ang dry skin, Sir Josil. Pero, malikawan na ton, tuman yung pag-dry sa panit, kati ang aton, Sir Josil, clear skin herbal soap, may VCO. Pero kung sa lawas naman ang concern, Sir Josil, kaya ang pagkurinot, hindi man lang sa guya, eh. Dira man sa aton butkon, iban man yung parties nga aton sa nga lawas, ti dugang pagin, Sir Josil, kung nang worry mo, karon kurinot, tapos pangalisngaw pa imo sa nibaho, kung balason ka, Sanson Plus herbal soap ang makabulig, dira, Sir Josil, tungod siya sa nga antibacterial property.
0: May isa diri siling niya nanamian ako tani nga kada puli ko sa balay halin sa opisina magpamanyo siling niya sang para sa palamaos sang lawa sa problema siling niya kaya ginagamit kong balanyos ginatiis ko lang sila kaya nahapdian ako.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may panit gid man nga sensitive amo na dukleyo no?
1: May ara gid Sir Jose siling niya naton ina malikawan. Muna hambal blas ang nabalaan naton nga siya may panit gid man yang manipis may panit gid man yang madamol.
0: Mm-hmm.
1: Sa kasubong na sang kuan kasubong na sang guya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwedeng Sir Josila sa amo na yang concern ko nang imo sining tinutuyo magpamanyos pero ginaagwanta mo lang ay hanway ka pakabati siguro nga may ara sang Sunthorn Plus herbal oil.
0: Mm.
1: Kaya kung nabatian mo, siguro dugay ka na nagamit kay damo na nabinipisyuan sa ni. Kaya ginami pagid sini Sir Josil, kay kung daw hindi ka sa kondisyon na Sir Josil, tuman nakakapoy, hindi ka subong sa nandan na ton niya mahulat kapas balay antes ka makapamanyos.
0: Oo.
1: Kaya dito ginabilin mo yung siniblanyos mo.
0: Kaya nun huya akong kaysa magbukad niya ka panimahoblam, hambal mo, tigulang na naguro. Ay, siya blanyos lang bawo yun.
1: Isama nila Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Samantala, kung Sunthorn Plus Herbal Oil lang aton gamit, Sir Josil, bisan sa sagwa, pwede kayo makagamit. Kagbinta ha, kay kung magamit ka sinimagdala ka sa imo sininga workplace, sa imo sininga kalantuan, lakip na sa imo sininga balay, Sir Josil, ano? Anytime pwede ka makagamit. Kay may ara ka ba, Sir Josil, sang all-time protection sa ni batok sa kagat sang insekto, batok sa ni sa kagat sang lamok, kag hindi kita malipata nga ang lamok nga nagadala sa ni sang dengue infection, adlaw sila iya nagarunda o kung nagalibot o nagapangutot, Sir Josil.
0: Oh.
1: That's why kinanglanon na to ng protection man sa adlaw, sa daytime, pinagi sa pagbanyo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nga hindi iya, Sir Josil, sing typical nga balanyos ang humot, kundi mahumot ang iyasar nga scent.
0: So, initanan aptaling inamuno namon mga quality products in isang Yes to Health Incorporated. Initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Ang pamangkot din kamo pwede kabakal. Ari, kung may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, may ara sang Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakalda. Pero kung lapit man lang sa inyo, may suki ka mo ng butika, mangkot lang ka mo sang produkto sang Yes to Health Incorporated, yagin pang mentionar ta. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dar sa store, kompleto ang ato sa inyong mga produkto da. Available ina. Ara da sa may Lizaris Street. Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sang Marayo Bank. Available na tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung diri naman kamo sa siyudad sa Iloilo magkadto, may clinic diri, may libre nga konsultasyon pa. Ang clinic ta, available na tanan niya produkto. Anong pangalan? Pangalan niya Yes to Health Wellness Center. Address niya A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Ari na may ngalan na Yes to Health Wellness Center. Libre pa ang konsultasyon. Okay? And sa tanan sining mga area, sa mga late tuners na ton, just like sa Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, kagiban pagin sining mga lugar nga wa isang clinic kita or store, sa suki nyo mga butika, pamangkot lang mo da. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated. And lastly, Dok Leo, ang obserbasyon rin kay isa na ton siya ka nagpamangkot. Selling niya, tingala, bala ko selling niya, Dok, nga kung adlaw-adlawon mo selling niya or if not masako ang imo siniseling niya nga activity bala sa partner ni mo, nga nagadry ang imo sining skin. Amo nang iya sining pamangkot, anong maayo sini Dok Leo?
1: Ang isa gani Sir Josil nga makabulig pa nami sa aton sa complexion aton nga panit gani.
0: Oh.
1: Ang healthy actually nga sexual activity.
0: Okay.
1: Pero kung nalimbawa, Sir Josiel, basi kung kulang sa fluid,
0: mm-hmm,
1: or kulang sa inom sang tubi,
0: dehydrated perme.
1: Dehydrated perme, bawa mo lang nabalaan yung dehydrated nga si Dok Supog ba? Kaya ibang sa nito, tulaan ka na. siguro, try mo nga inom sang kwana, sang dugang tubi or electrolytes sa abi, para nga ma-replenish ang fluid nga nagagawa sa aton sa ringa lawas. Lakip na sila sa balhas sa Balasir Josil. Para nga mabuligan nga ang imo sa ringa panit, hindi sila magtuman ka mala. Pero actually, damo na kanotis, Sir Josil, ang pagpamanyos balasang Sunthone plus herbal oil. Nagabulig pa nami sa ila sa ringa panit. May nagpamangkot ganin sa aton. Anong ara, Dira Dokman? Ang isa sa mga benepisyo sina sa ginatawag panit, sa aton sa ringa panit, nagapakondisyon tungod sa VCO kag malunggay oil, Sir Josil. Hindi tuman mag-dry ang aton sa ringa panit. Pero galing lang pang sagwa lang na eh.
0: Oo.
1: Dapat yun natin inuman sa ringa kaigo sa ringa tubi, Sir Josil. Parang hindi mag-dry ang aton sa ringa panit. Kaya kung kulang kita sa tubi, Sir Josil, ang aton sa ringa blood circulation mahina man. Pero may ara, kaya Sir Josil, ano, nga nami man ang, why man nag-dry ang panit, kung tanawon mo physically, Sir Josil, daw may kapasidad pa man, pero luya na ganyang performance. Turbo food supplement ang aton sina mapanugyan, Sir Josil.
0: Kaya may nagpamangkot gidman sina Doc mo. Sila niya magluwa, sabi sila niya sa inkwentro hanay namon sa partner namon. Ano pa sila yung makuha ko ng benepisyo kung mag-inom ko turbo?
1: Kadamo, Sir Josil, sa makuha nga benepisyo sani, isa nagpapagsik sa aton sa lawas.
0: Okay.
1: Bin kung nanong kapadula sang gana sa sexual activity, kung luya lawas mo. Kung kapoy ka, isa pagid sa benepisyo niya sina nagpanayanaya sa aton paminsaron, sinobing manamian karon sa ginatawag love making kon kaburido sang pinsar, Sir Josil. Pila lang ina sa mga benepisyo kung tuman nakakapoy, pero may talapuson ka, kung nagapulaw ka, hindi gud malikawan, Sir Josil, ka palang luyang imo sa ninga lawas wise condition imo pinsar, pila lamang ina sa benepisyo nga makuha naton kung nagainom kita o kung nagatumar kita sang turbo food supplement for men, magluwas iya sa healthy nga sexual activity.
0: Okay, kabay panahatagan naman namon kamo sang gamay nga ideya ni Dok Leo Partisato sa mga produkto ang iya sining ang benepisyo nga mahatag sa ato ni kayong lawas. Again, ang ginahatag nato sining mga pangalan sa produkto para nga makalikaw kita nga magkasakit. So gamit kita samtang wala pa kita may ginabatsyag para nga mag-abot ang chimpo sang pagpanghangkat damo ang mga free radicals damo ang mga nagadala infections, may depensa na kita sa lawas. Kung magbatsyagin man ang lawas naton, at least hindi kita magrabihan. Kaya kung magrabi na gani kita, maghambal kang grabe, inang between life and death experience na kung kay Sabla. Inang kung may palanublion, pamilya mo, dayon mo, patawag dayon. Nabi, mga tuto, mga inday, dali ka mo. Kasi kay partidahon, tanalang inis, yan yung inugbilin ko sa inyo. Samtang may inughambal, kag may persa pa ko maghambal sa inyo. So para hindi mag, lala ang inyo sininga mga ginabatsya, kinanglan ang good supplementation sa ato sininga lawas. Ang iba niya pala makotano nyo damo ga pinamangkot ni party gidya sa turbo permio. Yara sila niya akon, baka lo turbo siya, ginabutang ko lang sila niya sa ano ah, inahungit ko sa manok siya antes magbulang. Galing kon kay isa sila niya, delikado, base sila niya kon kupahan niya blang sulog akong trayaw. Ay, hindi man, nagkapanami, nagkapag-resibo pag-idina. Damo sina ang nagagamit doon, patis manok, gani, inapatuka nila naman. Pero ini, dako ang buligya kung gamiton man sang tao. Basta partner nyo lang ha, hindi sa iban. Lastly, siguro kuanta na lang sa iyo sining parting words ato sining certified naturopath practitioner Doc Leo Amos Doc.
1: Ang pagpabakod sang lawas na ton hindi ka nang lanon nga tuman di ka mahal ang mga sangkap nga aton sa paggamitan. Ayan kulang lang iban sa aton sa pagkilala sang simple nga mga utanon sa aton sining palibot like sa sininga carrots kag ang kada ko sa benepisyo nga maidulot sa aton sininga lawas. Pero Kung maugalian na nato na pagtumarsa ni isang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, kasubong adlaw-adlaw ginapunaan naton ang kakulangan sa mga vitamina, minerals, mga antioxidant, kaya hindi naton makompleto sa adlaw-adlaw nga mapag-prepare naton sa aton sa ni pamahaw, panyaga, kaga, panihapon. Available sa mga butika, parmasya, kadtola ka mo sa pagbakal sa ring Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang, no? Dua ka beses sa isa ka adlaw sa aga kag sa hapon. Subaybayan ang masunod naton sa ring talakayan sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Dari ora ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lady na kabansyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagbindo sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of
10: 2026.
1: Exciting! Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Nga, XFM, kidhaw.
16: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Inami ang music, ah.
0: nga, XFM Kid?
8: Ay, wala ka lang music magkatapos magkakabla. Mayara ka sa mga balita. Blabson, amin pagkita mga DJs nila.
16: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9. It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
18: Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
16: They take you back in time, the good old days.
18: I have loved you only in my mind.
16: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent.
6: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibalidate ko siya kung saan Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Mabili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Go!

0: Live testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
7: I used to think that love was just a fairy tale.
4: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
5: Vision X Plus.
4: Ito ay may lutein,
5: beta-carotene,
4: vitamin E, at zeaxanthin.
5: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
4: Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkugin sa nawad na mong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
10: doctor.
12: Sa mga butika.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, asum sa nga konsyon, isa ka pala no, kapako, sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Depart.

0: excellent time. It's now 1:35. Yeah, I'll never touch and go. Sa oras nga alas 5, oy, na launa 36 na gidya. Okay, it's now 1:36. Don't let the clock stress you out. Ang sa inyo sa dira, para pampakalma, magpamanyos ka mo sa inyo dira iya nga ulo, sang ata niya Santone Plus Herbal Oil. Sigurado, ma-relieve kid ka mo. So, whatever stress, no? Hindi yung pag-i-blame na lang bala sa time. O ko na, tungod niya nagadali-dali ka mo. Okay, manuglakat na ka mo, no? In preparation para iya sa celebration tonight for the Father's Day. Hindi ka mo magpa-stress, ah. Ara ang ata niya Santone Plus Herbal Oil. We've got hours of non-stop hits left to make the most out of your weekend. So, hindi na kamodera maghalin pa, no? I'll be right back right after a commercial break and sa nasiling na nakalatag na ang pilapagid ka mga songs para sa inyo tanan. Don't touch the dial! Kagkaroon! Basari lang ko de and you're listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
2: sa mga butika.
11: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako sa Rodel, amo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
8: Kating,
1: balik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: XFM kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
5: Naa, XFM kid?
13: Eh, nami ang music ah.
5: Naa, XFM kid?
13: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs nila.
14: Wala asang konkreto nga sabat.
15: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
14: Ka-X.
15: Ka-X. Simply,
5: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
5: Naa, XFM kid how?
16: Timo!
17: XFM 103.9. Let's pause for a while.
18: And when I hold you in my arms, I promise you.
17: And think of that one beautiful memory.
19: I used to think that love was just a fairy tale.
17: Where these moments once lived.

0: Requests on X.
1: Exciting, bro!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca.
2: Usa ka herbs
3: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
2: sa mga kalalakinan
3: o kababainhan
2: o gahatag o kusog
3: o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ko akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister

Booster, isang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets, isang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo isang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus
0: Herbal Oil.
4: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM
6: Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM Slow Rock Sunday.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawuan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa,

Sa pangunang topiko sa programa, yari ang summary sa Priority Development Program ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sa Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sa abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investments, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang A, advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities, may maayong balita sa mga nagapangita sang obra. Mas maging madali kag mas efficient na ang pagpangita sang trabaho para sa mga Negrense paagi sa Negros Online Jobs Portal, isa ka sentralisado nga online platform nga nagatugot sa mga aplikante kag job seekers nga makakita sang nagkalain-lain nga bakante nga trabaho sa sulod kag buwak sang probinsya. Paagi sa pag-scan sa QR code nga ginpagwa sang provincial government, mahimo na nga ma-access ang mga nagapangita obra ang jobs portal sa bisan diin kag bisan sanho gamit ang ila cellphone o kung iban nga digital devices. Ang inisyatibo kabahin sang padayon nga paninguha sang probinsya sa idalom sang programa ni Governor Bong Lacson nga Abanse Negrense nga mapalapad ang oportunidad sa trabaho kag mapadali ang pag-angot sa mga employer kag mga kwalipikado nga aplikante. Pinaagi sa Negros Online Jobs Portal,

Bisitahi ang official Facebook page ng Negros Occidental Provincial Government kag 1 peso para sa dugang ang mga impormasyon parte sa Negros Online Jobs Portal. Kagpadayon kita sa idalom sang letra sang A, Advancement of Economic, Trade, Investment, and Employment Opportunities. Yari ang hitabo sa Regional Development Council Negros Island Region ang second quarter full council meeting sa Negros Oriental Convention Center, Dumaguete City.

and colleges, kag local government units nga magsuporta sa mga accredited na kooperatiba kag hatagan prioridad ang pagbakal sang locally produced food products sunod sa Republic Act Number 12009. Gidusot man ni Governor Bong Lacson ang EDC Memorandum Number 2026-02.

resolusyon sa RDC. Dugang pa sa mga approved resolution sa RDC ang kinirekomendar ni Governor Bong Lacson sa paglakip sa Puso nga Pharmacy bilang isa sa mga prioridad na degree program sa mga scholarship under sa Commission

Rose Depra bilang pagpasidungog sa iya dedikado nga serbisyo kag dakong kontribusyon sa regional development and environmental governance. Sa pihak nga bahin, ginaprubahan sa RDC ang resolution and appointment kay Gerard Ganaba, Executive Director of NEDF, bilang bago nga co-chair sa RDC NIR Environment Committee.

Pasko ang local tourism access and economic activity sa lugar. Sa liwat, gin-reaffirm sa RDC-NIR ang ilang commitment sa pagpauswag sa inklusibo nga pagtubo sa ekonomiya, pagtaas sa

nako ni DOD, Acting Regional Director ng TESDA NIR, si Ann Enriquez, Atino Vice President for North Area, sa Celi Carman Trio, OIC sa Mulitsi, kag si Abilin Marañon. Ginkomendar ni Governor Bong Lacson ang kadalagan ni Rosario kag ginkilala ini bilang inspirasyon sa mga pamatanon nga negrense nga nagahandom nga mga excellence sa technical and vocational fields paagi sa dedikasyon kag skills training.

Kanto naman kita sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa awarding sang Certificate of Global Gratitude para sa probinsya sang Negros Occidental. Nakabaton ang probinsya sang Negros Occidental sang Certificate of Global Gratitude and International Recognition tungod sa ila istorya sang conservation nga may title Municipal Waters in Harmony, Negros Occidental's Legacy in the 7th Ramsar Site. Ginpakita sini ang madinalag-on nga modelo sang probinsya sa pag-amnig sang baybayon kag mga wetland areas. Ang awarding kag recognition ginhiwat sa tung June 18 sa Central Office sang Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City, pinaagi kay DENR Secretary Juan Miguel Cunha anay Chief Justice Hilario G. Davide Jr. kag mga kilala nga environmental lawyer nga si Attorney Antonio Oposa Jr. Ang award nga ginhatag sa DENR, Good Stories Movement, kag ilang mga partner nga institusyon, nagapasidungog sa mga kadalagan sang Provincial Network of Coastal Greenbelts and Wetlands Conservation Areas,

pamahalaan, komunidad, people's organizations, at environmental stakeholders. Tungod sa ila pag-isa, nagdamo ang mangrove cover sa network halin sa 560 ka-hektarya pagkagto sa 1,436.8 ka-hektarya na nagbulig sa pagpaayo sa coastal ecosystem at climate resilience. Suno sa citation, nagdamo ang mga migratory birds, nag-ayo ang pagdakop sa isda, kag nagdugang ang pangabuhian sa mga komunidad sa baybayon. Ang mga kababaihan nangin panguna sa rehabilitation sa mangrove, ang mga kabataan nagbulig sa biodiversity monitoring, kag ang mga community-based enforcers nagprotektar sa mga manggad sa kadagatan. Ginkilala man sa citation nga madinalagon ang Negros Occidental sa pagpasauli hindi lamang sa ila baybayon

0: ako kali si Mrs. Sally Barrios ang UNOFI president sa Bilog Negro sa Occidental. Sa subong ginahiwat namon ang releasing sa financial assistance nga halin sa province of Negros Occidental approved by our beloved governor Bong Lacson of 5K. Ini sila amo ang mga nagpalauli nga wala nakatapos ang kontrata, especially halin man ni sila sa Middle East nga they are also affected by the war in the Middle East. Kag some they have not finished their contract due to maltreated, attempted rape, unpaid salary, kag termination, kag due to sickness man ang iban. Ganiga, pasalamat kay kami kay Governor Bong Lacson for this program of financial assistance for the OFW distressed and displaced. Kabay nga ang ginuubid magpakamayo sa imugob sang padayon mga suporta sa mga OFW, especially in the whole Negros Occidental. Thank you very much.
1: Ogle si Rodolfo Benitez Jr. From La Carlota. Bali, haling ko sa New Zealand. After 1 year na wala kami ubra, muna na protection din puli. Salamat mami kay Gob sa iyang program na makasang financial assistance.
2: Ritzing Garcia, Inigaran. Thank you so much, Governor, for assistance for OFW.

0: I worked in school before, but job war, that's why I nagpuli ko din sa Pilipinas. First, ang DMW sa Dubai, very ano gidya, grabe nila ang pag ano pag care sa aton nga mga ano. I'm going to cry kasi grabe ang pag care nila sa aton nga mga Pilipino. Sa Dubai pa lang only yung Jollibee, and then sa totoo lang bisan pa man kotonyo ko ano to, ako ang first nga gintawag sang gintagaan kami sang money sa Dubai. Cash na nga ano Dubai money. Then after that, pagpuli namon sa Pilipinas, again money, again plus unlimited ang paghatag sa amon plus accommodation. Ang government naton, thank you PB, thank you sa aton nga what is that nga pangulo. Grabe ang pag-support nila sa aton nga mga Pilipino nga OFW. That's why free lang tayo, Permi.
1: Ako muli si Rimia Evangelista ng Tagahinigaran. Nag-aubra sa Kuwait sa bilang kasambahay. Nalabaw kanya sa amon nga paminsaron, kag-Balachagon. Nga kung makalambot pa kami sa Pilipinas, bala ka safe kami kay tungod kira mo. No. Pero sa tungod sa mabuling sa uwa, kag-DMW, imbasi sa Kuwait, kapasalamat din kami nga ang tanan bala nga personal needs namon, mga pagkaon namon, kinatag sang uwa, ang pag-care sang uwa, sang DMW sa amon, kag embassy arakin.
2: Ikatatlo na doon ka mga beneficiaries na mo program, no, under sa sa leadership ni Governor Bong Lacson. Ang ikatatlo na doon is under NOSP, the Negros Occidental Scholarship Program Division. But ang ato naman nga assistance came from the Office of the Governor. So once again, thank you, Gov, for sending

Congratulations and good luck sa aton nga mga provincial scholars. Kagantis magtakop ang Abans in the Grand Sea program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 33 verses 20-22. Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa atin. Nagakalipay kita tungod sa iya kay nagasalig kita sa iya. Ang palaan ni Dios. Ginoo, kabay pang ang imo gugma magpabilin sa amin. Subong nga nagasalig kami sa imo.

Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ni sa pagsugod sang sini nga semana. Sa pagtapos sa aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan ng mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abansin Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan ng mga creative coverage and documentation team sa PIO under the Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Abansin Negrense program. Kag madamo gid nga salamat Attorney Ray Frando Diaz, our provincial administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sa priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Abansin Negrense program, ako si Christine Pelayo Denglasan. Abansin Negrense.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung nami, pagkita mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
3: Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Exciting!
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

FM Bacolod. Kag sa tanan managatan sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amon nga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Sa amon nga matahong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joel Malong. Tag sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development, Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga maalam, guwapo kag snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judices Catalogo. Mayong hapon mga katropa, isa na naman kay edisyon sang aton programa Nukpo Katropa Mo. Subong adlaw no, Hunyo 7, 2026. Mga ginikana, ready na blok mo para sa opening sang klase buwas. Ang una man niyang pagbugtaw aga pa sa ato maginikana no para magprepara sang palamhawon kaga balon sang ila kabataan para sa eskulahan. Kag siyempre no sa pag-opening sang klase kung ano kasako ng aton maginikanan kag ang mga maestra kag maestro sa eskulahan. Ang aton kapulisan naman niya wala nagakakapoy no sa pagbantay sang aton nga mga eskulahan sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental para nga ma-secure nato no ang seguridad sa aton kabataan nga nagakadto sa eskulahan no especially ning aton kabataan nga sa elementary kung sa diin kinanglan pag-guide no kapin pa ni magtabok sa dalan. Kaga siyempre sa pagbukas ng klase ng aton kapulisan, maghahatag naman no, sa mga safety tips no para sa aton mga kabataan, kaya hindi lang para sa kabataan, kundi para man sa mga motorista naton nga nagbiyahe sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Una-una gid no sa aton mga kabataan, kaga siyempre sa aton mga motorista, kung pwede pa lang no mahalin ka mo sa inyo balay samtang timprano pa. Example karon ni ang aton nga klase is alas 7 dapat 6 pa lang or 6:30 himos na kamo kag siyempre sa aton mga ginikanan nga nagadulong sa ila kabataan timprano pa kamo himos para nga malikawan naton ang disgrasya sa dalanon. Kag siyempre kung galaot kamo sang oras nagadali kamo hindi naton manigar kis ano nga ang aksidente ara lang gidya. Kag sa atong mga kabataan, kung pwede lang no, magtabo ka mo sa dalan, pangayog gid ka mo sa assistance sa aton kapulisan, kaya nga aton kapulisan, ara man dira, no, mag-upod sila sa inyo sa opening sang klase, magamantay sa dalan dira sa guwa ninyo eskulahan, pwede ka pong kapangayo assistance para nga magtabo ka mo sa dalan, kaga syempre ara man no, yung mga traffic enforcer man kita. Hindi ka mo magdali-dali tabok sa dalan, kaya damo sa lakyan nga nag-agi.

pareho ang pinakahususubong mga kabataan nga wala nagahalin ang kamot kag ang mata sa cellphone. Sa aton mga estudyante nga nagapamati, no? Kag siyempre sa mga katupa naton din ang ginikana, no? Ang aton kabataan guidance gid hindi pagpagamiton sang cellphone samtang nagatabok sa dalan. Kag siyempre kung nagalakat man sila, no, kay way nato na na predict, no, ang mga aksidente bala. Base karon naga duro ila dang inyo kabataan nagauyat sang cellphone, gasigil lang lakat sa dalan, wala nakabalong nga matabok na siya gali. Te kadamo sang salakyan man nagaagi kag ina buwas magaopen ang klase, damo na salakyan nga madulong man sa mga estudyante nila. Please lang gid, no, maghalong kita tanan, no. Kaya pasi ka ng iban niya naghahalong pero ikaw ya wala gahalong, syempre madalahig man ang iban.

kag sa aton may estudyante ilabi na gini sa aton mga kabataan bala nga nagbiyahe yasang malayo gasakay sa tricycle, gasakay sa salakyan, sa jeep. Please lang no, sa aton kabataan, no, tandaan nyo gid nga before kamo magsakay sa inyong sakyan, motor, tricycle, jeep or taxi man no, sa aton mga college na estudyante, before kamo magsakay, picture niyo anay ang plate number sa inyong salakyan nga masakyan or ang driver kag isensya niyo maginikanan or sa inyong mga guardians no. Kaya kabudlay gid pala nung ina blang abis ang ginikanan mo safe ka nga naka-travel pa kadto sa eskulahan or papuli sa inyo balay galiin mo kay tungod nga naga-cellphone ka gaduroy ka lang wala ka kabalo ka nung isakyan nimo basi mangin isa ka kabiktima sang isa ka krimen nga waay man aton ginapangayo no amo na sa aton mga especially ni sa aton mga kabataan nga mga babayi mag-open naman ang klase magataas naman ang datos naton no sa datos naton sa krimen nga rape. Kaya ang aton yung mga tao at kaya ang aton man ikautura ni nga wala man sa himuon sa parius niya nagapangita man sa opportunity no nga makahimo sina nga malain sa iban ilabi na gid sa mga estudyante naton ara lang na iya nga nagahulat sa oportunidad amo na nga kita nga mga kabataan kag kita man ginikanan no guidan tang aton kabataan tudloan naton kag ang aton gid kabataan dako gid ang role ninyo nga ipabalo sa ginikanan ninyo kung sino kag ano ang ginsakyan ninyo para nga balaan mas ang ginikanan ninyo, mas safe ang inyong travel, kag may pangitaan sila in case nga may matabo sa inyo.

sa atong estudyante, no? Oh, so naman ni ang kalaban na gingin na complain sa eskulahan ang ginagakadula ang ilagamit. Sa atong mga kabataan, no, isecure ninyo ang inyo mga gamit once nga nagkadto kamo sa eskulahan. Hindi kamo magdala sang dagko nga kantidad, hindi kamo magbutang or magdala sang mga alahas kung nag-eskwela kamo. Kaga kung pwede pa lang nung ang cellphone ninyo matago ninyo sa inyo nga bag sa sulod mismo, himuan ninyo. Kaya ang iba na da gabantay lang, no, makita nila nga pwede lang nila makuha, kuwao nila, no. Amo na nga dapat isa kag isa sa aton mangin alerto kita, no, sa aton palibot, sa aton gamit, sa aton nga upod, no. Hindi kita magsalig nga tungod da classmate kita, mayuhay kita, ano mo na ipakita kita mo man nga damo kasang kwarta, no. Ang tao nagakita lang sang opportunity nga maka advantage sa iya nga paryos, no. Mas mayo nga ikita mismo mangin secure kita sa aton nga kaugalingon.

pag-ang pinagid ka importante ha, mga katropa. Sa aton mga kabataan, kagaga, siyempre sa ginikanan man, no, kung pwede lang, no, masave ninyo sa inyo cellphone ang mga emergency hotline. Ha. Pwede ka mo ka tawag or pwede ka mo ka text, no, sa numbers ang inyong police station. I-save ninyo ang contact number sa police station nga kung diin ka mo nag-i-star. Then, ang contact number sa MDRRMO. Mga emergency numbers na naton. Kaga, pwede man nga in case of emergency, pwede ka mo katawag sa aton nga emergency hotline 911. Kaginigali mga katropa, no, ang 911 naton, no, Safe NIR 911, no, ang programa sa aton nga bagong regional director, no, Police Brigadier Cardenio. Ini nga programa, no, gina-launch na nila sang Friday. Gina-launch na nila sang Friday, no. Ini ang Safe NIR makabulig, no, sa aton mga pumuluyo, no, sa aton mga tropa nga gakinanglan na bulig sa aton kapulisan in case of emergency. Hindi ka mo makabalaka kay biskan wala ka mo load, pwede ka mo katawag sa 911. Ang 911 naton, pwede na siya ninyo tawagan. Then, ang masabat nira sa inyo, biska na diin pa na nasyonal na siya, ipasa lang na kung diin ka mo nga province na ga-star. Then, ang province, ipasa na nila kung diin nga police station ka mo under. No? Amo na nga, hindi ka mo magkabalaka, kay biska nasyonal, malabot, Japon sa police station, kung diin ka mo ga-star, kaga nga ton, kapulisan gila yun nga mga kadto sa inyo, kag magabulig kung ano man ang inyo kinanglan sa ila. Siyempre, hindi lang naya ang 911 na makabulig sa ato. No, mas mayo, gadya nga may harap kita hotline sa ato niya local police, no? Example, no, kung taga Murcia ka, dapat may naya contact number kagid sa Murcia Municipal Police Station. Kung taga Bago ka, dapat may number kagid sa Bacolod City, Bacolod Component City Police Station. Para nga in case of emergency, makatawag ka mo, gilayon, no, sa inyo kapulisan. Once nga may harap, kadira nga incident nga kinanglan bulig sa atong mga police. Kag siyempre, no, in case of emergency, no, example, nila ni Karon, may mga aksidente nga natabo, no, kagara ka mo, no, mas maayo nga may kontak ka mo sa MDRMO, especially ang aton nga biktima, dala nagakinanglan sa ambulance, gilayon ka mo din makakontak sa ilang para nga ma-transport dayon kung diin na pwede dalon ang aton nga mga biktim. Amo na ka-importante nga dapat gid sa aton maginikanan kag mga kabataan, ang emergency hotlines is safe gid sa inyo mga cellphones.

kumiyara ka mo dira nga na mga insidente man or emerhensya nga na experience or nakita, gilayunin nyo dayon nga i-report sa malapit nga police stations. Muna gani ang ginasiling ko kagina nga dapat may ara gid ka mo sa contact number sa inyong mga police stations. Kaya ang emergency hindi man nato na ginapangayo, but in case nga matabuin na, gilayon may mabulig sa inyo, may makakadto sa inyo, no, kag parang matransport dayon ang biktima or ang isa man daka commotion ma-solve dayon kung ara ang aton kapulisan. Kaga syempre hindi lang yung aton kapulisan, no, kung pwede palang gani nga mas lapit sa inyo ang barangay ninyo, kuha ka mo numbers ng inyong mga barangay tanods, ang aton nga force multiplier, ara man magabulig sa aton sa ngalan sa prison order, no, wala na sila yung ginabayaran pero volunteer na sila yung magabulig sa aton kapulisan, no, hindi ka umadlok mga yung bulig sila sa aton force multiplier kag sa aton syempre nga mga barangay tanod. Kay kabalo kami nga aton barangay tanod, wala ginaya nag-auntat man duty, no, adlaw-adlaw may ara na naka-detail nga duty sa inyo barangay, pwede nyo na sila mapangayuan sang bulig, no? Kaya ang aton nga tanod, amo na yang matapman dayon sa local police naton nga amo magakadto bulig para sa inyo. Kagbasing nga raman dira sa inyo, no, sa inyo palibot, may mga tao nga nagalagaw-lagaw, nga hindi ninyo kilala, kag may ara bala nga nakita ninyo, nga doon hindi man siya taga diri. Basi, may ginaplano, no, kabalon mo ka masubong, no, uso ang kawatay, no, para makabulig ka mo, hindi lang para sa inyo, kunti para sa inyo kaingot, gilayon ka mo dayon nga magpangayos ang bulig sa aton barangay, no, kaya nga aton barangay, ara na iadira sa inyo lugar, lapit lang, kung kinanglan nyo sa bulig, ara sila dayon, no, hindi ka mo mahadlok magpangayos ang bulig sa mga public officials naton in case nga may ara dira mga hindi maayo or mga insidente nung gakatabo sa inyong barangay or sa inyong lugar, hindi ka mo mahuya kag mahadlok magpangayo sa ang bulig. No, kaya nga aton barangay, nga aton kapulisan, ara lang na iya handa magbulig sa inyo in case nga kamo nagakinahanglan sa ila. Regarding pinaka-importante, no, sa aton mga motorista, no, buwas, opening sang klase, palihog lang kung ara ka mo, akong maagi ka mo sa tubang, sang eskwelahan, maghihinay-hinay ka mo. Kaya ang aton mga estudyante, magatabok dira ang aton mga ginikanan, nga makadto sa eskwelahan upo sa ilang mga kabataan, no? Maghalong gid, ano, hinahina lang dalagan. Kagbisan hindi pa sa, ano, no, hindi pa sa tubang sa eskwelahan, palihog lang, no, sa aton mga motorista, maghinay-hinay ka mo. Kaya ang aksidente, ara lang na, gapangita man sa opportunity man nga makadto sa inyo, kung pwede lang, no, always gid maghalong sa mga motorista naton, maghelmet gid ka mo. Kaga syempre, no, hindi ka mo magkalipat, magdala sang inyo nga driver's license kung nagatravel ka mo. Kag syempre ang papilis sang inyo mga motor, no. Kaya syempre, no, mag-opening ang klase ang aton mga kapulisan, hindi naman ni wala naman ni untat, no, magakandak sang checkpoints, no. Hindi lang aton mga checkpoints ngayon, no. May ara kita dira katropa na mangkot nga bala nga ang police permi naga-checkpoint. May ara time nga ang aton kapulisan bago lang nag-checkpoint, nga nag-checkpoint naman luwat, no. Kabalo ka mo mga katropa, no, may mga instances kita, no, nga example, nag-checkpoint ang inyong local police. Example lang niya, nag-checkpoint ng local police ninyo. Ikaw nag-star sa Morsha. After nila tapos ang checkpoint, may natabo nga insidente sa bago. Shooting incident, pina-example ng shooting incident. Ang suspect sa shooting incident nakapalagyo. Ang matabo sina ang aton kapulisan nga malapit nga banwa kag syudad, magakandak na sila sa checkpoint, kay may posibilidad pa nga madakpan ang suspect sa insidente. Amo na siya kisa nga ang aton kapulisan bago lang ka-checkpoint, na checkpoint naman liwat. Na kabay pa nung mention di, ano, kaya ini nga topiko nag-abot lang sa akon kay may namangkot manong nga amam nga ang kapulisan pirmi naga-checkpoint.
Magulang katapos checkpoint, nag-checkpoint naman. May harap agad question. Nga ang pulis mag-checkpoint ang motor lang, no? Sa totoo lang, no, ang checkpoint sa aton kapulisan is hindi lang niya kay motor. Kunti pati ang salakyan, kisa ang mga public vehicles, pag hindi, mga jeep, mga bus, no? Pero, gadipindi na. Example, bikong ang suspect karon nga ginapangita sa aton kapulisan is nagamotor. Ang muna sa kasama kita ninyo nga, nagamotor lang ang ilang kina-check. Kaya ang isa ka-insidente, ang perpetrator is nakamotor. May ara man nga incident nga ang motor ginkawat, muna nga ga-checkpoint ng atong kapulisan, base pa lang ma-recover ang nakawat nga motor. No, kabay pa nintindihan sa aton yung mga kauturan din ang gapamati ng mga katupan nato, no? Muna nga ang aton kapulisan wala gidungtat nga nag-checkpoint. Kag ini ang checkpoint nga ini is para manajapon sa inyo, no? Sa ato, no? Sekuridad naton. Kaya ang aton checkpoint maka-deter na siya or makapugong sa mga pwede matabo kag mahimo sa mga tawo nga hindi maayo ang hilimuon sa iya parehas, no? Kung kag hindi man naton ina mapungga, no, ma-delay naton, no, ang iyang plano. At least yan, no, nang kahit papaano makabulig ina, no, sa security sang tanan, sa seguridad sang tanan. Amo na nga aton kapulisan wala gid jud nakapoint, no, paghamba sa aton province nga checkpoint kamo sa sininga oras. Himuon ginasa aton mga kapulisan, no, para na sa pumuluyo kag bilog nga ni Grense.

parang party ni ba sa ato nga ano niyo nga programa nga Safe in IR. Please lang kuno sa mga katropa nato no hindi gid kamo mag joke tawag nga wala am kamo sang emergency. Kay hindi kamo pag-cater sang 911 once nga gina joke nyo lang ang tawag ninyo. May ari lang kita diri mga ano mga incident or mga hitabo nga kung sa diin pwede naton magamit ang aton nga Safe in IR dial 911 no. Number one is life threatening emergencies no. Kung life threatening emergencies na ina, pwede ka makatawag sa 911 kagagilayon ng aton nga mga kapulisan magabulig sa inyo. Ikaduwa, mga suspicious activities. Siyempre ba makuton ka muna dahil sa makasabat sa inyo sa 911. Ano bala ang insidente nga imo i-report? Ano bala ang emergency nga imo pangayuan sang bulig? No? Ang muna ikaduwa, ang suspicious activities. No? Ikatatlo is mga road accidents. No? Kung may mga aksidente nga matabot dira sa inyo, pwede ka mo katawag sa 911 para magilayon, mabuligan ka mo. No, maaksidente, dial 911. Wala nagakinanglan sang load, makadiretso ka mo tawag sa aton nga 911. Then ang pinaka last gid is ang police assistance, no. Kung kinanglan gid ka mo sang police assistance naton, pwede ka mo katawag sa 911. Example may nagamaoy dira or may may shooting dira bi, ang mga dagko gid bi mga incidente shooting, stabbing na. Hindi ka mo mahadlok, dial 911 kag ang aton kapulisan gilayon nga mag-aabot sa inyo.

kada syempre no ang aton mga kapulisan no isa naman ka successful nung nga nahimo nila nga nagbulig sa aton nga brigada eskwela sa pag-opening sang klase no kada nagkalain-lain nga police stations no sa nga kabahin sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nakigbahin sa sininga programa sang iya ka brigada eskwela kada kami no nagapasalamat gid sa mga maestra nga nag-cater sa aton mga kapulisan kag ang naga syempre ang nag-invite sa ila no inino ginapakita man naton sa community nga ang kapulisan hindi lang kay tungod nga pulis sila nang duty lang sa dalan syempre nagabulig man sila sa aton community may mga outreach program nga programa ng aton kapulisan kag may ara man kita mga kapulisan kaupod ang mga stakeholders nga nagaka-conduct sang outreach program no sa nagkalain-lain nga eskwelahan nang hatag sang school supplies no kabay pa no nga damo pagid no sang mga stakeholders nga magabulig sa aton mga kabataan especially na sa mga public schools balang ang ibang ginikan hindi kasara maghabakal sang school supplies sang aton mga kabataan no kabay pa nga damo pagid mga blessings nga magaabot sa mga schools para sa mga estudyante kag nga makapadayo man sila sang pag-eskwela no way man taga siling gid nga kinanglan gid naton nga malahalon gid nga gamit no importante lang may gamiton naton kabataan kag magka-eskwela sang maayo no kay sila niya ang future kuno sang aton nga country no kabay pa no nga ini nga mga programa magabulig sa tanan naton nga pumuluyo sa Negros Occidental kaga natapos naman ang aton nga oras mga katropa no kami no sa Negros Occidental Police Provincial Office nang pasalamat gid kay Doc Remilito Uy sa paghatag sa higayon sa amon nga kami mapamatian diri sa kahanginan no hindi malipat no buligid kami no i-follow kag i-like ang Facebook sa XFM Bacolod kag syempre no ang Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kita na kita liwat sa sunod na Domingo. Madamugid nga salamat mga katropa.

0: SFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Lunarcio sa una, gainyong po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, EXA

0: pagsalibar sa ato nasyon sang Child Development Workers Week, isa sa mga gintutukan sa aton mga Child Development Workers sang syudad, amuang paghiwat sa isa ka seminar, kaupo na aton mga daycare center teachers may angot sa pag-itsende sang special child behaviors.
1: Agad masiguro nga protektado di kalidad kag puno sa pagatipad ang pagpundar sang hibalo sa aton mga daycare centers. Isa ka importante nga seminar ang nagluntad sining Hunyo Gisa sa Lutsan Villamonte Gym. Kini nga tikang nagasandig sa pagsaulog sang Child Development Workers Week sa nakaligid nga Hunyo 8 to 2026. Ang nagadala sang tema nga Child Development Workers sa Bagong Pilipinas, mapagkalinga, makabayan at makabata. Ang nasambit nga seminar nagtutok sa pag-obserba sang hustong alakat sang paggawi sa mga bata kag kung paano matalupang ang inatawag ng mga red flags o kung mga senyales sa mga kabataan yung mahimo yara sa sulod sa autism spectrum. Ginalayon sini nga mapalapad ang hibalo sa atong mga daycare teachers kung paano sila husto nga pagigbagayan, kung paano ipasandig sa mga ginikanan ng sitwasyon sa ilang mga bata, kag kung ano ang mga husto nga intervention o kung pag-alalay ang dapat ihatag base sa mga napanilagan sa sulod ng classroom. Apang dungan sa sini nga seminar nangin mabugat ba niya topiko ang kakulang gihapon sa husto nga hibalo sa publiko party sa mga kabataan yung may special needs. Luwas sinigin na palabot man sa mga maestra ang kamaturan, nagtuman kajutay sa mga therapy facilities dili sa sulod sang syudad. Rason kung nga pwerte kamahal sang bayad o kung rates, nga indigid masarangan sa ordinaryo ng mga ginikanan.
2: Punta ni matagaan ta ang aton mga daycare center, daycare workers or child development workers sang bulig support from the city.
3: Ta amon may mga 35 kabilo kami sente. So hindi ginamon tanan mahandol, tanan tanan. So amon na ginahinyo man amon ang ginikanan nga magbulig man sa amon, mag-assessment ka gamon ay kung ano man ang dapat namon imuon sa mga kabataan namon.
1: Pagi sa sining inisyatibo sang syudad, kinalayon sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya nga hindi lamang ang mapuslado ng papel sa mga daycare teachers kundi maghukas manini sa alagyan agud ang gobyerno lokal kag mga publiko magbuligay para sa mas masanag kag may pag-ulikid ni Boss Damlag sang tagsa ka mga kabataan ni Bacolod nun ano man ang ila kahintangan.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Opisyal na traffic plan para sa 8A Charter Day celebration sa syudad sa Bacolod, Buas ng Adlaw, ginpagwa na. Mga motorista kag commuters ginapangabay nga magplano sa ilang mga biyahe samtang timbrano pa. Bilang kabahin sa preparasyon para sa 8A Charter Day celebration sa Bacolod, Buas ng Adlaw, Hunyo 18, ang gobyerno lokal nagpagwa sa opisyal na traffic plan agud masiguro ang matauhay kag organisado nga paghiwat sa parada. Yari ang ruta sa parada agud kamo ang magiyaan. Para sa mga nagikan sa norte nga bahin sang syudad pati na ang mga maipit sa Capitol Lagoon kag Bacolod Public Plaza area, ang holding area na hamtang sa South Capitol Road. Halin diri ang parada mag-agi sa Lacson Street, madiretso sa Rizal Street, kag magadiretso padulong sa stage area malapit sa Bacolod Public Plaza. Sa mga magdahalin sa sur pati na ang gikan sa Araneta kag downtown area, magasugod ang parada sa holding area nga malapit sa Araneta Street. Magapadayon ni subay sa Araneta Street, maliko sa Gonzaga Street, madiretso sa Rizal Street kag magapadayon padulong sa stage area malapit sa SM kag downtown area. Nagapahanumduman ang aton otoridad nga maipatuman nga temporary closures sa pila ka portions sang kalsada. Maigapahamtang man yung mga barricades kag railings sa mga pili nga lugar para sa seguridad sang tanan. Gani ginapanugyan sa mga motorista nga mag-usar gilayon sa mga alternate routes. Para naman sa aton mga commuters, ginapangabay nga maghatag sang extra travel time sa inyo nga pagbiyahe. Palihog sundon ginato ng mga traffic signs kag magtuman sa mga direktiba sang aton mga traffic enforcers on duty. Ang inyo kooperasyon dako ginya bulig agud mangin malinong, matauhay kag madinalag-on ang selebrasyon sang aton Charter Day. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: we're very, very thankful nga ay subong si Mayor Greg na mag-attack sa mga food supplies to those who are in need.
1: So, tanita mo pa siya may mamuligan ng estudyante para sa mo.
2: Alipayagin ang mga estudyante sa labato nila.
3: Basta our commitment ang Bacolod City National High School hindi maulihi when it comes sa mga projects, kag programs. Ang muning eskwelahan na nag-produce thousands of professionals who excelled in their respective fields. To all our teachers, thank you for your continuous sacrifices para sa aton nga mga learners. We know nga ang aton future depends on how we mold our children. That is why ang amon respeto sa tanan nga mga manunudlo hindi gid ma-comparar.

Hindi mapunggan sa mga estudyante nga sanday Kit Ryan, Joris kag Christian ang ilakas sadya sa mabaton ang libre nga slingman. Mayara pa sang

0: dyan. Kahit kay nakita ko si Mergen nga, ginagahan na kami ng school supply. Kahit ako ginagahan nga bulig. Ay, di ba ang iba nga sa dyan, eh, kulang gin sa kwarta. Pula sila to, iba kolon, kagdo, ay gin sila. Ugra nga makita sa inyo mga parents. So, dako ginagahan sa kwarta. Salamat kay Guy, Mergen, kay madam, ugin dyan mga bulig sa amon nga kabataan nga wala ilang bakal sa mga gamit. Hindi ko na-excited kayo, sir, kay first time ko na nakita ganyan ang mga tanan ng councilors kag si Mayor Greg in person. Grabe man ako nervyos, grabe mo ko excited. Ang ako tingog, sa manalakit na gitna ako singgit. Hindi ganyan maka-express ang ako niya pag tingog sa ako pag-excited.
1: Sila ang tatlo lang sa masobra 4,000 ka mga estudyante sa Sumag National High School. Kagindulungan ni Mayor Greg Estaya ang punang mga city councilors.
0: Thank you very much, Mayor, na nakatagas hamon libre nga ba ang libre nga t-shirt. Thank you guys sa pag, ano na, sa imo leadership para sa ato, amon, ato na city nga, ano, para maka, magpakapag-ogis ang ato sa Bacolod.
2: Thank you, ma.
1: Nagpabutsyag man sa iyakalipay si Mayor Greg, bungod na pamagaan ang galastuan sa mga ginikanan sa pagbukas ng klase. Kung PE uniform ko extimbag sa high school, kompleto naman ang school supplies ang nabaton sa mga kabataan sa elementarya. Masobra 113,000 tanan ka mga estudyante ang naservisyuan pagi sa

0: That's para makasail up and free. And after ko nag-switch, I am so very emotional and happy gito para sa ako, not only for me, but also para sa parents ko, kaya nakatapos mako ang school and nabuhin na ang obligasyon ni mama and papa. Actually, na-shock ko. Kaya mo, paano ka balik ng girl? Wala ko guys, ba't ngayon ba? Nito ito wala kay... So, tayo lang muna, actually, nakabalusan about wala sa concept. Tapos, alam mo yung mayor. And I am so very happy kay na-validate mo lang ang na-feel ko ako pag na-acknowledge ang mga kaagyan ko man before na naging inspiration man for my fellow students. As in, super thankful ito lang kay yes, regular job sa government na amuni ang gusto sa tanan. So, I am so very grateful gito lang to for ni Mayor. Thank you so much.
1: This is a MOA between LCC Bacolod, our Bacolod City Government through PEDRO, and Cetro Bacolod for the implementation of our Urban Biodiversity Program Management. Now, this collaboration reflects our shared commitment to conserving biodiversity, protecting our urban ecosystems, and building a greener and more sustainable Bacolod City. May this partnership inspire collective action in safeguarding our natural heritage for future generations. This partnership reflects our shared commitment to environmental stewardship and sustainable development. And through this agreement, we strengthen our collective efforts in forest protection, tree growing, and the preservation of our natural resources for the benefit of present and future generations. May this collaboration with the BFP serve as an inspiration that protecting the environment is a shared responsibility, one that can only be achieved through unity, dedication, and action.
2: Mga bagong banwahan ng awardees na Sanday Richard Jeric Chua kag Larry Karumba ginpasidunggan sa 88 Charter D Awards Night. Ekonomiya sang Bacolod nagsaka sang 7.7%. Mas sinadyahon kag madinalag-on niya ginkilala sang syudad ang mga nagapanguna nga individual kag institusyon nga naghatag sang dako nga bugal sa komunidad kadungan sang 88 Charter Day Awards Night nga ginhiwat sa Bacolod City Government Center. Nagkalain-lain nga pagpasidungog ang ginpalabot sang lokal nga panguluhan nagud kilalahon ang mga nagtinguha para sa kayuhan sang syudad. Takip sa mga ginpasidunggan ang mga outstanding employees para sa non-supervisory kag supervisory levels. Mga outstanding taxpayers sa individual kag corporate categories, ang mga ginkilala ang mga Vida Change Awardees kag ang nakabaton sang Mayor Special Citation. Subong nga tuig duha ka mga Bacolod noon ang ginhatagan sang Banwahanan Awards, ang pinakamataas nga pagpasidungog nga ginahatag sang gobyerno lokal sang Bacolod. Formal na ginkilala sang Richard Jeric Chua kag Larry Karumba bilang mga bagong banwahanon. Sila ang natindog bilang matutod nga ehemplo sang serbisyo publiko kag inobasyon. Pagi sa ilawlauntat nga dedikasyon, labaw nga pagulikid sa isig katawo kag dalayawon nga liderato, nagdilin sila sang positibo nga epekto kag dako nga kontribusyon nga padayo nagaduso sa pag-uswag sang Bacolod. Sa pagpadayon sang programa, naghatag sang inspirasyon si 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez bilang keynote speaker. Iyagin pabugal sa tanan niyang ekonomiya sang Bacolod, madasig na nagsaka sang 7.7% nga mas mataas ikumpara sa bilog nga probinsya kag pungsod. Ginhangkat niyang tanan niya padayunon ang kaayuhan nga nasugudan.
3: Bacolod is having a moment and the numbers are not shy about it. Ang ekonomiya sang syudad nagsaka sang 7.7%. Mas dasig nga nagtapo sang sa probinsya, mas dasig pa sa bilog nga pungsod.
2: Nagpalabot man sa ila pagtamyaw kag pagpasalamat ang mga miyembro sang sanggunian panglungsod kag si Lone District Representative Alfredo Abelardo Albi Benitez, paagi sa iya tigluwas nga si Carmeli Bantog Zayco. Sa ila mga mensahe, ang mga konsihal sang Bacolod ang nagpahanumdum naman nga ang palaabuton kag matuod nga kusog sang Bacolod yara sa pagbinuligay sang pumuluyo kag ininapasad sa kultura kag mga inagyan sang syudad. Kagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: The Ang Banwahanon Award goes to Richard Jeric L. Chua for his exemplified transformative leadership and genuine humanitarian service through his unwavering commitment to community development, education, and economic empowerment. He has consistently initiated sustainable programs that continue to create lasting impact among marginalized communities in Bacolod City. Since 2017, he has continuously supported the Borinao Daycare Center in Barangay 1 by providing educational materials, cognitive toys, reading resources, kitchen utensils, and learning tools that directly benefited children belonging to the poorest sectors of the community. Through partnerships with community leaders, barangay council, Rotary organizations, and honorable

0: celebrate with everyone the 88th Chartered Day celebration of beloved Bacolod City. The Mahanwahanan Award will be a big boost on my art journey. Along with my two other national awards, the Presidential Awards, last 2024 in Malacañang with President Marcos, and the Bagong Bayani for Culture and the Arts with Noynoy Aquino, and among the 28 major awards, both local and international art-related awards, plus many more. This will pave the way for many opportunities to continue and pursue on my commitment to charity endeavors and environmental awareness. Honorable Congressman Javi Benitez, thank you so much for the Seedlock Award last time. Mayor, Honorable Mayor Greg Gasataya, and the Banwahanan Support Team, madamo ginasalamat sa suporta niyo sa akin sa art journey. Rest assured that I will be here to serve the city, whatever means, whatever I can do, at the time when you need me, I'm there to support at any time. Thank you so much. Thank you.
1: Kaya kung madula ang atong pangabuyan, kita man ang masuffer, di ba? Di pa, no? Ito ang proteksyonan ng atong pangabuyan, hindi sa pagginawi na tsakto. Ini niya liho, pagkanto ni sa pagginawi niya in tsakto. Kaya kung papayaan talaga di, kaya mag pinagusto lang talaga, ang area talaga, maging magharot, no? Hindi na ta sa uli safe, hindi na ta uli sanitary, hindi na sa uli orderly ang area nila, di ang mga tao, hindi na daw magkanto. Hindi na di magkanto, why na kang napakabilihan? Isubong, hindi na plastaro, tanamin sa plano na arap, orderly, sanitary, peaceful. Muna ang mag-invite sa customer at sa pagpadayon na yung mga bilihan. So, yung tayo lang hindi ang cooperation. Kaya ang dako mga pagbubilihari sa nag-donate sa ato, kaya pasalamat kami nag-extend sila sa donation sa nita. Isubong nag-extend sila sa help sa ato, para ma-plastaro ka. Ang wala nang ayaw naman niya.

0: Berbenteng ko nga ay subong si Mayor Greg na magatag sa mga food supplies to those who are in need.
1: Tanita mo pa siya may mamuligan nga estudyante para sa mo.
2: Alipay ka ng mga estudyante sa labato nila.
3: Basta our commitment ang Bacolod City National High School hindi maulihi when it comes sa mga projects, kag programs. Amo ning eskwelahan nga nag-produce thousands of professionals who excelled in their respective fields. To all our teachers, thank you for your continuous sacrifices para sa aton nga mga learners. We know nga ang aton future depends on how we mold our children. That's why ang amon respeto sa tanan nga mga manunudlo hindi gid ma-comparar.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
3: Kumusta mga sumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Summer Tigala. And, well, syempre, importante yung atong pagastoryahan. Naligan, nag-announce kita no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Inchakto ko. Siyempre, ibang kaka-confuse. Ano ni bala? Hindi mo utdan nga. Ano ni kakadto diya sa amon? Inaang atong pagkastoryahan na mga sumidores. Kung ano ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka ba utdan sa kuryente from May to July. Kagaamay amusin eh. Kaupod na to ng customer service supervisor sa Negros Power, where siyempre, suki, gina siya permi sa atong programa. Miss Gisette. Hi, Miss Gisette. Kumusta?
4: Good afternoon, Sir San Mark. May hapon sa panel mga consumers
3: nga nagatanaw
4: sa
3: inyong
4: program.
3: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
4: In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi taanay mangutod. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog na distribution utility sa bilog gid nga Philippines. Kaya actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
3: Okay. Nga may amusin. Nga may deferment of disconnection.
4: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order. Yeah, coming from ERC, maybe because nga nakita man nila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang
3: gasolina,
4: sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted no? Nga pasar sang amusina ang ordinansa.
3: Okay, well, storyahan ta, sino ang sakop sini sang aton nga deferment of disconnection from May to July?
4: So basically, ang aton ning coverage no sang deferment of disconnection para ni siya sa tanan nga residential kag non-residential nga customer ni Negros Power no sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class including the commercial, non-commercial, residential. So, maka-avail ni sila sa kamuning na deferment.
3: Pwede mo naman yung Miss Gisette, I'm sorry. Pwede mo naman mas maklaro, di ba? May to July. Ano ang explanation sini? Anong hindi sakop sang sini? Well, technically, balano, no? Obviously, May to July ang sakop sini. Pero mas maayo pa yun. Nga may insidiyan sa mga sumidores na ito, nga may kakadupaya sa amon, ha? Nga mga utod. Kaya bali lang wala. Hindi, makamumang utod from May to July.
4: Sige, Sir San Mark. So, ang customer, makita na nila ang nila bill, no? Nga gakabaton, especially sa subong. Kung nag-render ng aton nga meter reader sa ila balay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira mo na daw siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-unpat sa disconnection, nagasubod sa May billing. So, ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026, June siya gyapon for disconnection. Okay. So, meaning, April 2026 and below, utdan gid ya gyapon kung may lang payment sa side ni customer.
3: Well, syempre, mas klaro na, no? So, kung months before May, nga mga bill naton, syempre, utdag ka dyan.
4: Yes,
3: kung may bill ka to, yes, ang April, kagsang March, yet, hindi naman naidala, yes, ang deferment of disconnection. Okay, at least, mas klaro. Pero, ma-advise mo ba lang, hindi magbayad ini ang mga konsumidorista from May to July? Anong mas maayo, no, gamiton, taning way para mas mabagaan? Anong ma-advise natin sa Negros
4: Power? Sa bagay naman yun naman sa customer service, Sir San Mark, highly encouraged yun naman. Tanan niya customer, although may deferment, padaya or pag-hold sa disconnection, padayon tayang nga bayaran ang atong bill. Kay kung sa simple lang gani nga mga bagay, kung ang imo nga balairan bala sa imo nga bulanan, hindi nga mga bills mo wala mong pinabayadan on time, ga-accumulate siya. Pag nalakos, pagid siya, sang dako, pagid nga bayad. So, mabudayan siya, maglaot sang iyang payment kung itigbo niya bayad. Nga isa lang ka, ugada, amo na pag pay niya sa bill niya. So, kami, gina-encourage ginamo ng customers ta, although hindi sila mautdan, tuon, ma-pay gid sila yung yapon ng time.
3: Kaya technically, bayaran din siya gihapon?
4: Yes, technically, at the end of the day, pagkatapos ni malift sa kanon, nga disconnection, nga whole day, mangutod gid yung gihapon sa Cross Power. A matter of time lang siya, sir.
3: Well, syempre, for example, may harabi consumidores mo nakabulig ni sa ila ang deferment of disconnection. Kaya syempre, May to July, wala gid sa abi kabayad, yung gamit. Kaya gid sa abi ang chance o opportunity ngayon magbayad. Kaya syempre, may mga ibansa ng mga bills. No, nagtililingob ang bill from May to July. Ano ang aton mabulig? May mabulig tada? Ano ang ubrahon sa consumer? Kinagdako ang bill yung balairan.
4: Sige. So, sa mga customers na mayara sa 200 kilowatt hour na konsumo, padalo. 200 kilowatt lang, sir, ha? Hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na, dira lang arrange ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sa staggered payment na hinatawag.
3: Okay.
4: So, ang staggered payment option nina, part man na siya gapon sa direktiba halin sa ERC na ma-offer kami sa staggered payment option sa atong customer. So, let's say, for example, si customer subo kay total nag-reading na kita sa may nga billing cycle, subod sa 16, no? So, nakabato na siya sa May nga bill niya, ang billing month of May niya. So, nakita niya ni customer nga ang iyang nga konsumo ara lang sa butang ta 190 kilowatt hour kag ang amount nila siya bill do medyo hindi niya pa-afford sa subo. Pwede siya kakarto diri sa aton opisina or sa pinakalapit nga customer care center ni Negros Power para mag-request for payment arrangement. So, paano na siya? Again, Sir San Mark, just to clear out, 200 kilowatt hour and below lang ang consumption ang pwede ka-avail sa payment arrangement kaya ginatawag. So, sa main niya, mabiling sa cycle, for example, nag-apply di siya, nagpalapit di siya, nabaton niya kagapo ng iya bill ng May 2026, billing month. Kato siya sa customer care center, nag-process siya ng iya payment arrangement. So, ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos. No, sa iyang bulan sa May. Nagkanto siya, nag-process siya sang payment arrangement, bayad niya lang naanay ang 1/3 out of that total bill. So, sa May niya, bayad siya anay subong 300. Process na namon nga pagka June, bayad naman siya another 300. So, okay. 600 na. Hasta nga matapos sa July, ang total niya nga May. So, the same goes sa mga sa sunod naman yung mga billing cycle niya. As long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hour.
3: So, dapat hindi maglapaw,
4: yes,
3: para maka-avail sa ating staggered payment.
4: Oh.
3: Exactly. Now, lastly, Mr. Seth, anong mahambal natin sa mga consumers natin subong no, about this deferment of disconnection? How can they use this wisely no, nga makabulig kag hindi pa magpabugat sa dasong sa ito? Go ahead.
4: So, remind lang namon liwat sa consumers natin na although nga may ayak kita sa ginatawag na deferment of disconnection, ang surcharge naton wala na nag-contact, no? So, kung hindi kita kabayad on time sa akon nga mga billing subod sa May 2026 onward, may aragid kita yung gihapon sa mga additional na surcharges. Although, hindi ka told mouth dan, pero dugang paina siya sa iyo. So, kami sa customer service, nag-bulig kami remind sa aton yung mga konsumidores, no? Nga ma-pay gid kita gihapon on time. Kung makaya man lang natong bayaran ang aton bulanan niya, bill, kahit yung total yung konsumo man ina naton, kag nagamit na ina naton, pwede gin nila mabayaran on time. And also, parang nga hindi kita mabulubugatan bala sa aton nga bill, aton gid nga i-make sure na calculated taman kung
3: exactly
4: makakaya ang aton nga konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bill versus sa ina nga bulan. Dapat wise lang kita sa paggamit man sa aton nga konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa aton nga bill.
3: What?
4: So, amulan na siya nga mo, hindi na-remind din sa ila every time.
3: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo nga mga konsumidores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang affirmative disconnection at least clear na no sa ato mga consumers. Sa ato mga consumidores naman, well, chance sa taning opportunity taning somehow no makabulig-bulig sa aton from May to July naton ng mga bill. But let's make this opportunity as well. Somehow mapamag-an man sa aton nga pagpangabuhi. And also if you wanna pay your bill, may ara pagid mas mag-an pagiging ginobra sa Negros Power. You don't need to go to the office para magbayad sa inyong bill. Kung may kwarta, syempre gamit ang aton yung third party collecting agents, no? May bank and non-bank partners kita. Nga pwede niyo na mabayaran. You know, kung gusto niyo, pwede amat-amat manguro na ko may bill naman ko bayaran ko ni Anay. Tagua ang resibo, no? Para hindi bugat mga kasabitan. So, di what? Isa na naman ka very fruitful topic na, and for me, this is a good news man sa ating mga konsumidores ang ating affirmative disconnection. Thank you so much sa pagpamati at paglantaw sa mga programa ang Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Nga XFM, kid, how?
3: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM, kid!
4: Ay, nami ang music, ah!
2: Nga XFM, kid!
4: Ay... Pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, pagkita mga DJs, nalakan, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
2: May how, kid, dapat...
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na no, XFM kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos mugta ko lamay ara ko sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJ sa lalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo.
4: FM 103.9 XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
6: Plus pinanakas Santon Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang katapos.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Coffee.

0: dito sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis,
8: wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: May stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa stevia leaves,
12: ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramado sang Vitamin D3.
14: Nga pampapasgog sa atong natunan.
15: Pampagkana sang utok,
16: kag pampa-improve sa atong immunity.
17: May Santon nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami na, super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Clear Skin Beauty.

0: Sister Pain. Basta Pain. Pag Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold, Coffee Mix.

0: 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin is inom mo naton 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo, nga kinanglan, hindi mo git makakuha Doc Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Oh. Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay, ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila, ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO.
2: Yes.
4: Ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO malayo sa pag-develop sang mga virus hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
4: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pag-git sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka, nga halin sa imo ba-ba, iyan na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, amunisya ang pinakamanami nga panglaban.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3 sa madbalang at lomo pangunsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag-pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: 103.9. Santod Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi, matake, sumubok din ng Santod Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. X.

0: rin, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nagatip ko kung mag sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbioso git ko, mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Gato, kang pagkadebyoso ko, ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunphone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, Sunphone Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor, may nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sunphone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 24 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Gilain niyo naman style yung...
0: Good evening and happy Sunday, everybody. Magapalang na programa nga.
1: Phone Pal.
0: My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: And ako naman niya, Bigalan na Tamsipa.
0: Matugnaw nga kagabihon, kagabi kita sang...
1: Sang June 21, 20 and 26, it's a Sunday.
0: And Sunday subong may ano?
1: May misa.
0: Kabalo ko hindi mo gisa pagsabton. Nga Father's Day sa bunga Domingo.
1: Ay, hindi mo ko yung father.
0: Ah, wala labot. Kay nakahambal ka na nagligan.
1: Oo, bala.
0: Subong ya ang Father's Day, kid.
1: Well.
0: Third week sang June.
1: Tinga asang una, second week lang ha.
0: Ah, palagpake mo yan. Ah, well, masupil, ka, masupil kapag ito damo-damo, nag-post nga Happy Father's Day.
1: Wala mo na. Anyway, I want to greet you a Happy Father's Day.
0: Ay, madamo nga salamat. Tatay na gid man ko ha.
1: Ambot ah.
0: Ha? Hindi ko yung tatay ah.
1: Saan mo na naibo ano?
0: Iya no? Si palupok?
1: Palupok. Nagambala tong doktor na sobra na ako ng 10 months.
0: Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kag sa tanan nga mga tatay man nga nagaululubra sa XFM. Happy Father's
1: yes.
0: Day. Wala labot sa imo kay ano ka gani?
1: Mother.
0: Welcome tanan tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island kay sa tanan nga mga tatay. Happy Wango Day sa inyo nga tanan. Mabatian kita sa Bacolod XFM 103.9 upod ta si katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Chief Junel.
1: Grabe.
0: Sa Kabankalan. Mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Kabankalan?
0: Yeah.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Hindi ang magsalinga si Winston.
0: Abutin mo ya ay. Isa lang na sabton mo ya.
1: Si Winston.
0: Final answer.
1: Winston.
0: Rodel.
1: Napatalang
0: sa Kanlaon, abatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: mangkot ko na is tando-tando.
0: Sige. Tando-tando. Sino duty subong?
1: Tando-tando. Sino dako? CBB Ron.
0: Shooty Boy.
1: Wala pa yun ko na anong haw?
0: Nagkuha na to radyo si Shooty Boy. Mga 40 gig ka box.
1: Mayo eh.
0: Aton buwas ah.
1: Nakakabay pa.
0: Sa San Carlos, mabatihan man kita sa XFM San Carlos 98.9. What ka tropang?
1: Supremo.
0: Correct. Wala pa sa upod mo.
1: Correct, yeah.
0: Pero may upod sa lasala.
1: Ay, wala daw sa upod?
0: Wala pa.
1: Well, updan to kada.
0: Mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka. Di Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Ay, wala pa isa mong on-air kaya ka-transfer pa sila. Chantike 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang tanan nga XFM radio station sa mga Father's Day. May ari kami sing sonata para sa inyong title Dance with
1: Dance with my father.
0: Babalik pa ang phone pa. Lupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Maputi nga panit kan makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalaka ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: It's 9:48 in the evening and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
2: Dahil ang gito ka bulawan subong sa pormahan mo, ha?
1: Yes.
2: Nakaukay ka gold?
1: Ha?
2: Nakaukay ka gold?
1: Ba si Hepa?
2: Halin sa imulo gold?
1: Amo na kanipa sa gaya, wish ka na kung ba si gani? Hepa?
2: Hindi ah. Ikaw ang model sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, correct!
2: Ang kape nga pinakanamit. Namit pa sa imo nga kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, of course!
2: May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Mga kape ka na healthy ka pa. Santon Gold Coffee Mix!
1: Parisan ini ang Santon Plus Vitamin C. Pabaskugang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
2: Sara Mabakal, ang ESL products sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra sa phone pal, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: 0915-8311-431. Good evening, line number 2.
3: Ayong gabi, Troy.
2: Ano kaluyaw? Wala ka man napusan itlog.
3: Happy Father's Day, Troy.
2: Wow. Hindi pa kuya tatay, ah. Saltiro pa kuya. Sino ni?
3: Si Jose sang Badyangan, Troy.
1: Tingado ka subo sang tingog mo.
2: Yan eh, man. Jose, no?
3: Kapoy lang, Troy. Kapoy lang, Troy.
2: Ano work mo, Jose?
3: Pareho mo sa iba ma'am lang pangumam ng po Troy. Wala naman ubrang may
2: Badyangan ko, antike no Badyangan antike.
3: Aniway Troy, aniway.
2: Auso sa aniway gali. Badyangan aniway.
3: Tambay ka Troy, tambay ka itong ambam mga ligan na ano, na resort nga na Mercil.
2: Oh, okay. Nadumduman ko na. Te ano nang mo naman kami sa January ka pa nag-join?
3: Yung ito nga nag-join ligan Troy ako basi line lang naigo ko basi.
2: Din ka sa din ka gani sa may Badyangan dapit?
3: Anyway sa marapit sa may Damiril.
2: Ah lapit na lang gid ya sunod na nga barangay Damiris na dayon.
3: Oh Damiris tapos Badyangan damos Damiril.
2: Hindi ka pa ya tatay ha? Tatay ka na o kung hindi pa?
3: Hindi pa Troy.
2: Pila na edad mo hao?
3: Nang bagol nang 30.
1: Uy, matuiti na niya. Matuiti ka na.
3: Wala kang miga, si Bong.
2: Wala kang miga, pero may pinamataan.
3: Why man, Troy?
2: Why man? Ah, agi, na bimbangan.
3: Why
2: man, why man? Why man kuno dol? Wala man siya kuno dol, agi dol.
1: Tuod ba na?
3: Troy?
2: Oo?
3: Sa agi, may dati, may gin-skirt yung agi, pero... Yan, nanong ko lang ito. Yan, wartahan ko sa nagpati.
2: Mansa
3: mo.
2: Ba? Pero ang pagpangwarta mo, may kabaylo, wala.
3: Wala na, Troy.
1: Ba? Sugiri pa, kuya.
2: Hindi ka lang mag-ako.
3: Kaya, ano na mo, Troy, mo, ginahatag niya, walang nangayo. Kung lang ba niya, din ka subong na magpagayta-gayta.
2: Ba?
3: Pagkabot ba sa niway, Troy? Ginahatag niya walang kwarta, tapos wala sa nag-abat. Sa balay, hindi, ininom naman sa grupo ko. Wala sa salangan na wala ng ganito.
2: Ah, pero naghatag sa kwarta.
3: Oh, mabali, duwa ka lungnek.
1: Suli, paya ang istorya.
2: Duwa ka lungnek? Na, no barato-barato sa lungnek. Kamu lang na, malipay ka na na.
3: Hindi, amura, kasi nga dito yan.
2: Dapat kung may financer, ya, Red Horse, kina hindi gani Gold Eagle Beer.
1: Sa Gold Eagle na lang, kuya. Sa Gold Eagle na lang ko.
2: Gold Eagle o kung Gold Kigol?
1: Araw-araw ta na nga. Wala na siya nag-ano? Ang agi pa?
2: Yung gani, no?
3: Kaya ang panagulpi ko na, mula naman ay masarangan niya ko na, wala ka ba sa sweldo? Kaya okay lang ko na.
2: Hindi okay man na, pero namin kuya bala, araw ta pa, wala yagi kagimbantayan pagkatapos nag-amot sa sanduwa ka lungnik.
3: Kaya iti... ang ambal niya Troy mabalikin sa ako no may kaduan mo sa
2: wala
3: ginataw ko mga address yung malay ko
1: wala
2: may nakabira to siya una mo to nga wala na lang siya nagkanto siya
1: wala gani
3: tapos ko rin, nagbitat naman sa gabi, alas 12 ko na, di na kamo. Kaya nabubog daw, igu ko nang kita aga natin.
1: Nga! Te, ano ang natabo sa tuwang gabing ato?
3: Oy,
2: may nagtigbaliw?
1: Araw-araw na nga wala sa minatabo, wala ka gani ka ba, tiyag?
3: Hindi, Dolpia.
1: Ano?
3: Ang butulingon ko, ang pagkalas doon si gabi, nag-chat siya ako nang din kamo. Di, go kong balaan, agadan na basa ko ng takot, Troy. Di, balong na kami.
2: Nakapuli sa sila, balay. Nag-chat na sa sana tulugan na sa...
3: Balay mo?
1: Sugiri, ang amo, para magdamo. Be, paikap ako, Bekon. Wala pa na makagi, agi.
3: Oo, tinikagi, agi.
1: Paikap ako, Be.
3: Anong pagkikap mo, Dolpia, kay layo man?
1: Pues, picture eh.
2: Kag,
1: send sa ako.
2: Pangwalit-walit lang.
1: Oo, Pangwalit-walit. Sa ano lang ba lang ipatapi ko sa kisame ko? Para magtangla ko, bali makita ko man.
2: Aba!
1: Di ba?
2: May inspiration ka, kudak-kudak lang.
1: Ano nga, tangla mo, bala mo na, oh. Ay, iya to.
2: Paano pagtangla mo na dagdagang wasay?
1: Ha?
2: Paano pagtangla mo na dagdagang wasay?
1: Abok ka, monarchy.
2: So, nagapananom ikaw, Migose?
3: O, Troy, kaya pa yung mga aswa subong iti, kumula nga yung problema subong kayo, wala-ula na.
2: Tinara na, wala-ula
1: na. Ng ulan, ah!
2: Kasi nagunso ng ulan.
1: Nag-ulan na di gani, sasagay.
3: Pero di sa amon, Troy, bali halina lang ito pag ulan, pag linog sa tiki, ito may ulan, pero subong, di ka na tatuan sa mana, wala naman ito subong ulan.
2: Oh, roto pa nga, grabe na ka, ano ka, sagunso sa ulan sa... Sa ano, sa Iloilo, gaulan naman. Sa Negros, gaulan man.
1: Oo. Sa La Castellana, gani, nag-ulan pa gani, ice.
2: Amo man. Say, imuda sa niway, why gid ka ulan?
3: Why, Troy, katripte lang, abi.
2: Wala ah. Ara ka lang taguro sa sulod sa imo nga bodega mo nang walang kabatsan.
1: Sikon wala.
3: Sanay galayang gani, subong nga lalaya. Ang subong nga kurbasa, why gid.
1: Te, kung amo, kung wala nag-ulan, gatigana ng patdan mo eh, no?
3: Ah, birmi man ligo, Dolpia.
2: Bo! Hikap ko na, be. Hikap, be.
1: Hindi pa hikap ako, be.
2: Wala ka na kamiga? Pila na katuig? Wala ikaw kamiga, Jose?
3: 6 years, Troy.
2: Bakalawig.
1: Wow, 6 years? Sa sulod sa 6 years, gano ka? Gakinamot na lang?
3: Depende.
2: Oh. Laban-laban
1: eh.
3: Lantaw Troy sa ano, YouTube.
2: Ba, YouTube ko no.
1: Lantaw sa YouTube kag magano magbugoy.
2: Yo, Jess Goro.
1: Correct. Gakanto ka man guro sa Pornhub ay.
2: Ala.
3: Pero kay gold medalist.
2: Ah, gold medalist ka na sa ano?
1: Lang sa bugoy.
2: Sa bugoy.
1: Di kapila ka man magbugoy sa isa kadlaw?
3: Sa isa bulan ko, tatlo lang guro.
2: Okay na na.
1: Oo,
2: at least nagapaagwasa ka man.
1: Oo, mati.
2: Oh, samtang kapuasa ka, nagapaagwasa ka man.
3: Troy,
1: ano?
3: Motor ganang kitchen tuwil, tao pa yan.
2: Ano?
3: Motor ganang kitchen tuwil, tao pa yan.
2: Ang butsi mo yan.
1: Te, ano lang puyot pa na?
3: Hindi,
1: lasaw-lasaw.
3: Troy,
1: Dolpia, hindi ba maglasaw kay 3 times a month, kagijaya?
2: Dapat pila lang, Dolpa. Dapat mapilala.
1: Twice a month lang?
2: Twice a month.
1: 15-30 lang?
2: Hindi pwede ma-5 times a month? Hindi pwede 5 times a month?
1: Ate kong, sige, yun, ate.
2: Ate, panit kag bukog bilin siya eh.
1: Amo na ngayon sila nga, tulaan nga ganyan, putos ka pa.
2: Ano na pangita mo sa isa kababayi, Migose?
3: Ang ginapangita ko sa isa kababayi, Troy, hindi ang palainom.
2: Correct.
1: Gason?
3: Anong habi ko, murang gusto doon niya man. Dalagaw sa basketan, ko upod ko, pwede. Hindi man eh. Ako, samo na eh.
2: Abi ko, pasugtan mo lang malagaw sa basketbolan kay damo gisa may makuha ng papa.
1: Amugid.
3: Baday ko i-trust sa nga basutan lo si Ukdan.
2: Na, dapat manuto. Dapat manuto. Dapat manuto ka na gid sa mga nagliligad kag inagyan mo kay para hindi ka na maliwatan nga masakitan.
3: Okay, Troy. Tapos ano, Troy? Ang Ulang, hindi tambahan ko suplada. Doon mga timpo lang.
2: Nambalan na lang ang suplada.
1: Suplada na lang, gitbala.
2: Hindi suplada.
1: Oh, man.
2: Suplada na lang. Ilang edad, ilang edad? Ilang edad?
3: Tapos ano, ang paraimon, silos.
2: Na.
1: Ilang
2: edad, ilang edad? Ilang edad?
3: 26 to 31.
2: Oh, number
3: 09 0930 16 07 202.
2: Isa pa?
3: 09 30 16 07 202.
2: Hindi ka magpatama, ha? Pila to ganyan balmo? 3 times a month? 3 times a month? I-reduce mo na lang, ika-isa na lang ka beses isa ka bulan, ha?
3: Troy, pwede mo request, Troy?
2: Anong request mo?
3: Tahanan.
2: Tahanan? Sino kaya kanta sa tahanan, ganit man? Si
1: John Warwick.
2: Si Elmano.

0: Migo Jose, salamat na ikaapat na kanta mo na ng request mo tahanan sa El Mano. Thank you. Regards sa mga taga Niway, may gabi.
1: Bye-bye.
0: Oras, impunto alas 10. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Golfi lang ka.
0: Ining phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ang oras, sa nambal ko na, impunto alas 10 na.

0: garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil,
1: kape na may natural energy booster. Xanthan Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Xanthan Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Xanthan Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lulo, gradulong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Nagulpi high tone na nagnubo na pala.
1: Pang distract lagi na yan, no?
2: Uy,
1: sige, ako na po nyo, si Katropang Troy Tisoy.
0: Si Katropang Dolphy lang ka.
1: Gina-endorsar ko gitang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog pa. Kag ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energy or energy. Oh! Premium D3 coffee mix with mangosteens, vitamin D3 and stevia glutathione gives your mind focus and your body fuel.
1: Ang talagang ESL products na mabangal sa Mercury Drug Stores, Sir Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala ka na ganing ginasaba. Daga sinalambit pa dila. Muna, ano ka na imo yaman? Shhh, mga bata, tulog na ka mo timprano.
0: Oo, correct.
1: Alas 10:30 na may klase pa ka mo buwas. Hindi yun lang na pagbatsyagad ako nag-ano da ha?
0: Sige, pa ka mula pinulaw nga.
1: Tulog na ka mo ah, kay grabe na nang pinatigaan ni tatay nyo.
0: sa totoo lang bala ako, sa eskwela pa.
1: Eskwela ano na, grade school, high school, college?
0: Let's say abi mga
1: kinder.
0: More or less mga grades 5, grade 6, hasta high school.
1: Oo. Oh.
0: Wala ko yung katoon kung gabi, ah.
1: Wala man kami namangkot.
0: Sige lang, talang ka. Kaya nga, ah. Abi nyo na, siyempre, halin sa eskulahan, kapoy pa kamusina.
1: Oh.
0: Ti, pagka abot sa balay, tuon pagidyapon.
1: Wala tama na istoryahan na matuon. Ang hambal ko man lang nga matulog na kamutimprano.
0: Amuna, gani.
1: Kaya ang point ko is Father's Day, subong.
0: O, kung sa bagay.
1: Dapat may me time man na si, ano, si mami, si daddy.
0: Sige na lang, gani.
1: Dalming-dalming, kagigigi. Ako kay isa naman, ang iambal mo, patulan, patuson ko na lang na. Ang sinang una, gimana niya nga, ano ya, pag-eskwela, hindi gimana ya uso, tuntun sa una.
0: Ang muna gani.
1: Ululupod mo lang kita Japon sa bench ga, sinunda na i-answer sa assignment.
0: Isa pa, kaya magtuon kayo sa una, tag 4 o'clock in the morning.
1: Muna, kung fill in the blanks gani, balda kagit kung ano. Pero kapanoon ka man Japon, di ba?
0: Ha?
1: Kapanoon ka man.
0: Panoon sa ganyan sa ako, naku pa.
1: Ang style ko na sa ngunabi mo kung ano, ngarap lang, ito siyempre kasagaran, ang mga maestraya, gahatag lang sa isang full answer, pero ang ila ginapangayo bala, ang sabat lang gid sa amuna nga definition bala, ang ginaubra ko na diriyosa ako na kamot ang ano lang ng do letters lang bala do abbreviation lang abbreviation kaya para madumduman mo do hindi ka man hindi mo na ma-memorya tanan-tanan ko mag-exam.
0: Oo, ako gani kwan Morse code
1: ba Morse code
0: amo na hindi ang ginagamit ko ang Morse code ang mga cutics na bala
1: Morse code or Morse
0: Wah, eh,
1: hindi na ko yung pagdala sa Morse code, more na yun.
0: Wah, eh, mara, tumahistra ko lang yun na.
1: Karon, pinakabudlay na ginisubong sa mga maestra nga panyempo. Kaya nga, ang tanan nga sabat, aral na sa internet. Unless kung hindi sila mag-ubay sa libro, gadya ba lang kung magklase sila. Kay kasagaran, di ba? Isa mo na lang na yakatay para
0: actually,
1: na yung answer.
0: Speaking of libro,
1: sa
0: muna di ba magkatota sa library, libro, gidman.
1: Oh.
0: Subong nga magkatota sa library, internet na lang.
1: Mugani. Mas mabudlay gani subong sa ano sa mga maestra subong kung paano na nila pagplastar sila kay te kasagaran A B C D E F G man Japan ang sabtanay kung wala ka
0: dagya
1: wala kaya gabasa kaga gatuon sang mga ginklase nyo hindi ka sabat sa AB may sabat ka pero palagpat man Japan di ba kag nami ibalik to ang sang una nga kung honor student kidya kay subong nga panimpo do halos tanan may mga honor no
0: correct tapos natingala ko balay nga ano nang 84, ya hindi ka pa na i-on roll ya.
1: Makuton da si Gatchal yan, be.
0: Oo?
1: Or si Bamakino.
0: Pwede.
1: Oo. Oh. Makuton da sila.
0: Ano lang
1: ito? Total, be? Naka-yellow ka nag-iman sa buong diretso. Pero wala pa may nagamit sang ano no sa mga politician nga color ito mang ilang nga bayo no wala nga man bad luck
0: ha
1: bad luck ang color
0: black pati na nila ya
1: bad luck na
0: ano kami patay
1: ano na gali mga green pula pink
0: blue
1: yellow pero ano kagid man na yellowhan ka
0: pulahan kuya
1: mapulahan ka hindi ka nag-yellow kaya subong niya hepa
0: feel ko lang
1: na, feel mo lang pero wala na yung political blah blah blah
0: wala
1: oh, wala na yung political meaning ang yung costume
0: unless kung si Bam Aquino kain o kaya ako yung prangka-prang kagin ng istorya
1: nga
0: Maka Marcos kaya proging buto kaya si Bam Aquino
1: ay wala kumiging buto si Ilay yan. Pero interview ko na si Bam Aquino sang una
0: ako
1: sang
0: man.
1: Pagpadlaga niya senador way back in 2016 to ge?
0: Ambot ah.
1: Basta daw muna, daw 2016.
0: Kay basta, ang nadumduman ko lang niya, duwa kami ni, ano, pwede ko kumambal ang alam.
1: Oh, yambal.
0: Ni Sir Bruno ang nag-interview siya.
1: Ah.
0: Dason, gipabayaan na lang ko ni...
1: Do, hindi ko magpatig yung partner ka ni Sir Bruno.
0: Oo. 1, 2, 3. Kay
1: ayaw.
0: Eh pagkakuan sila o ti Noy may pamangkot.
1: Ano pamangkot mo sa iya?
0: Ang ula-ula ko ganyan yung pamangkot sa iyo dahil sa iya. Bakit ba hindi binigay ni Pinoy ang national artist kay Nora Honor?
1: Kita mo, wala ka ganyan nag ano? Wala ganyan nag-rely sa guide script na ginahatag sa iyo mo, di ba? May script
0: hindi,
1: na nangadaan?
0: Wala ah! Nagabalan nga si Bruno nga ano niya? O pag gusto ka na kung anong ipamangkot.
1: Nora Honor.
0: Kadlaw lang tayo si ano si si Bam niya doon sa follow up question po niya ano yun totoo bang dahil kay Chris Aquino kasi maka Vilma si Chris Aquino eh
1: kaya hindi ibinigay
0: nakadlaw lang siya
1: siyempre hindi sa kasabat kaya hindi naman siya ka-relate sa entertainment
0: ha
1: naman siya ka-relate sa entertainment
0: hindi siya may maka-relate sa entertainment
1: ikaw wala sa nagsabat kaya kung may ara sa idea kundi sinabat niya na ka
0: kung sa bagay
1: kami sa una sa transmitter site kami ah. Dito kami sa punong ah. Tapos
0: nakatoto siya sa punong sa... ba?
1: Manya, may tao na sa payag. Bakit po sir? Masagbata na isda. May natumtuman ka sa punong?
0: Yes!
1: Lilayo pa itong daan lalatayan ito, no? Sa punta-punta, gino?
0: Okay.
1: Ito yung magabi kung may kurinti lang yan, no?
0: May na-murmur na.
1: Ay, ito, o. Kilala ko, kilala mo man.
0: Kilala ko man.
1: Yambal, be.
0: Hindi ko yan. Basta,
1: Okay, tawag na ka mo sa XFM call and text line sa SmartGag TNT.
0: Naringaw na ka mo sa amon. 0912-0076-793.
1: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pilabilog ang mga na-interview ko sang una man. Sang sa KCT pata si, ano, si Chis Escudero, si Isko Moreno. Manabi si Bam Aquino. Sino pag ito ako na-interview?
0: Ako na ano po si Manny Villar.
1: Kasi ano pag itgali? Ang iyang bata. Sino gani na? Subong iya bata gani?
0: Bata niya sino?
1: Ang na-link gani kay Willie gani? Si Camille.
0: Camille.
1: Villar eh. Sino manabi nga Camille? Si Camille Villar. Ha, interview ko man na. Ayan sa sining 2028 election nanday sino naman aton may interview man.
0: Taniin no, makatumad sila sa aton no.
1: Oh, may mga picture ko na bala sa
0: ila.
1: Tapos kung daw na lang alangan ko bala sa ng akong kwarta bala dol.
0: Oo.
1: Ginagamit ko ng picture namon nga duwa ya. Pinapakita ko home page. Ma'am, wala na pong gatas ni Kayla Mishman, baka mapadalan mo naman ako na kahit dalawang kilo lang ng gatas na.
0: Ako so far, ganyan kayo wala ko bimasave ang ano mo. Oh. ang mga pictures mo kay nagubato nga ako.
1: Ay, salamat. Wala mo gin, wala mo gin dyan nakuha ng ako ng mga pinagbabawal at tiknik yan. Pero sa Kaloyan, Dol, may mga picture kami to. Obvious yan, message mo sila sa ilang messenger. Ay, wala gin dyan may reply.
0: Gani. Mano, tapos pro, ano, subong bala? Kadamo-damo na ba? Subong political, ano?
1: Ano?
0: Ng mga page nga nagagwa.
1: Mm-mm. Pero may ara, mabalaan mo gid man ko legit kung sila gyuman gakapot kon hindi. Pero nabasahan na nila ah.
0: Oo ah, may mga sekretarya man lang sila.
1: Nabasahan na nila actually galing kay hindi lang gid sila ya magsabat. Oh, kay ti syempre do sa ano ba lang ang pangayuan mo 5 kilo.
0: Pero sige lang ah, kabay pa nga madayon.
1: Ang ano ang 28?
0: Ah, oo, madayon
1: gid ya. Madayon gid ya, damo-damo na gusto magbuto liwat. Oo, yeah. Madayon gid ya kay para lain-lain naman bala ang mamuno sa aton kag maayo tani ara nagit kita sa insakto nga ginatahak sa aton nga kapalaran sa kamot sa mga politician. May caller kita sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: Ay ara na, dahil lang sorry ha. Sorry ha, dahil lang kita. Dahil lang kita. Hello, good evening.
0: Hello. Doon ang sabat naman doon
1: sa gina. Doon sa gina. Dahil lang, lewat. Hello? Hello, good evening. Hello? Psst. Hoy, hello. Hi, good evening.
2: Yeah, good evening.
1: Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Sino palihog?
2: Hi, Troy. Huwag mo akong tagal mo din. Ako to.
1: Sino ka?
2: Si Avid listener.
0: Si Avid listener, gani po, sino ka?
1: hindi ka maglawlawag sa akon sa bungay, Father's Day bala. Basi ikaw gini karo malukpan. Hi. Sino ni? Si?
2: Yeah.
1: Ayam mo ta. Ikaw man Japon?
0: Tulog ta!
1: Papatiha kami ngayon, entertain ka namon sa buong gabi kay may una, may ara ka naman migo nga ang asagad ka pa di katawag-tawag sa amon. Ano gid bang gusto mo? Ako kung si Dolpo.
2: Ikaw.
1: Ay, hindi kuya.
2: My God.
0: It's our God. It's our not God. Not only yours.
1: Nga, sige be, mga maistoryahan na ito ko. Nga, ako ginay mo na pilan di kay Dolpo.
2: Because 6 to 9.
1: Ano? Because 6 to 9? Ano man? Tarunga ba? Because?
2: 6 to 9.
1: Ah, because I am nice. Ano?
2: Yes.
1: Oh, kay nice ako no, Dol.
0: Si ako ya.
1: Ako lang ganiging pili niya eh.
0: Diyan mo nga mamangkot kuya kung ano kuya.
1: Hararara. Si Dolpo bo. Si Dolpo ba ako nice si Dolpo ya ano?
2: Nice man
1: ko. Ah.
0: Ano ko no?
1: Nice man ko no.
0: O, abi ko ane, agi eh.
1: And then, kay nice kami nga duwa, so, what's up? What more?
2: Ano?
1: What's up? Kay, nice kami nga duwa.
0: So,
1: what else?
0: What else can we do to you?
1: Yeah. Can I murmur you?
0: Can we take...
1: Ano na?
2: I'm not interested.
0: Wow! You're not interested?
1: You're not interested because you...
0: Because there is no video?
1: Hindi ka pa mati, ano bio? Ano nga itong suriyan sa buong gabi? Kaya para may pasingatuan, man topic ta?
0: Oo!
1: Ano pa mangkot mo?
2: Ako
1: ma-request ng sangsong. Anong title?
2: Naghihinayang.
1: Jeremiah.
0: Okay, naghihinayang pa iya.
1: Nga ama naghihinayang. Wala na kamugachat, subong.
2: Hindi nga. Para na sa inyo.
1: Nga, wala. Ano? Naghihinayang. Nga, nang hinayang ka sa ako na.
2: Because you are
1: nice naman. Nice naman. You are nice naman.
2: Yes.
1: Nice.
2: I'm cry?
1: Yeah.
2: Happy Father's Day,
1: cry. Hindi pa kuya ganit,
0: tatay.
1: Hindi pa
0: siya tatay.
1: Nanay, kuya.
0: Kabalo ka na gilang masulog niya sa pagkapare.
1: Saglipay ko yun.
0: para makapangasawa.
1: Salamat ninya. Bye.
2: Yeah.
1: Amo man lang to gali. Nga, nagpaduy-dugan.
0: Kasi nga, kanigil nga tulog na lang.
1: Amo na pala kung kaisa. Nga, hindi nyo man mabasol ang mga lalaki.
0: Hindi, na-overwhelmed lang to siya sa imo.
1: Ano spelling sa overwhelmed?
0: Ayun, but up. Pwede na, lipay na lang.
1: Oras 10:35, mabalik pa ang phone. Balopon niyo si Katropang Tritisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Sabakay. Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, hindi na magduwa-duwa, tumor na sang Santon Plus Herbal Capsule kag ascorbic acid, Santon Vitamin C. Combine ang duwa para mapahilayo ka mo sa nanari-sari nga balati.
1: Ang Santon Plus Gold Pagid makabulig sa tanan nga nagasupplyer sa nanari-sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line for Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Maulat kami sa tawag nyo. In the meantime, mayong gabi anay sa aton taglantaw sa FB Live, Jamaica Lucas, Sweet Dalen, and hi kay Carino Brutal.
1: Wow, grabe!
0: From Haru Iloilo, mayong gabi kag salamat sa pagpamati. Line number one, good evening!
2: Hello, try, good evening.
0: Good evening, sino ni?
2: Kasama ba yung mag-anong tawag si Mark?
0: Ah, si Mark gali, oh. Taga din ka, Mark. Dika sa kadis man, mang ilala kami anay blood o gadali ka man imo yaman. Dika sa kadis. Oh, pila na edad mo?
2: Kaya
1: pa rin ako ng 28 years. So kapalang gani.
0: Ano may miga ka na?
2: Wifi.
0: Gusto mo magkamiga?
2: Hindi na pa may try.
0: Sabi ko gani kung masabat ka huo kay patilawan ta ka anay kay Dolphy.
1: Eh, agi, hindi ka gusto, ha?
2: Hindi, huwag ko lang gusto yung babae, agi, tayhan.
0: Ano gali gusto mo, lalaki?
1: Huwag mo man niya.
0: Lalaki gusto mo, pre?
1: Lalaki, pre?
0: Hari ko di, ha?
2: Hindi man, pre.
0: Ha? Basi gusto mo sa akon, pre, ha?
2: Lalaki, hindi man.
1: Ah, no, kaya ako.
0: Hindi ka lang mag-out, pre. Gusto to mga pre, ha?
1: Nugay ko na, pre, ha? Kay lalaki man, pre. Ipangita mo, pre.
0: Pre?
1: Pre, tagay ta, pre.
0: Ano ta, pre? Takson na ni pre kung si sino laba, pre.
1: Patayog tayog ta, pisweet, pre.
0: Nag-obra na ikaw, Migo Mark?
2: Oo, pre.
0: Ano obra mo?
2: Isang ano lang, pre? Basta mo kurtahan.
0: Sa subong, anong racket mo?
2: Isang mga sideline construction, isang sampo.
0: Ah, tiara ka lang ita permit sa Cadiz?
2: Oo.
0: Sa Bonifacio, no? Di na kayo dapit ang Bonifacio gani. Lapit lang na sa proper?
2: Oh, proper. Gamay lang siya ng sinda pa. Pero lapad.
0: Ah, malaga.
2: Proper gamay lang. Pero lapad. Lapad ang mga sinda pa. Sinda pa ng satpan.
0: Makadto kami da ka mga hatag radyo. Ikaw ang amon kontakon. Okay lang?
2: Okay, Antoy.
0: Oh, kay kung magwapuhan kami si Imo, i-take home ka na lang dahil naman.
1: Yeah, I'll describe mo itsura.
0: Ara. Kaya di ko kapagita ito sa mong gwardya, no?
1: Oo, oh,
0: sige.
1: Kapagita mo si gwardya mo.
0: Oo, oh, gwardya si Bill.
1: Then, sige, be, ano mo? Ano, be?
0: Describe ko, no?
2: Lobo, kulot buhok, itong medyo bukod bukurol.
0: Ah, doati.
1: Ay, ako ginaginapangita ko mo.
0: Amo na, ang kulong buhok.
1: Oo.
0: Itumon.
1: Itumon.
0: Ah, grabe, itumitong guro.
1: Kaya kung sabagay
0: dol,
1: po.
0: Dol, itumitong guro na.
1: Kung sabagay po, ti, manaya pong gagwa.
0: Gusto mo obra? Gusto mo obra, Migo Mark? Gusto mo obra?
2: Ano ang obra, pre?
0: Basta, sabat lang
1: ba? Sabat lang ba?
0: Kung gusto mo obra?
1: Oo.
0: Oo, walang kagindi.
2: Hindi.
1: Kapanigurado, sabat.
2: Wala, ma.
1: Wala ka pa gani ka ba? Lukala nung obra.
0: Gani, hindi ka na dayon. Ang inauferan ka na gani.
2: Hindi lang ko, pre.
0: Hindi ka lang.
1: Hindi ka lang, ate. Oh, inusol ka, gani.
0: Mayo man na nang hindi ka kay matilawan kay ni Dolphy. Ngayon pang uwi, tapos ang ganda, sige, kuha na, kay dito sa payag, tuwa ito ka na tao.
1: Bisan sa roof deck na lang. Tabon-tabonan pa lang.
0: Siya ato mo sa kaon sa tower.
1: Basta ikaw taka sa tower.
0: Mayo kay Bugtaw ka pa, Migo Mark?
2: Bugtaw ka pa rin pa, lantaw kasi mo wide.
0: Ah, wala naman dami naglantaw. Sige ka pa na lantaw nga. Ano ginaginalantaw mo? Basi gina screenshot na guro be kung amo ni bisi Dolpo be ang mabira sa akon bilang taon tapay ni mong kasar. Be kung kasarang ni be.
1: Di mga ano mga ngala ko?
0: Di kung si Troy naman akong birahon do lang ala. Do lang ala ko kay Troy ako kay do kataas si Sayaw. Malatigo. Malatigo 50 gigo ni kay Troy kung si Troy ang akon. Sige ah, hindi ka toon mangita, Mika. Sige ah, okay man na actually kay nga ah. 28 edad mo noon, di ba? 28? Oh, okay man. Okay man na nga single Japan sa muna pangidaron kay kabudlay subong ang ginatawag nga commitment bala.
1: Sa bagay
0: nga alang-alang pa imo kinitaan kaluluoy man lang na Japan ang bata kung makabata ka mo Migo Mark. So mas mayo na. Ha?
2: Pwede mo kita bata tri pertindi ang ano man tri ang good luck.
1: Ay wala na na subong, hindi na na uso.
0: Amo na gani ambal ko sa imo, hindi lang anay pag-alang-alanga. Ay daw hindi ka pa man ready kay kung madisgrasya mo na ang bata katawo, mamata na ti kaluoy lang sa bata nga hindi mo magaan sing insakto nga ano nga pag
1: pag

0: nasaktan no, Migo Mar.
1: Oh,
0: ti ang budlay lang da, mananom ka. Wala ka naman Japon fuerza ibuho sa duta kay ubuson gira ni Dulpo ang imong duga.
2: Hindi ah, nang itam ni kubla sampat dan mo ba ya? Natublok kay ko sampat dan.
0: Injection na ka sampat dan.
2: Oo.
0: Patdan gid man ang ipa-injection sa imo.
2: Kabalo ka na na ah.
0: Hindi ka sang ano?
2: Sang uraro.
0: Uraro. Amigo Mark, may uraro ka na. Amin yara.
1: May gusto mo
0: ka na. Ah, loo. Pagit ko na uraro ko na dol.
2: Ha? May lusong man ko. Gusto mo ang halo mo.
0: Isulod sa lusong mo. Pero di na nang halo mo nga ma ano.
2: Madas ka na nga ako niya lusong.
0: Magaling ka, wala yung pa na mahugasan niya lusong.
2: Ha?
0: Wala yung pa mahugasan.
2: Hugasan ta eh.
0: Bago na naging lupakan saging.
2: Mayugani. Mapilit-pilit.
0: May tagok pa nabilin.
2: gusto mo ta, ano?
1: Manggulanlong.
2: Ah, muna gani. Mas nami, wala ko may tagok mo.
0: Pero wala kang kaagi, Miga.
2: Oo.
0: Amigo Mark, wala kang kaagi, Miga.
1: May kaagi man, Trey. Hindi, Arro. Pwede na kami.
0: Oo.
1: Pas-ispas ko nang natawag mo.
0: So, meaning, wala kang makatilaw.
1: Wala ka man.
0: Ah, wala kang pagit katilaw. Wala pa sa kuno katilaw, Tol.
2: Ay, ako, anay. Sige na.
0: Do ginambalan ka man gani inamon nga makadto ka di kay mata kami t-shirt.
2: Do wala ka man dinag kadto. Ano?
1: Ma sa ako ko sobra ma ano pa ba tin mama ko sa mga kinay ko sa trap.
0: Nagawi kami di gani kay ang t-shirt mo di ari na dinadaan para makita ka man ni Dulpo.
2: Dali man lang na bisan guro tatlo ka oras pwede na na ah.
0: Amo man.
2: Balik ka lang. Ano?
1: Tatlo ka oras yung gusto mo mag-chicken.
2: Oo ah, abi ko niya wala bumabot.
0: Abri na tong transmitter room. Abri na tong transmitter room.
2: Oo ah, ari mo sa ako nang iabi. Hindi ah, sa tutuod lang, wala gulugan niya kalambot na isa ka oras pa kadto.
0: Hindi ah, hindi ginaya tutuod, yaya. Tilawan mo gina siya, mga tutuod mo na yun mo yan. Para may pulian ka na sa Cadiz, hindi ka na magdiretso sa Bacolod.
2: Amo na ganyan ba? Kasi iya nga, wala man naguro ka lambot isa kaula sa halin sa Cadiz, pakanto di sa guy.
0: Mga saranga. Mga 45 minutes to 1 hour.
2: More or less.
0: Oh, okay, ti series yasak yun, mapundo-pundo pa na. Te ano, ma, plug a number mo o kung mag-greet ka lang, Gid?
1: Mag-greet lang ko to, eh.
0: Sige, ah. Hindi mo na gusto, ha. Bahala ka na.
2: Mati, sige na.
1: Happy Father's Day ng English pa ng mga tatay. Kaya din sa papa, sa mga magulang ko. Pag-marikis ng kanta to eh.
0: Anong titles ng kanta?
1: Saranggola.
0: Ay, oo, may ara ta na, Dolph, Saranggola.
2: Gawi ara, bala mo na patukar mo sa nagligad.
0: Ben and Ben?
1: Oo.
0: Oh, sige, ika-apat na kanta, Saranggola. Salamat, Migo. Mark?
1: Ano tayo, Happy Father's Day.
0: Hindi ka kay Dolph, ha? Bagulan na barbasan niya, Buramos.
2: Ba. Ari lang ako, no? Kung wala agid man luyag sa ako, naloki ko, be.
0: Ba?
2: Ah, oh. Wala agid man sa luyag sa ako. Pro ka namit sa nga look mo.
0: Salamat, Migo Mark. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Salamat. Hello.
0: 5 minutes after 11 o'clock, balik pa ang phone pa. Lopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Siyang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement from Ihimo. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga

0: Wala ka ganyan kataugan sa ako niya, no?
1: Anong tanak ko kaya saan nakabuhi?
2: San Tony, Next FM, libo-libong pa-premyo, nagapadayon sa Gyapon. Baka lang mo sa mga Yeswell products. Parehas ang isa ka-blisters, ang Santon Gold Capsule, isa ka-blisters, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blisters, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kaglima ka sachets, sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan, kagihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros, kag Panay Island. Every week, magadaog ka mo sang 3,000 pesos nga cash. Sa first prize, may 50,000, second prize 30,000, third prize 10,000, 20 pagali, 10,000 rin dyan. No?
1: Kali ang third prize, amon siyang 10,000 pesos.
2: Kaga, napulo talaga katag 5,000 pesos na cash grand draw na siya mga katropa. So, intra na. Line number 2, good evening!
3: Hello, Troy. Good evening.
2: Hi, good evening! Sino ni?
3: Hello, good evening, Ma'am Sir Dolph.
1: Hello, good evening.
2: Ngalan mo ga?
3: Si Kaifan ito ay nagtawag kuliwat.
2: Ay! Ang taga-antike si Kaifan.
1: Ika, musta na ka mo?
2: Bulag na ka mo?
3: Wala pa.
2: Oh, abi ko bulag na ka mo. Hindi na gali bulag, kay bulag na magaling na daan.
3: Gani, Troy.
2: Ay, kamusta, Kaifan? Do ka nami bala sa tingo, bulag ka.
1: Gani.
3: Okay lang man, Troy. Medyo malamig ang panahon sa buong.
2: Oo.
1: Malamig ang simoy ng hangin.
3: Wala pa din siya.
2: Tiko matugno ang panahon, ano ang imong nga nabatsyagan?
3: Wala man, Troy. Natugnawan lang. Panghabol lang.
2: Oh, laing gindi ako may tupad ka.
1: Oo, laing gindi ako may kakup-kup sa imo eh.
2: Oo. Kag may ara, kag inay ka-pickup, marang mainit-init.
1: Kape. Kape pisil, kape pindot.
2: Wala pa sa nakalagaw sa imo, ang imo nga...
3: Sa July pa, Troy.
2: July pa siya mga kadto, da?
3: Yes, Troy.
2: Nakatulto lang siya da sa balay niyo sa Antique?
3: Oo, Troy.
2: Very good. Kapila na siya da ang mga kadto?
3: Dokadamo naman, Troy. Katravel lang siya sa Langisa mo.
2: Oh. Te, nakita yan na si Mama si Papa mo?
3: Oo, Troy.
2: Hindi ka rin siya nakita.
3: Sorry lang. Tatigan kami karon sa teacher namon kaya ang balbay dapat kita. Hindi pwede nga kapkapon or batian lang.
1: actually, Ibla Subong, ang mga muna bing nga, kaya kundi may, ano, may nablos man ko nga bulag.
2: Oo.
1: Wala na sila blaga na hambalan niya. Batsyaga, kundi nakita.
2: Oo, syempre.
1: Nakuha na gid nila.
2: Nakita na nila. Uh-huh. Kaya iti, ang ilang balatsyagon.
3: Talking hands na mo siya.
2: Ang ilang nga balatsyagon, sobrang panasa nakakita.
1: Oo, ah.
2: Amunin nga mga tinuga, ang hindi matupungan sang makakita, gid.
1: Correct.
2: Diba?
1: Oo, ah.
2: Daw sa ano, wala, kabalo ka mo magamit sang voice command sang inyong cellphone.
1: Man.
2: Diba, Kaifa?
3: Oo, Troy.
2: Damo-damo na ni Gai Guru, naka-chatmate si Kaifa mo.
3: Hindi. Ka lang. Why ko try entertain?
2: Sang wala ka pa bala nubyo, I mean?
3: May ara isa, kaso daw... Dugududuwa pa ko, Troy.
1: Nga
3: excited
1: aman.
3: To siya.
1: Nga.
3: But lang daw.
2: Tuntuhon lang siya.
3: Siguro.
2: Tuntuhon lang siya. Magwapa nga dahil kay Kaifa. Sino hindi interesado kay Kaifa. Kakagwapa. Chubby. Tapos puti.
1: Yeah.
2: Laba buhok. Sa babaw kag sa dalong. Ilok. Nga nakatawag si Kaifa sa mga gabi. Anong tuyo?
3: Si Kay May nagamba sa akin mga wala na kukuno ga panawag-nawag ga pamati. Gali sila, Troy.
2: Ay, to. Naidlaw sila sa iyong mga voice.
3: Oo, Troy. Siguro.
2: Nagakanta ka man, Kaifa, no?
3: Medyo. Hindi
1: sige
3: man.
1: Be, sige,
3: wala,
1: be.
3: Daw wala na.
2: Kung magkanta ka mo na,
3: wala.
2: Ah, wala.
3: Hindi ano? Ka mo balong magpa-vibrate.
2: Ah, sige be. Ano ba yung kanta ang imong na-master na gid? Nga guwapo ang pag-execute kung mag-sing ka na. Nung title?
3: Kung ara ko try sa field ba lang nga pa, kasi nga pamangkuton ko nga muna o daw wala akong madumduman.
2: Pero ano lang ang matikab mo?
1: O ano gina paborito mo nga kanta?
3: Well, aksepto sa gin request ko ligad, may ara pa isa.
1: Ano gani?
3: God give me you, balam.
2: Ay, Brian White. God sige, bigo no be. Matianta ko no be, God give me you be. Sige be, Kaifa version. Lapitan naman Kayla ba? Kaifa pa ba? Oh, sige. Kayla version ni Kaifa.
3: The queen of R&B.
2: God gave me you. 1, 2, 3, go.

0: You might know I do. This God give me you.
1: Eh, kadami sa tingog yan, no?
2: Sa tingog mo. Kamalo ka man mag-gitara, kay Pa?
0: Actually, ang gusto ko nga ito, ang third of kay piano or organ. Kay, lagi ko interest sa gitara.
2: Ahay. Kaya usually, mga palusin nyo, gitara, ginmaladayon ang ano eh.
1: Pero mas
0: organ,
1: mas uyon ko kay Fang imutunan ang organ.
2: Ang organ mo. Ang organ ko. Naminana ko sa akin, lolo.
1: Kay para makita mo gid kung ano kadlag ko kagang sizes ng mga organs.
2: Nahan. Actually, ang keyboard balay. Wala na siya galang papari-pariho.
1: No, gani. May tag-as, may lipot, diba? may pila ka nota, ganing isa ka organ.
2: Depende sa kadakoon sa organ.
0: So, may ato na to sa office.
1: Ang imo organ. Ang imo organ ano nakadako sang nota sa imo organ.
2: Medium lang.
1: Ano nang iya nga mga notes sang imo organ? Lala lang tara.
2: Laban na siya sa Mifa.
1: Mifa. Mifa sofa.
2: Ano balaan mo ha?
1: O syempre may organ mo komo. Okay pa, ano ma-request ka?
0: Mag-gate ko, Troy.
1: Ah, sige, go ahead. Tanan-tanan na, hindi pa galimting iban. Go.
0: Ginag-gate ko lang dagali, Troy, si Nunoy. Nga kasi gigit po mangkot nga away na kung ano gatawag.
1: Sino nga si Nunoy?
2: Sino nga Nunoy?
1: Hala ka pa?
0: Taga-amon si Troy.
1: Ah, taga-dira sa inyo. Tapos?
0: Tapos si ano ba dito, Troy, si Lola, si Pin. Kasi ka pumati sa get well soon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si Nilgalida Troy, and then kay Rin wala nga Troy.
1: May nalipatan ka. Amo na to si Rin. Amo na to si Rin Rin, si Nil.
0: Hindi Troy, si Nil nag-greet ko na, si Rin Rin ang last.
1: Ah, nagreet nakabati ka Neil nga Landol?
2: Oo ah.
1: Nagreet siya Neil?
2: Do wala.
1: Wala ah, rin lang to na bati ana mo. Di ba tabe? Do ha.
2: Uya uya pa man.
0: Hindi akay gina ano ang tawag da. Basi ganad na sa karon niya.
1: Sa bagay basi mas spoiled no.
0: Oo.
2: Kaisa lang.
1: Oo.
0: Na ginagayot ko dagali si Nila. Nga ka pang laba.
2: Yeah! Wala agad sa ano?
1: Wala yung message para kay Nila?
2: Message para siya?
0: Wala na, 3 PM ko na lang.
1: Wow!
2: Kasi secret pa ka mga duwa ha?
1: Shadow sa ka-secretive ha?
0: Hindi ko showy.
1: Wow. Amo na bala namin ako sa mga babae, hindi showy.
2: Mm-hmm.
1: Kay kung duha na lang kamo, grabe performance.
2: Grabe ba? Dat na siya ga show.
1: Yeah. Kay pa salamat mayong gabi.
0: Okay, try mayong gabi.
1: Regards sa tanan, bye-bye. God bless. Bye-bye.
0: God bless.
1: Te, diri na lang tasta. Daw lang alang naman ng patukar pa ta, mabalik pa ta. Thank you so much mga tech on duty kag sa tanan nga station manager sa Liwat. Happy Father's Day sa ngalan sa amon CEO, ang amon nga tatay-tatay sa amon na company, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight sa PhonePal. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babos.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko.

0: likido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver

0: galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas.

0: Plus, pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, bukta ko, bla, may arat ko sa mga balita, bla, so, amin, kasi mga DJs nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
13: Nga, XFM, kid?
14: Inami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid?
14: Ay,
15: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigay sa mga DJs, nila, kanya, bla,
16: wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how, kid, apat?
16: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
16: XFM 103.9.

0: again.
1: XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit mga DJs, nila, kanya, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
5: pag- enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapang

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Stella.

0: Elephant Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta po, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Santon Gold.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: FM 103.9.
1: Santol Plus Gold.
2: Mga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Santol Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, lula tayo ng pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
13: Nga XFM kid how?
14: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
13: Nga XFM kid?
14: Inami ang music ah.
13: Nga XFM kid?
14: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka pa. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na lakad.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Di mo!
0: XFM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Zagbakalod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas sa mga katrapa subong iyang Lunes. Adlaw sang Lunes na. Bango na da ha, may classic, may obra na mga katrapa. No? Subong iya nga June 22, 2026. Dasig no, dasig ka tiyempo. Dasig ka panahon. Okay. And subong Lunes mga katropa, oras natin oras. Alas 4:49 na. So sa mga wala pa nakabugtaw, amat-amat na himos sa inyong mga hiligdaan. Amat-amat ako sa inyong mga muta. This morning kay mga katropa, bago na naman nga si Manang aton pa nga at bangon. Bago na naman, kadlaw ang aton niya nga i-survive. And of course, mga katropa, live na kita sa aton yung official Facebook page. Ara kita mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, yara makita mabatian sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Oh! Kitaon ako. Live na kita sa aton yung official Facebook page. So, comment down your pa-shoutout. And of course, yun yung mga pag-greetings today. And syempre, ha, ang inyo man, nga mga, ano dira, ano mga patamyaw sa may mga birthday inyong abyan, etc. No, go, go, go. Comment down na mga katrapa kaya ito yung isa-isa kon. Subong niya nga aga. Inyo dira nga mga anniversary, inyo nga mga birthday. Nakatanin na i-shout out, isinggit, tagi. So, wala pa kinahulat ninyo, tutok na. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, nga bugtaw na kay Neil NJ, you know, good morning. Nagatutok na sa ating nga Facebook page. Kay Lani Lukban Servando, good morning. Nakatutok naman, live na live. And syempre mga katropa, subong nga Lunes. Make sure nga ang tanan niyo nga pagkabutang ara sa inyo nga mga bags. Ako nabalik na sa inyo mga bags kaya usually, di ba, nagapang ano kita eh, nagapang laba. Nagapang laba kita sa mga bags, especially school bags, which is, di ba, sa inyo lapis, why that? Kaya nakuha mo siya last time sa inyo labahan. Wala man, wala man. Mga IDs. Now, may harap pala school nga, no ID, no entry. Also, dapat, you bring your ID anytime with you. So, pangitaan na ng ID mga daan. Kaysa karang lipatan mo, hindi ka kasulot. Diba no? Good morning. Sika Dexter John Marambel Centina. Good morning. Good morning. Kuno pa shout out. Uy! Good morning, ha? Kay Dexter John Marambel Centina. Good morning! And of course, good morning man sa mga nagatutok na sa ilang mga tag sa karadyo. Sa ilang ni Tita Salina Tarahe dyan, nga nagapangalimpyo na sa dadala noon. Good morning man kay nang Mary Ann Ledesma dira. Tita or mana kay. Basta na sila Tita Mary Ann Ledesma dyan. Good morning sa inyo. And of course, mga listeners natin dira sa Baguio City ba? Kahapon ang tay-tay dira sa bahin na sa barangay. Binubuhan kag maaw nga nagkakonekta sa duha ka barangay. Nausmod na naman! Di mga katrapa sa buong bulubudlay nagid sa mga estudyante ni magpadulong sa eskulahan. Yatay muna nagkakonek. Pakadtuyas sa eskulahan, no? Muna siya ang tay-tay na lagyan ka. Tricycle. Tanan nga sa lakihan. Teka, nag-ulan-ulan kahapon. Ay, nabugto na naman. I mean, nila siya nabugto. Nag-usmood ang gamay na nga. Kumbaga, muna siya ginagihan kung tani. Teka, wala na naman ni agyan ang mga katauhan sa barangay binubuhan. Pakadtuyas sa kung di nila gusto magkanto. Libot kin sila, no? Sa La Carlota City. Hi! Nagasugod na ulan-ulan. Naidalaan nyo man trabutang sa inyo yung mga bagang. Inyo mga tag sa kapayong. Yes! Mga payong ninyo. Kaya nagaulan-ulan na kagabi. Ha? Nagtaas ang tubig sa pila naman. Kinala noon, Andres sa syudad sa Bacolod noon sa ulan-ulan sa plaza. Bang! Naglinamotik!
Pwede kay may mga ano pa na dira, may mga naka-display pa na dira sa plaza. So, bukoy itong event, no? Wala na pa nang pamangkot. Itong event, dira. Ito yung ka-church, no? Kay sa Tubangin ka-church ang mga mga baligyaan. Pero kagabi, imbes ma-enjoy to sa mga nag-ulagaw, ay tiyan mo na kayo nag-inulan. Plus kahapon yung mga nag-simba. Pagwa nila, wow! Grabe ni ka. Basta, galing na mo, teka! Basa-basa na. So, te, dalanta ka mo na payong nyo. Matamat ka mo preparar for the rainy days. Alright. Sila ni Redeline Aliaro. Good morning. Hamal ni Idol. Pa-shoutout lang sila ni Neil and Jay at Goba. Happy anniversary lang kuno da sa ilam. Te, ayos na sa inyo. Happy and mansari. Happy mansari ko, no? Sige na patamyaw yun, Rio. Uy! Kaga, mayong aga man sa ila dira yan. Yeah. Ito na Neth Manalo. Good morning. Nakatutok. Sa atin sa mga aga dira sa programa natin Exciting Pilipinas. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo dira sa may Kaman Kalan. Good morning. Pero aga pa doon nag-crack na boses to how. Mga katrapa kahapon na nag-join kita sa Ecorun. The first advance in aggress Ecorun 2026. Siyempre, sa mga tuwing. And sa day, mga katrapa, naging track kita dito sa fun run. At the same time, race man siya, ha? Nag-ulan-ulan, nabi, kumaulan, di siya hasta magdalaga na huay manggali. Gusto ko tanay kahapon, nag-ulan, nasa magdalaga. Pero cinematic, naka-emotional, ba lang dati? Kaya wala, nag-untato ng ulan. Ano man, man, gusto ko tanay, hinap lang ulan-ulan, gabalagad lang. Lagan, yung basa-basa. Yes. Waay man. Tapos, ang lola mo, wala na kalusot. Kika namin itong mga katrapa kay tungod. If you will join that run, mga katrapa, for a cause siya kay nga, kasi sa kataw, sa kakahoy, yung itanom sa nasamit ng organization. Diba? Dugan nga ng kahoy sa aton kalibutan nga, ginapangguba nyo lang. Pakutod nyo lang. Protect our trees. Kaya rin na makita natin kung gano'ng kainit. Kagot itong tatay, dyan na lang paggamit sa mga AI na bihong. Sa mga strobelina na bihong, mga limonita na bikay. Ginahigop na itong nga katubigan, no? Nagmalala na tungod sa gamit nyo ka AI. Good morning kay Maria Angelica Libuon. Good morning. Mga katrapa, oras na ito, 4.56 na, alas 4.56. Gagsabong, speaking of, kamusta na dyan ang mga baby? Meron ba kayo dyan baby? Okay, may mga katrapa, basi na miss na si Justin Bieber. Aray wa, baby, but Justin Bieber.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
8: Wala o hala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement.

balik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Ikaw po nyo sa gihapon si Katrapang Wendell Balinario. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kun aga sa XFM Bacolod. Good morning! Tutok na mga katrapa sa inyo mga tag sa karadyo. Live na live makita sa atong Facebook page. Batian kita sa atong nga radyo mga katrapa sa 103.9 and 96.7. Yara kita sa FM nga bond sa inyo mga tag sa karadyo. And of course, sa ato naman nga Facebook Live, live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Bakit pa? Naway. Mga katropa, oras natin sa mga aga, sa mga Lunes, June 22, 2026, alas 5:08 na. And of course, sa mga nagatutok sa atin sa mga aga, good morning! Good morning sa ilan yan ni Ma'am Maria Fe Aspa. Amalia Dre, good morning, pretty Wendell. Wow! Amalia, happy Monday everyone from Gardenville, Tangub. Thank you so much, Ma'am Maria Fe Aspa. Good morning sa inyo, Dre. Sa kay Marivic Hipgano, Ma'am Marivic Hipgano. Sa Talutog, Morsha. No? Good morning sa inyo dyan. Mayong aga and God bless everyone. Kay Jelwin man, ang mali ni Jelwin dari sa ton. Good morning, katropang Wen. Dan ako na sharing. Kag nami, na ako na pangapingapi kung aga parisan sang malung malunggay pandisal. Nakon, wala ko no sang pandisal, parisan, ang kapisang pandisyosa. Bo! Ka namiton. And of course, good morning muna sa ilagali ni Geno Maritrans Palma. Mayong aga kay Romel Bautista. Good morning man. Kay Tessa Cecil Bermilio. Mayong aga. Kay Mary Grace Nicor. Nang Mary Grace Nicor, good morning. Sa kay Francisco Mirador Rico, good morning man. Nagpa-shoutout siya from Batangas. Now, good morning. Mayong aga dira sa inyo. Kay Carlo B. Custodio. Mayong aga man. Sa ilan ni Maria Angelica Libuon. Good morning sa inyo. Nga tanan. Oras na ito. Oras!

5:10 na mga katropa. So, kamusta inyong mga hikot, mga paghikot mga katropa dyan? Nasubong aga sa ilan ni Sir RV Chris kasi Ristrio mayong aga, Sir. Bugtaw na. Nakabugtaw na sila, oh. Gising na, gising na, gising na. Good morning sa inyo, kag. Siyempre, mga katropa, speaking of bagay ni Jill Windrio, nami na pangapin, no? Mga muni oras, mga alas 5:11. Nakainit ng balas ang tubig, ay mga katropa, mga pinata. And of course, diri meron kita sa kape nga para gid sa inyo. Ang bago natin nga kape, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ang nga bago nga kape sa Yes to Health, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinasahe, tungkol nga namit na healthy. Healthy pa, makapagwapa, kag makapagwapo pa sa imo. Mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix ang mayara sa mangosteen, malunggay, turmeric, chia seeds, malunggay, siyempre, kape mga katropa, Santon Gold plus may glutathione and collagen. Mga katropa, ang kape nga, skincare mo pa. Din ka na, diri ka na sa Santon Gold Coffee Mix. And siyempre, sa mga mahilig sa kape, pero mataas ang sugar kung may diabetes, mga katropa, may ara makamesang kape para sa inyo. Ang ato naman niya nga, premium D3 Coffee Mix. Hindi naman niya ang kape mga katropa nga, kape-kape ang lasa, kape-kape ang aroma, pero mas healthy compared sa iban nga kape. Kaya tungkol mga katropa, hindi amiyaras ng stevia, mangosteen, and vitamin D3. Mga katropa, hindi mo na kinahanglan pabutangan sa ang kalamay. Tungkol din amiyaras na sa stevia bilang pampatamis. So, hindi ang kape nga healthy, ang premium D3 Coffee Mix. And syempre kayo balik klase na naman mga katropa sa mga luyag mapainit-init sa ilang mga tiyan. Pero hindi gusto sa caffeine, ha? Caffeine or coffee beans gindiya sa ilang ilim doon. Meron magkita sa coffee mix para sa inyo. Ining aton nga Santon Plus Coffee Mix. Hindi naman yung mayangara sa mangosteen, soya beans, kag malunggay. Kung sadiin nga sa kape pa lang lima, mabusog ka na. Mga katropa naman namin gindiya ay pares inis sa tinapay. Especially sa mga kabataan na nag-eskwela adlaw-adlaw. Ining aton niya nga Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, mabakali niya sa aton Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located riya sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, hindi mo na mabakali sa mga butika malapit sa inyong lugar, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and CGP. Order man online, i-search nyo lang sa Yes to Health 2011, ang original nga produkto. Ora! Alas 5:13 na. Let's go back to our program mga katropa. Siyempre, bago na naman, nga papa good vibes ang ato niya igadulong sa inyo. Ano ba lang mga ginaubra niyo sa una sa inyo, mga manghod, sa mga mas bata sa inyo, inablos niyo. Ina ba lang nga, isa't ako na, may ginawa panunlog. Pero not at the point yung kapanakit kaya ha, or makakos ng emotional trauma sa mga kabataan. Just that, you know, magdugsing-dugsing lang, you know. Dugsing-dugsing sa mga kabataan. Pero, ano ba lang mga ginaubra nyo sa una? Basta ako namin ginaubra ko lang sa una. Ano ah? Sa manghod ko, ginasunlog ko lang siya nga ano nga. Hindi ko siya kapatid. Ampon lang siya. Joke lang. Pero ito mga cause, ganyan emotional trauma. No? Hindi man guro akabala. Kasi nga, may pa kami tayo. Pero subong hindi ko naman umbrakuan kung may isip naman ko to. Pero, di ba, may aragid niya sa mga bagay. Kasi, hindi pa niya uso ang prank-prank on, ano? Prank-prank on vlogs. Uso na sa mag-utod niya. Especially ko ng age gap niyo. Diba, ito kagamay. Or iban gani. Mas namian pagigalimang prank ko nang dako ang age gap. Oo. Kaobra niyo sa inyong mga CC or inyong mga bro. Diba? Pero ariyo mga katropa, subong live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang muna nakita ko okay, sa TikTok, nakakatawa man. Reaction sa manghod niya kay man. Itraya, ginpatraya pa suyop. Tiyang bata, syempre, milk tea, bala, tiyang masuyop. Tapos, iyak ka mo, itang ginaamoy na bala. Tiyang turong ang mata sa manghod. Kay, nabalang ka, nabalang kung, di ba, kung gusto mo, ang kunamitan, kagid na. Tapos, dugalaway-laway ka na bitapos na masuyop ka na. Tapos,
yung parang kya pa ka, imbes nga strong i, ano yung sa imo, kamot ya pa. Ano ma-feel mo, no? Sige, mga katrapa, live na live! Sa mga aga, ari na! Ari na! TikTok ka na! Kita niyo to. Oh, ginapasuyop yung ano, kunwari. The milk tea, no? Oo, like milk tea. Do you sure milk tea or chocolate drink? Kaya naman, no, manisang manggo do. Ginungitan niyo man. Pero paglapit na lang sa baba, kamot ang ginando sa isa bibig sa isa. Ay, kaya naman, no, manisang gamay, oh. Katurong ang mata. Napikon na yung ano, yung bata, yung maliit ang gamay. Diba? Oo, baka mo man yung mga galawan kung saan gamay pa kayo. Yung mga cute-cute yung mga bata, nga mo yung mga cute-cute, marami. Di ba ni pang ano, pang kumo-kumo. Diba? Kasi ayaw din kakagigilgid man kita, no? Pero natutop point yung mas hurt sila, ha? Guys, ah. Kaga kis makaamutan ni guro sila pero kis alang kay kung amuhon ta ni sila permi feeling ko madalok ang mga kabataan, no? So mas better nga amo ni kis kis alang tapos explain mo lang sila, oh, that was a joke lang, ah. Parang balaan niya nga joke lang, hindi ya mabala, hindi ya magsulod sa pinsar yung ay amo nang brahon man sa ibang nga tao, ah. Right. Oras naton, alas 5:17 na. Kamusta? Ang inyong mga preparasyon sa mga aga for your school and your office, your work. Ang mga digamon, yung taginadigamon, yung kamusta na may itlog na daw nga pinirito. Sabaw nga, mainit-init pa. Or ang kanon, naluto na. Base lang dos, ha? Sa mga katropa, subong aga, tutok lang. Dari sa programa na ito niya, Exciting Pilipinas. Samtang nga nagahikot ka mo dira sa mga driver naman. Samtang nga nagapainit-init ka mo dira sa inyong mga makina. Samtang mga ay antis galing magbiyahe, no? O kung sa mga nagabiyahe na, nagpamati sa ito, na good morning! Inay-inay lang, ha? Kaya medyo dulum-dulum pa. And of course, safety first dyan dapat, mga jay. And mga katropa natin yung mga mother dear, mga mother. Kamusta ang ating preparasyon ko ng mga hilikoton this morning? Damo-damo naman, no? And before ko malipatan, gali, belated Happy Father's Day sa tanan yung fathers all over the world, no? Happy, happy Father's Day sa tanan-tanan natin yung mga amay. Ako nag-serving amay in the family or sa tagsa sa atin. Happy Father's Day, belated Happy Father's Day sa kay tatay Darati Soy. Happy Father's Day. And sa tanan yung fathers from your XFM family. Alas 5:19 na, mga katropa. Samtang nagahikot ka mo daw. Ariwa! Paano yun? Sikat niya kalantahon, mga high school ko guro. Or I was in elementary, I guess. I think. Uh-huh. Nag-isura mo lang maganda sang, oh, Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Ariwa, mga katropa. Cecilia, bye! Divine!

0: Pagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Dali lang sa programa natin na Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Lunes na, Lunes na, Lunes! June 22, 2026. Kag-oras natin subong alas 5.27 na! Bugtaw na! Nasingit na nagap. Anyways, mga katropa, gising na. Ito yung mga katropa. O, manog, alas 5.30 na. Mga matamat na. Bugtaw, si Haring Atlaw. Magbagasilak na naman sa aton nga tanan. Pero don't forget to bring your umbrella or your umbrella. Get out, umbrella. Your umbrella or your raincoat and etc. Ano, pang protect sa sun or rain. Kaya mga katropa, hindi mapakta na katong katsyempo. Gwalpi lang gainulan kung hapon, kisa ako na kaman. So, bring your protective equipment. Equipment. Yes, mga katropa, no? Para protektado kita sa bungyang panahon. And of course, speaking of, manami man nga protektado kita, mga katropa, sunami man nga by vitamin C kita na ato niya masaligan. Of course, mayra kita tracing Suntown Vitamin C ang gina-interoso sa inyo sa Yes to Health. Kung saan din makapabaskogin sa inyong immune system, mga katropa, kag sa inyong alawas, patok sa balatian, adlaw-adlaw. Inakatan niya Suntown Vitamin C. Yeah, good morning kaya sa ilaya ni Alberto Norbing Loreno. Mayong aga, hamal niya dali sa atin. Good morning, enjoy, God bless. Hamal niya, enjoy your life, keep safe and God bless. Good morning, Sir Alberto Norbing Loreno. Nandrapagin sa inyo sa Zone 15 Talisay City ni sila ni Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning, dasin niya sir. Especially sa mga katropa pips mo natin dira sa may Talisay City sa Zone 15. Good morning man sa ilan ni Hermes Arnel Espanyo. Good morning! Sa ilan ni Tita Salino, kay Nining Sali. Good morning! Mayong aga man, kay Romel Bautista. Good morning! Isa talan yung mga katropa, pips na tagaraga tutok sa aton nga programa. Subong yung aga sa ilan diyan ni Nimia Agsamusam Gavito. Good morning! Mayong aga. Sa ilan ni Husus Senior Nakario, good morning man. Mayong aga sa inyo matanahin. And of course, mga listeners natin sa ilang mga tagsaka radio, good morning man. Salamat sa pag-upod sa itong programa. Sumungyang adlaw sa Lunes, sumung aga mga katropa. Dari sa exciting Pilipinas. Oras natin, alas 5.30 na! Yag, syempre mga katropa, bugtaw na and patayon sa pagtutok sa aton niya ng mga tagsaka radio. Bangod magbulos naton dugdugay ng The Secret of Health and after that, balita na naman mga balita sa lokal, national, kag international sa Express Balita. Kaupo naman si katropang Franz Andrew Burgos. Thank you so much gidliwat mga katropa, no? Have a blessed Monday sa inyong tanan. Let's start this week with a positive vibe, optimism and life and syempre energy. Sumbal pa ganis ang kilala ko. Energy, energy guys, energy. So mga katropa, thank you so much sa liwata. Kita-kita naman bukas. Siyempre, diri lang sa itong programa nga Pampuka Kon Aga sa Exciting Pilipinas. Kapod siyempre si katropang Wendell Balinario. Thank you so much mga katropa. Kita-kita bukas sa liwata. Happy, happy, happy Monday! Good morning!
1: News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: yan. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kututan ni Luilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawana ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pirmi sa aton talakayan, gaupod gid ani ang mga suggestion na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pa-social-social lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sining digestive system. Ang aton sining tiyan, aton sining tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod naton ha, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon na ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton nina pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo naka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko ang

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagyud ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagyud nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold capsule, Premium D3 3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagpamangkot sa aton na no, siya doon kinanglang gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba

0: may ara kita nga ma-suggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga ma-suggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhone Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhone vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan.

0: Ning mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga aman kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw didto kon ginpabukalan naton maayo labi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata nga mga utanon indi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon nang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits ining cafe bala nga may isoflavones isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause may mga menopausal symptoms bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini bisan matugnaw ginainitan ang iban sini nagairritable ang iban sini hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag may isa gani ka ba nato nga sendo ka agin ideya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko baklan ko na lang sang Shantum Plus Coffee Mix kay nagakalma siya kay naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Shantum Plus Coffee Mix kay nga man may isoflavone siya gani isa ni sa ka phytoestrogen especially sa mga kababayenhan nga may mga hormonal imbalances na may anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton para sa heart health naton kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol may ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa nga memory may benefit man ning lecithin kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas magpagsik man ang aton sini nga lawas mabuild ang aton sini kaunuran may ara man siya sang plant protein ang ining Shantum Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder pwede sa kabataan pwede sa pamatanon pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Shantum kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silaks ng adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sa concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sa

Nga laboratory test, taasin nyo uric acid, taasin nyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mudra, taasin nyo sa nga blood sugar, pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa nga alternative medicine consultant, kaya tagan ka mo sinisa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo siniginabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kaga kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sininga mga balatian. Kaga why makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta kay libre ang lesendra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sinimagkado pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabayan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton agi sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
12: Sister Pain. Ako si Danny, isa kabas.

0: Manner. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalat. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis ang gintig ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: XFM time alas 6:18 na. May nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsenting kamahan sa buong bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: At lahok kita sa buong mga katropa sang Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Kag-subungaga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulo namon sa inyo mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa naton rin nga nag-monitor, pagi sa ilang mga transistor radios. Ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequencies. Ga 103.9 kag 96.7. Samtang sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, mabatihan ninyo kami mga katropa sa XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Mga katropa, mas ginpahapos pagid sa inyo ang pag-access ang tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Bangod mga katropa, inyo ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Ma-download nga libre mga katropa sa Google Play Store app. Kagin nyo dara ma-access ang kapin 60 ka mga on-air station sa Bugos nga Pilipinas.
3: Mga katropa, miyara magkita sa text line address aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:20 na. Kag mga katropa, ato padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Drila sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Para sa aton nga balita, karon ko na update sa lakat sang panahon.
1: Express Balita. Weather update.
2: Bagyo Francisco, nagakusog pa apang manubong tsansa nga maglandfall sa pungsod, suno sa Pag-asa. Kag para sa ito nga mga headlines sa local news.
1: Express Balita, local news.
2: Masobra 7 ka milyon ka pesos ka balor sa Shabu ang nabawi sa separadong anti-drug operation. 19 anyos nakuhan sang balor nga 5.5 million pesos sa Banwa sa Manapla. Samtang masobra 2 milyones pesos naman ang nakuha sa grade 11 student sa Bacolod.
3: 19 anyos patay matapos makabunggo ang iya motor sa nagapark nga truck sa Circumferential Alihis, Bacolod City.
2: Anay si SWD head nga magapuko konsyal sa Cali City bilang talo sa nagresign nga si Councilor Guanzon. Para sa tanga mga headlines sa National News.
1: Express Balita, National News.
2: Anom sa 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia, nakabalik na sa Pilipinas matapos mag-apilar si Presidente Marcos sa kay President Putin.
3: ICC nag-issue sang pagsulundan sa pag-imbestigar sa akusado nga si Rodrigo Duterte.
2: Kag para sa itong mga headlines, international news.
1: Express Manila, international news.
2: Delegasyon sang Russia nag-walkout sa ginpatigayon nga peace talks.
3: State of emergency gindeklarar sa Bolivia bangod sang kinagamo.
2: Kag para sa aton nga balita sa sports, Filipina tennis nga si Alex Ayala nagtapos na sa semifinal round sa iyang kampanya sa Berlin Tennis Open.
3: Sa ito naman, balita sa showbiz, mga katropa, sunod sa mga netizen, si Iman Bacosa Pacquiao ang wala na sa focus sa boxing tungod sa showbiz.
2: Para karon sa ito nga balita espesyal, kaupon si katropang James King. Ano bla kay striktong imo nobyo o konobya? Ibaloon tanay karon kay nga nobya, ginamultahan ang nobyo. Ano ang rason? Alas 6:23 na. Mga katropa, nyo nabatihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6:23 na, mga katropa. At ang padulungan ng pinakauling update sa lakat sang panahon.
0: Express Balita Weather Update.
2: Patay nga nagakusog ang si Bagyong Francisco samtang patay nini nga nagahulag pa west-northwest. Sa pinakauling report sa nga pag-asa ko ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang sentro sa bagyo namtang sa 715 kilometers na silangan sa syudad sang Tugigaraw, Cagayan. Dala sining hangin nga nagalabot sa 140 kilometers per hour, kag pagmadlos nga nagalabot sa 170 kilometers per hour. Manubo ang tsansa sining nga maglandfall sa bisan diin nga bahin sa pungsod. Apang ginalauman nga posible sini pakusugon ang southwest monsoon nga nagapekto subog sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Bangod sini nga sistema, mangin magalumo ng panahon sa Western Visayas samtang mahimo man magtupa ang ulan ilabi na sa hapon kagabi sa ibang gabahin sang rehiyon. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang pinakauling nga temperatura nga na record ara sa 25 to 33 degrees Celsius kag ang adlaw nagbutla kalas 5:21 sini nga aga. Kag magatunod karon la 6:14 sa gabi. Para sa aton nga mga balita naman sa lokal.
0: Express Balita Local News.
2: Nakumpiskar sa kapulisan na masobra 5 milyon pesos nga shabu sa isa ka 19 anyos nga lalaki sa Hacienda Busay, Barangay Punta Mesa, Banua sa Manapla sang Hunyo 20. Ang nadakpaan gin kilala sa KJM kag residente sa nasabit nga lugar. Ginlunsar sang drug ginlunsarang drug bypass operation batok sa suspect sang Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Regional Office Negros Island Region o kon RPDEU Pro NIR, RSOG Pro NIR Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo kag Manapla PNP. Nakuha sa suspect ang 24 ka mga sachet kag 3 ka mga bultos ng shabu, kalaki pa mga non-drug items kag isa ka unit sang XRM 125 nga motor. Nagdangat sa 820 grams sa kabugusan nga kabugaton sang shabu ang nakuha sa suspect kag ining nagabalor sang 5,576,000 pesos. Sa karon nakaunong sa kustodiya sa kapulisan ng suspect kag pasakaan sang kaso angol sa paglapas sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga.
3: Masubra 2 milyon pesos nga shabu ang nakompiskar sang City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office sa CDE o BCPO sa isa ka estudyante sa Purok Naminami, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, aga sang Hunyo 21. Ang nadakpan ginkilala sa kay Junel Ayi sa 21 anyos, grade 11 student kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang CDE o BCPO, nakuha sa suspek ang pulo ka sachet kag duha ka bulto sang shabu nga nagabugat sang 300 grams kag nagabalor sang 2,040,000 pesos. Sa karon nagahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagdangat sa kapin 2 milyon pesos sa balor sang peke nga sigarilyo nga nakumpiskar sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG upo ng Bacolod City Police Station 2 sa isa ka bodega sa Reclamation Area, Barangay HOD sa Bacolod sa hapon sang Hunyo 20. May aras ang 4 ka mga persona nga nadakpan sa nasambing nga operasyon sang kapulisan nga ging kilala kaday alias Eglen, sukit sa Isanyos. Kag mga residente sa siyudad sang Dipolog sang Buanga del Norte alias Dran 39 anyos, kag residente sang Zamboanga Sibugay alias Ria 28 anyos, kag residente sang Barangay Sumag siyudad sang Bacolod. Suno sa kay Police Major Ron Darrell Nigos ang head sang CIDG Bacolod. Nakuha sa sulod sang bodega ambiente ka mga plastic sang sigarilyo kag nagaunod sang 400 ka mga pack kag may kabugusan ka balor sang 1,950,000 pesos. Dugang pa ni Nigos ang tagiya sa nasabit ka bodega ang nakahalin antes pa man ang ginlunsar nga operasyon kag padayon ng ilang investigasyon angon sa illegal nga negosyo sa nasabit ka persona. Sa karon na paidalom sa kustodiya sa kapulisan ng mga nadakpan para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
3: Patay ang isang kalalaki matapos makabunggo ang ginamaneho sining nga motor sa nagapark nga truck sa Dalan Circumferential Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod kaagahon sang Hunyo 21. Ang biktima ginkilala sa kay Dennis Necesito, 19 anyos, kag residente sang Purok Lechunan Barangay Kabog, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sang Traffic Enforcement Unit kun TEU, gikan sa norte nga bahin sang dalan ang motor kag ginipadulong sa sur kag pagkadangat sa lugar sa aksidente, nakabunggo ini sa pangulihi nga bahin sang truck ka ang nasambit nga motor na Necesito. Dugang pa ni Bonilla nakaagom sa seryoso nga pila sa nagkalainlain nga bahin sang lawas ang biktima kag giningagaw padala ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon ginapakigangutan ang pamilya sang biktima para sa initial nga pag-aregluhanay. Nagagwa man sa investigasyon sang kapulisan nga madasig ang pagpadalagan sang biktima kag nagsuksok man iko kon nagasuksok man ini sang helmet.
2: Isa patay kag isa pilason sa pagmunggoan ay sang duwa ka motor sa National Road Purok 6 Barangay 1 Poblasyon Banuas sang Inubaan gabi sang Hunyo 20. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Jesus 49 anyos kag residente sa Barangay San Rafael samtang pilason si alias Rod 21 anyos kag residente sang Barangay 1 Poblasyon Lutsay sa nasabit ka banwa. Sunod sa kay Police Captain Octavio Leonardo, ang Deputy Chief of Police ng Inubaan PMP, magatabok ang motor ni Jesus sa highway apang ining nabungguan sa motor ni Rod nga nagresulta sa aksidente. Dugang pa ni Leonardo, alunsay nga gindala sa ospital ang duha apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor si Jesus samtang padayon nga ginabulong si Rod. Sa karon may ara na sang pagistoryanay sa tunga sa pamilya sa mga imbulbado sa aksidente kag may inisyal na nga pag-ariglohanay.
3: Congressman Dino Yulo sang 5th District sang Negros Occidental ang nagaduso sa Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga magaporma sang isa ka separado nga interagency body agud nga magtutok sa problema sa red soft scale insects kon RSSI nga nagatuga na sang dakong kahalitan sa katubuhan ang RSSI kag base sa data sang SRA masubra na 2,000 ka hektaryas ang apektado. Si Yulo ang anay katapos sang SRA board nga nagapati nga seryoso na ang problema nga kon mapabayan mahimo dako nga kaperdihan sa industriya, mahimo madamo ang small planters ang hindi makaginansya kon nahalitan ang ilang atubo sang RSSI. Ang manubo nga total production ang sa ulihi manginrason naman sang dako nga importation agud masawat ang demand sa pungsod. Sa nahibaluan sa Negros nagahalin ang 60% sang kalamay nga ginakonsumo sa bilog nga Pilipinas kag sa total production kada tuig ang ginakulang ang nagasaka man nga demanda.
2: Anay pamuno sa City Social Welfare and Development sa siyudad sa Cadiz ang magkataloos kay Konsehal Franz Guanzon sa konseho sa siyudad. Sino na balagos ang nagsumpa kay 2nd District Congressman Alfredo Marañon III bilang membro sa United Negros Alliance kag indisignar nga makabulos kay Guanzon sumugod bulan sang Hulyo. Nag-resign si Guanzon nga mangin katapos ang konseyo agud makatutok sa iyang pagpabulong sa iyang masakit. Si Guanzon ang anay Regional Trial Court Judge sa siyudad Sambago ang nagupod sa linyada ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante sang nagligid ng eleksyon sang 2025. Gimpermahan gileyon ni Mayor Escalante ang nomination ni Balagosa bangod siyang nagapungko nga Secretary General sang UNEGA. Sunod kay Mayor Escalante nga si Balagosa ang ilagin pili bangod sa madamo siya sang ihibalo sa komitiba nga ginauyata ni Councilor Guanzon ilabi na sa social services.
3: New People's Army ang nag-ako sang pagpatay sa 54 anyos nga si Henry Prasyo sang Sitio Patuyo, Barangay Makilignit, Banua sang Isabela sa tong Hunyo 16. Ang pagwa sang statement ang ako nagpagwa sang statement ang Leonardo Panaligan Command nga nag-ako sang krimen bilang silot sa biktima sa mga ginaligar krimen nga nagsupak sa hublaga. Si Prasyo ang ginapasibang danya nga pamuno sang anti-communist programs. Sunod sa statement sang Panaligan Command nga ginpatawag sang hukuman sa mga rebelde ang biktima bago ginhimo ang pag-execute sa iya. Ang kapulisan ang ginapaabot aga magapagwaman sang ila investigasyon sa krimen. Hindi ini ang una nga hitabo nga naghimo sang pagsilot sang kamatayon ng rebelde nga grupo sa mga pumuluyo nga ila ginagkabig nga nagakontra sa ila.
2: Alas 6:33 na mga katropay niyo nabatian ang mga detalye sa lakas ng panahon kag sa balita sa lokal. Kaagin ang inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At napadulungan mga katropa mga detalye naman sa balita sa National.
1: Express Balita. National News.
2: Nagabot na kapon nga adlaw Hunyo 21-24 ka mga Pinoy nga nakagwa sa prisuan sang Russia matapos ang personal nga pagistoryahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno sa Department of Foreign Affairs on DFA na biyahe ang mga Pinoy halin sa Krasnoyarsk sa Russia padulong sa Bangkok, Thailand nga konsidingin gintunga sila sa duha ka batch antes maglupad pabalik sa Manila pinaagi sa Philippine Airlines. Ang una nga anong ka mga Pinoy ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 1 last 12:05 sa tungang gabi sakay sa flight PR737. Samtang nabilin ang 18 nagabot last 4:05 sang aga sakay sa flight PR733. Naibaluan nga halos siyam kabulan na nga napriso ang mga Pinoy sa Irkutsk, Russia nga wala sang formal nga kaso. So na sa presidente, gin-review sa Russian authorities ang kaso kaging kumpirma na wala sa may ginlapas nga kasuguan ng mga Pilipino. Ganigilayon sila nga ginmanduan, nga buyaan kagideport pabalik sa Pilipinas.
3: Trial judges ng International Criminal Court o ICC ang nag-issue sang protocol para sa pagpatigayon sa palaabutan ng Crimes Against Humanity Trial ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa desisyon nga ginpagwa ang ICC Trial Chamber 3, nagbutang sa mga direksyon para sa paghiwat sa mga hearings nga natalana nga magsugod sa maabot ng Nobyembre 30. Ang mga direksyon formal nga nagtalana sang deadline para sa pagsumiter sa nagkalainlaing mga dokumento antes ang pagbista. Laki pa mga trial briefs nga nagaunod sa mga saksi nga tuyo nga ipresentar sa mga partido sa tingon sang pagbista. Ang prosecution ay ginhatagan na tugtob Agosto 31 sa pagsumiter sang ila trial brief samtang ang kinaandan nga legal nga mga tiglawas sang mga biktima o kunang CLRV kag ang depensa may tugtob naman September 28 kag October 30 sa magkatuhay nga bahin. Ang trial chamber 3 magahiwat sang ikaduha nga status conference sa Martes liwat nga ginpasugtan si Duterte nga laktawan ang proceedings.
2: May obligasyon sa pamuluyo si Vice President Sara Duterte nga magtambong siya palabuton ng impeachment trial kagatubangon ang mga akusasyon batok siya sunod sa kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. Sunod sa kay Ortega, kontuyo ni Duterte nga magpadalagan sa mas mataas nga posisyon. Kaya isang pagka-presidente, mas mataas nga standards ang ginapaabot sa iya rason nga dapat personal niya nga ipahatag ang iya kaugalingon sa publiko. Apang nagapati si Ortega nga hindi magtambong ang vice-presidente. Kabayan ini sunod sa iya sang estratehiya sang kampo ni Duterte kaya isang iya kapaslawan nga magatubang sa mga nakaligad nga house hearings. Sa piyaksi ni ginpasalig ni Ortega nga nakanda ang mga piskal sa anuman nga senaryo lakip na ang posible boycott o kung pagpalawis ang proseso sa indepensa. Ginalauman nga magasugo ng impeachment trial sa Senado sa July 6. Agon mapresentar ang mga ebidensya kag matapos ang issue.
3: Nagpains ang dugang nga 3 billion pesos para sa Department of Migrant Workers kon DMW. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud mapasiguro ang luwas ng pagpauli kag palangalabukon pala mga buhian sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga apektado sa kinagamo sa Middle East. Sunog Executive Secretary Ralph Recto, ang pondo ang gamiton para sa bugos ng relief process. Lakip na ang pre-departure assistance, airfare, kag integration programs para sa mga Pilipino sa pungsod. Base sa pinakaulihing report, naglabot sa 10,446 ka mga Pinoy ang luwas nga nagkapauli pinaagi sa DMW humanitarian flights. Lakip na ang mga nagkalamasakit gaginbulong sa mga medical personnel sa aeroplano.
2: Alas 6:37 yun nabatay ng mga detalye sa balita sa National kagining ginadulon sa inyo mga tropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: At napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Nag-walk out ang delegasyon sa Iran halin sa Swiss venue kung sila inagapatigayin sa peace talks o po ng delegasyon sa Amerika para matapos na ang gera sa Middle East. Ini matapos ang pagpamahog ni US President Donald Trump nga magapatigayan sila sang pagpangatake sa Islamic Republic bangod sa padayon sini nga pagsuporta sa Hezbollah. Ang 60 days nga negosasyon para mistoryahan ang iban nga mga issues para matapos ang gera ang nagtugas ang kinagamo bangod may mga luyag man tabo ang parehas nga pungsod nga imbolbado apang wala naginang panay. Sa reports ng Iran State News Agency, samtang nagapatigayan sa pagsinapol sa Switzerland, nagpost pa si Trump sa iya social media nga X. Konsediin, naging palayag sini ang pagpamahog batok sa Iran. Naibaluan, liwat naging pasira sa Iran ang Strait of Hormuz matapos ginatake sa Israel ang Lebanon.
3: Nagdeklarar sa state of emergency si Bolivian President Rodrigo Paz kasunod sa pila ka semana nga protesta bangod sa pagtaas ang presyo sa pagkaon kag krisis sa politika. Nagpanawagan ang mga protesters nga supporters ni Anay Presidente Evo Morales kay Paz nga mag-resign. Madamo nga mga dalanon ang ginserado. Rason nga nagkulang supply sa pagkaon gatong kagbulong sa pungsod. Ang anay ako ng presidente sa Bolivia nagsiningman nga ginpahulag niya ang mga pulis kag militar agud ibalik ang kalinong. Ginpangapina niya ang iya deklarasyon sa state of emergency agud ibalik sa normal nga sitwasyon sa Bolivia sa diin ang mga organisado nga grupo lamang ang nagatugas ang kinagamo sa lugar.
2: Alas 6:39 na. Inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa International kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: At ang mga katropa, padulungan ng mga balita sa sports.
1: Express Balita, sports.
2: Nagtakop ng kampanya sa Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa 2026 Berlin Tennis Open. Matapos nga napierde ini kay Linda Noskova sa semifinals sa straight set sa score nga 2-6 to 4-6. Sa piyaksang kalutusan, nagpakita si Ayala sa mabaskog nga away kag positibo nga pananawan pagkatapos ng iya ukon sa isa pa kadako nga kampanya sa torneo. Masunod nga magapasakop si Ayala sa Bad Homburg Open sa June 22 tub-tub 28. Bilang kabayan sa iyang preparasyon sa Wimbledon Championships. Nagalawang si Ayala nga mapadayon ng iya maayong porma samtang naghahanda siya para sa isa ka pinakadako ng mga torneo sa kalibutan sang tennis. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: At ang napadulungan mga katropa ang detalye sa balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, umungya nga daw sa Lunes sa mga katropa ginapahayag sa karoon sa mga netizens online nga nawala na sa focus sa boxing galing si Iman Bakko sa Pacquiao, mga katropa. Tungod na distract ini sa showbiz, mga katropa, sa pinakaulihi lang gito kon sa recent lang gito nga hampang sini, mga katropa, knockdown si Iman kontra kay Rodelyn Perez, mga katropa, sa isa ka title fight, mga katropa. No, ining si Iman Bakko sa Pacquiao, 23 years old ang na perde, mga katropa, sa iauna nga title fight sa boxing kontra, mga katropa, kay Rodelyn Perez sang Zamboanga Sibugay, mga katropa. No, sa nasambit yang Philippine Boxing Federation lightweight title nga ginhiwat lang gid, mga katropa, kahapon nga adlaw, no, sang Domingo sang gabi, mga katropa, sa GRP Sports Complex sa Muntinlupa City. Ga perde, mga katropa, si Iman ati tungod sa pagkaperde niya, una nang ti madamo sa mga netizen ang nagpahayag sang ilay ang tagsa-tagsa ka mga opinion, no, kon mga kung ano din lang ma-reaction, mga katropa, sa ano pa lang daan sa duwa ni, no, sa timbangan ay pa lang ni sa duwa, sa pag kiluhay pa lang sa duwa kung match sila for a boxing, mga katropa. Bao, damo na didaan sa mga bashers, nagtrending na ni si Rodelyn, mga katropa, kahit ni Wangwin si Rodelyn, mga katropa. Tapos ang time ba lang nga nag weigh in sila, mga katropa, ginambal nila nga dubagong bugtaw lang kuno si Rodelyn compared kay Iman. Tingin na ano pa nila nga damo-damo pa itong mga bashing or sunlog bala online, for example, nga Iman, wag mo masyadong ano, ah, wag mo masyadong suntukin, ah, mga karga pa kami after na, daw muna bala sa aton mga katropa nga ano, no, nga lingwahe nga hindi pagpatamiis si Rodelyn Iman, ha, daan nga may ano pa kami paklakyawon pa kami sa hapon, dumanga muna bala mga katropa nga mga tinaga iti makita si ano yung time to ka bagong bugtaw bala si ano si Rodelyn Churay, ha, pero hindi mo siguro ba yung bugtaw, mga katropa, eh, pero te amuna mga katropa sa game fight ya gabi, daog si Rodelyn, no, kagiyati, napirde. Ining si Iman Bakko sa Pacquiao. Kagtungo, dira reaction sa mga netizen, damo na, na, ano na, na, nadula na ang focus, kaya na daran sa showbiz, tungod sa love life, si Jillian, nadala na naman, pero wati, balita, iligad si Jillian, may boyfriend naman to yako, no, tika damo na mga katropa, no, sa naging na reaction sa mga netizen after sining iya yung pagkaperde, tinalikdan nga gabi. Pero te, sa Iman niya, wala pa yung sabong nakapagwa sa iyang statement, may angot sa tip, pagkabigo niya, no, nga makuha ang nasabit niya nga lightweight title. Pero ito, mga katropa, ang atong balita sa showbiz, ang ginatulong sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din rin atong Santon Plus Herbal Soap. Ang atong Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, makaprevent sa early sign of skin aging. Ini yung makapaputi man sa itong mga panit gamit ang mga natural sitting nga ingredient. Namin gagamiton sa bugos ng pamilya, especially sa mga kabataan, sa mga balik na eskwela. Antibacterial, madulagin ang germs kagbaho sa iyong mga lawas, ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, para maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, mga katropa, meron kita sa Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na, kao pa damo, lasway man. Training pa more, no? Emo na, nagakadula ako, no, ang iyang, ano, concentration sa boxing. Training pa more, ano? Mugi na. Hindi mo lang isa mapakta ng lakad sa hampang. Normala na nga maka-experience siya kasang kaperdihan, pre, sa tataya. Pacquiao, bilang na naka-perde, nagyan ni Pacquiao, kaagi na lockouts, Pacquiao. Kay kaapat nila nga wife lang kay Marquez, no? Tulog ito sa Pacquiao, tulog ito yan. Normala na yung maperde ka sa, ano, sa hampang. Ang mga kaperdehan mo makatag na simuliksyon sa madason naman nga away. Ay, oh, galing, no? Hindi ko na ito gusto maliwat nga naamo ko to. Galing ako, galing nga kakulangan sa training, oh. Nang nakubawion. Bawal lang ang Iman, ha? First, ano yung plan niya, no? Unay na yung perde.
3: Title, ano? Title for paha.
2: Oo, may title bout, no? Kailangan, no? Mugin na. Sa unas, tatay sa blow by blow. Perte na sa unas, tatay sa blow by blow, no? Pacquiao, no? Blow by blow sa una. Sadya sa una, blow by blow. Trenda na kilala si Pacquiao. Mga first knockout, first ng mga tumba ni Papaya, dragon na nakita man. Bata, pas pakyado mo amo, ginisiyaw na. Alas 6:46 na. Mga katropa, dali kita sa balita special. Kaupon si katropang James King. Ibaloon tani mga katropa. Ano ni blang rason sang nubya? Nga ginamultahan niya ning nubyo ya? Katropang Ed, de, anong advice mo ni sa iya?
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa, bayang aga sa tanan ng mga nakatutok sa karon. Sa atong programa sa Express Balita, dili sa 103.9 XFM Bacolod. Kagyari na naman ang aton nga Balita Espesyal. Kaupot si katropang James King. Ang aton Balita Espesyal, kabalo ka mo katropa, yari ay isa ka nobya. Ngayon napabayad ang nobyo kung late ka magpuli halin sa pag-party. Nagaproblema ka man bala sa gibong nga partner nga masami kagahon na kung magpuli kung magparty o kung halin sa party. Sa United States, pinasahi ang estilo sang magdubyuhanay. Sang nagligad nga tuwig, masami nga nagaparty ang babae kag wala ininaloyagan o kung nagustuhan sang iyang nobyo. Bangod, wala siya nagasabat sa mga tawag sini. Ginprangka siya sang iyang nobyo gani naguntat man ini. Apang subong nga tuwig, ang nobyo naman ang masami nga nagakadto sa mga bar upod sa iyang mga biyan. Kagahon na ini magpuli, butang nga hindi luyag sa iyang nobya. Yan yagod masulba rin ni, antes magalin sila sa balay, nagpropose ang babae nga kung hindi siya makapulis alas 4 sa kagahon, magabayad siya sang $50 kag wala sang mga kig. Sunod sa nobya, luyag man niya nga hatagan sang space ang iyang nobyo apang kaangay nga may double standard din eh, nga ginaset sa ilang relasyon. Eh may idea ka na? Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Yan ang sang libido sa lawas para pag-unang pag-updanay. Mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ini si katropang James King, XFM News.
2: Sa mga nobyo da, kakon sa nobya man da, grabe no, para madisiplina goro si nobyo mo, kung nobya mo multahan ko gabi na magpauli. Depende goro sa setup na eh, no? Kilala ko manggaran wala sa eh permeng iya ko nung nobyo gabi na gapuli.
3: galing kay gabihan
2: oh galingan night shift o kung graveyard shift.
3: Hindi mo lang butangan niya mula daw, ano lang mula. Kita mo na sa mga hotel, may, ano, may, ano kaya tawag, nakakatrap pa, friends, may front desk at balahaw.
2: Ah, oh, front desk, may, oh.
3: Front desk ka. Kasukot na yun, kag may, ano, balahaw.
2: Yep, op.
3: Ay, grabe.
2: Late ka na, Moni. Pila na oras ka na late, to. Tigaling, lain naman tong ano, yung problema sa iya. Ito kay lain naman ano, yung ako, ano mo. Di magdugay! Ito yung ano, manikastrikto sa nobya ko man. Kaya kada late ko yan, ginamultahan niya ko man. Nasukot siya top! Gabi, no?
3: Kaya ako taglima-lima lang nakapinsip.
2: Prosupot na! Pero galing ka tropang Wendell, ma-realizar man na sa nobyo o konobya nga. Ay, oo, galing. On time ko, on time. Every time ko nga, ano man ang movies ang din, kaman ko rong, ano bala? Sitwasyon. Masalim mo na, ay, oh, gali, no? Pero to, blado ka lang, ulang-ulang, lang, eh. Pero, dari, may ano ni siya, eh. May point ni siya, kaya nga, ma-aware ka bala sa imong, ano, time, no? Ngayon, oh, dapat, hindi ko ito ma-late, or dapat sa muning oras. Ngayon, istoryahan, ma-abot gig ko.
3: Wala ka ng parta, nakatropang France, madali-dali kagi.
2: Oo, eh, madali-dali kagi. Hindi, kaya imbes ka multahan, pa ko nang tukang. Aran niya sa mag-partner ha. Ilan niya between niya sila yung mga ano tawag na ganit na ng
3: mga deal ah.
2: Mga deal nila kung mga ano ganit.
3: Mga rules.
2: Mga agreement ha.
3: Agreement nila.
2: Mga understanding ha. Memorandum of understanding.
3: Hindi ka ka-reply within
2: rapagin na. Oh, rapagin. Dusuntos. Amo pagin na mamulta. Ano? labs ko man. Kastrikto man eh man. Ano na lang yun. No. Actually, mga katropa, business as pila, namun na lang mga bagay, epektibo na. No, malate ka, mga
3: student, malate. Bakal ka per wax.
2: Oo. Oh,
3: Numunan ako na, ang malate, mabayad.
2: Malate ka, tsakto na. Italihon, amo may kapintagin ninyo, class secretary da. Tapos yung inyong class secretary, stricto-stricto. Yep. Kuritan. Oh, are na. Oh, duha na kadlaw, late, sunod-sunod.
3: Miska ng noisy lang ganito.
2: Oh, noisy lang mag... Mukha mo na din.
3: Ang noisy mo, bayan din mga...
2: Kuret ka gin. Kuret ka gin.
3: Lista, dahil yung gitarong din mata mo. Nang lista mo ko da.
2: Yan naman. Mukha mo na. Op, ikaw ah. Kuret. Yan. Balda gin. Kada kuret dan lima. Ti magkuret ka na karoon pila kabilog. Ti may kakwarta, ubos balon.
3: Ubos balon.
2: Yan. Tapos siling ko na i-hat, i-gamiton for Christmas party.
3: Oo. O kung i-bakal pure wax o i-bakal pure wax
2: o konsilig o kung bunot.
3: Electric pan.
2: Oo, oh, electric pan.
3: Naduman ko ginamit.
2: Hindi manami, no? Kaya utang lang na blanag. Iba yun ako deplete. Karang puli. Huwag na ako pumahaw.
3: Mahaway pa na ya. Bantaya. Gista mo, bantayan. Takas
2: sa gate. Umandam ka lang karoon na. Sokta na ilang takaroon.
3: Gista.
2: Oh, oh, may klase subong ha. Silipat ka mo ha, may klase subong. Bango na, bango na. Oh, Lunes ha. Nahan. Amo gina yung plakis na, ano gana yung man, estudyante blues.
3: Basta Lunes.
2: Basta Lunes. Pag-abot sa classroom. Okay, class. Bango na. No? Ay, Lunes, gito na. Mag tinulo kayo yung tikotek. Oh, kureta. Oh, naot ka, noisy ka mo ha. Tapos kisa na, kung hindi magmulta, palimpyuhon sa karoon sa buhi. Palimpyuhon, pamamunot, ano-ano pa na. Tapos wait mo yung pinuli, na ikaw yung pamunot ka pala. I don't know kung narap pa na subong ha.
3: Gani no? Sa muna, narap pa na mo.
2: Sa muna, yati kita yung kapamilya. May harap gina yan eh. May harap kita na iya. Pili naman ko ba? Mga way, ti sa una, way man tanda, ang gapay mo yung mo.
3: Ten plug ceremony, hindi ka, 10 plug ceremony.
2: No.
3: Mabilin cleaner sa hapon.
2: No.
3: Lunes, subong yung may plug ceremony.
2: Elementary to high school, ya, mapilit ang agay na yung mag-attend yan. Kahit ti 7 a.m. ya, ara na kamo sa skilahan. Kahit mga alas 7, start man ang plug ceremony, sininga Lunes, no? Every Monday, kinakatropang Windel.
3: Yes. Ang laga niya. Sa akin, every day. Laga niya subong yan. Every Monday lang
2: yan. Ako, naptan sa una yan. Ano lang yan? Ang Lunes lang yan.
3: Ay, new. Lunes na niya. Day do, isang nag-every Monday, guro. Ano na ko? Senior high na lang ko. Every Monday na lang. Lunes. Na lang kong Biyernes.
2: Isang college na yan, ate. Hindi ka naka-attend eh.
3: Oo, wala na ko.
2: Nakaten kay iti ang klase mo last 9 naman sa agam.
3: Matan lang dang aga lang ilad daya klase.
2: Amo lang kon may klase kada karon 8 a.m. ti ano kada eh? 10 ka eh. Kay dela 7. Ang iban 7:30 ara na mo. Klase kay alas 8 ti attend ka gidaya flag. O may man na mag-attend kita always sa flag ceremony ha. Announcement. O, ti, para masulot ang lupanginirang kagang mga panunumpa sa Watawat kag panatang makabayan eh.
3: Correct.
2: Tapos ang alma mater hymn mo,
3: nan.
2: Kag ang kanta nga Bakulod nun. Kung taga Bakulod ka, ang nadumduman ko, high school ko nga alma mater song mo. Makapiride ko na karon. Alas 6:55 na. Awa, makapiright na karon. Ano sa isikritay-sinko ng mga katropa? Ang mga produkto sa Yes to Health Katropang Wendell, sa dito ni Mabakal.
3: Mabakal lang ang mga produkto mga katropa sa itong mga Yes to Health Store. Siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Nizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang ma-order man mga katropa online. Research nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Kag Mabakal man, sa mga butika, no? Sa Nagrosquare's Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre, mabakal man sa mga butika, malapit sa inyong lugar kung sa mga lokal butika, pamakutan nyo lang ang produkto naton sa Yes to Health ako ng mga Santone products.
2: Okay. Sa mga nagatamiyaw, good morning. Sa inyong mga nagalantaw, tamiyaw, ang talents na good morning. Ha. Salamat, Gid. sa mga nagapalabot sa pagtamiyaw kahapon, especially sa mga ano, no, sa Happy Father's Day sa tanan, belated ah. Oh, mga tanan ng mga tatay, no? Aligi ng tahanan. Sige, ang oras na to, doon na ako labos na mga katropa. Nagablus ng bulos sa ikaw po, si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wedel Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Sa para sa Negaw, yun nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
12: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
13: One Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: The secrets of health.
17: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
18: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
17: Gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao Why dayon magwa constipation na na?
18: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
17: Amo na kalaba ha.
18: Ambot lang kung paano nila takso na.
13: Sunthon Plus Gold.
18: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
13: The Secrets of Health.
17: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
18: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
17: Oo.
18: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
13: The Secrets of Health.
19: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
13: The Secret of Health.
20: Sunthon Gold Coffee Mix.
17: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sunthon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
13: The Secret of Health.
21: Mga katrupa, exciting!
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
24: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
23: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
27: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainon ko sa order.

0: Ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katupa, exciting!
7: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: bayari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM! Mga katupa, exciting!
2: Supple Plus Gold!
3: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin. Ganda pa naman. Welcome na sa pagpangalag at tatry sa Bullseye para magong adlaw katropa. Petsa 22 na para sa bulan sang Hunyo 2026 mga abiyan. Welcome sa pagpangalag at Monday morning. Balik naman sa mga obligasyon, trabaho, katropa, kumusta? Ang aton nga mga ginahikot na nga mga obligasyon, no? Para sa aton pila ka mga kuduran, para sa aton pila ka mga kabihanan. Ang aton nga trabaho, steady pulse lang, ano? Para yun lang, importante may arat ang ginakuhaan sa mga katropa, no? Sa mga kabudlayan. Pero sa jaman, mga katropa, kay ti, sa sinayong panahon, makalagaw-lagaw po na tabla. Makagwa-gwa ta. Makumpara mo sa COVID-19 sa una, ang sitwasyon budlay, restrict sa aton sa paghimo sa mga buluhaton naton sa matag adlaw nga tanan katropa. Pero subong na, enjoy naton freedom ta, enjoy naton naton nga kailwayan sa paghimo sa mga butang para sa kabuhi ta. Abudlay lang katropa, kung huwag tamay na puro lang tahandong bla, huwag tamay ginihimo, huwag tamay ginatrabaho, amunan delikado. Ti kanaon ta, no? Sa mga inadlaw da son, mga katropa, kung may aragid man sa mga pagbago sa pagpakabuhi ta, panawagan ho, sang pagpasaka sa sweldo katropa, isa naman ni sang mga ginatutukan sa mga nalantaw karon sa pinaka mga labor groups. There is Negros Occidental. Anyway, oras naton 7:22 na sa pagpakalagad sa mga katropa. Opdareta sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Upod naton sa technical side, katropang Judery Villiganyo. Ako naman sa katropang Winsalinas. Tugtog kita alas 10 of the kita, mga katropa, sa aton yung mga platforms, no? Ari kita sa social media, sa Facebook, XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Tapos, araman kita mga katropa sa XFM 106.1 Kabankalan nga magapangalagad sa inyo sa YouTube katropa. Pangitaan nyo lang ang XFM Bacolod para sa dugang ang mga impormasyon kag impormasyon kag mga balita nga aton ipakigbahin sa inyo sa matag adlaw nga tanan. May bagyo si Bagyong Francisco. Ang nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kag hindi man sa mag landfall gid ara lang gapang higaron lang sa pero ang mga lugar sa area sang Luzon katropa makabatsag sa pag ulan Visayas magapabakod pagid sang habagat daw. So ibaluan tara karon mga katropa ang ining mga sitwasyon para updated kita sa klima kung anong nagalunta di sa aton palibot. Pero sa likod bala kuno sining ni Bagyong Francisco may ara naman sang low pressure area tropical depression nga posible mag-igo sa aton diri sa pungsod masulod sa Sapar by Biyernes kuno di lapit na lang damo na ning ginambal ta nga sugod na sang tanan, sugod na sang bulubaha-baha, suhugod na sang mga sulusakripisyo sa pila ka mga kauturan ta sa mga lugar nga permi ginabahaan. Pila ka mga balita mga katropa aton ginatutukan subong. Ari mga katropa ang mga talakayon talang ni ang isa sa mga problema ta sa mga major roads naton. Sa circumference nagligad ang Domingo sa kagahon, may ara sang aksidente nga nagluntat. May ara naman sang ginakabig naton mga nagatambay da mga 10-wheeler trucks. Sa gihapon mga katropa sa circumferential road, no, delikado para sa mga motorista ta. Delikado sa mga naga biyahe kapin pa kung gabi. Anong tanang pinaka mga latest na karon istorya-istoryahan ta. Ari pagid mga katropa, nag-trending niyo. Ato ba lang kamataan dira sa provincial capital, Lagoon. Nga grabe ang ano, ang pag tawag sini pag pakita mga katropa sang pila ka mga kabataan nga ano nag sige yup-yup pa ragbibla no ti sa jani kay ang pila ka mga sitwasyon problema ta sa pila sa ato mga kauturan nga makit anti ni mga kabataan ta nga nag sige Japan yup-yup sang droga sang ining rugby tapos daw wala pa kundangan niya wala pa kundangan mga katropa ining mga kabataan kaya ang pamangkot di sino mang inikanans ni ano ang dapat timuon sa ato lokal pakuruhan mga katropa lang alam man ni Dakpons la kay may mga programa kita nga dapat nga himuon man mo o kung tutukan man mo no para sa mga kabataan ta ano effective pamanabla naghatag pamanabla sa aton sang nagakaigo nga ano nagakaigo nga tawag sini ng bulig para sa mga kabataan ta kayo nagbalik-balik tumalay sa dinis na higad sang dalanon sa bakulod mga katropa isa pa na mga abyan no ang tutukan ta sa pagpangalagad natun no sa aton para tuntunan. Ari pa, Negros Occidental, nagasuprer, sining ginakabig natin problema sang pagpauntat sang importation o exportation mga katropa sang mga blue swimming crab. There is Negros Occidental, parawagan sa pila ka mga mangingis data sa mga fisher folks ta mga katropa. Dapat kuno, ikayuhon na sang aton gobyerno, pinaagi sa BIFAR, ang ining mga sistema nga gina Ricky Hare sang Estados Unidos sa pagmonitor sang maritime activities naton sa pagkuha sa mga blue swimming crab diri sa pungsod Pilipinas. Monitoring man ni ang kulang mo no ti nagalao man ang aton nga provincial government nga masulbar ini mga katropa as soon as possible ASAP. Ang rollback mga katropa gina-expectaran naton by tomorrow no boss may 9 pesos may 8 pesos may 10 pesos ang projected pero way pa sang finale nga ginhatag ang Department of Energy babal anta para karon kon pilagid kay ang hambal may ara sang pagpanubo sang presyo sa presyo sang gatong nga dako. Oh, ang termino ginagamit nila big time rollback na naman mga katropa, no? Pero may tani ko makita ta 60-60 na ba, no? At least pakahambal ta. Oh, okay, kapanubukin man sa. Pero mga katropa, sa siling panahon ha, ang aton nga presyo sa petrolyo ara Japan tinta ug ginubuha. Dason i-presentar na nabla ang mga fueling stations nga nagpatuman sang ila rollback, no? Sa may comparative ta tanaw tani ha dason kami nadlaw mga katropa kaga i-plastar ta kung pila ang ila ginubo no kung pila ang implement nila sa big time rollback ngani no para mabalaan ta okay oras na ton 7:24 na 28 na mga katropa so pagkakaragad ta makonvene ang aton senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte pero ang paramangkutanon pilagid bala ang senador nga magapungko bilang magapungko bilang Senate judges no kagpila ang kinahanglan para ma-acquit pila ang kinahanglan para ma-convict amore karon ang pila ka mga legal questions para sa ining ginapatigayon nga ipatigayunon nga impeachment sa Vice Presidente ang hambal nila stalemate na group no kay ang ginapangita decisive mga katropa to convict sang impeachable officials pero ara lang sa daw siyam or pito amo pa ni karon do hindi tamay tindihan kay ang pila ka mga konsi anay ang anay Supreme Court Justice mga katropa naghambal sinya pito no to convict pero kinahanglan may 16 na para mag mag-acquit pito Ang hambal naman to sa pila ka mga abogado, sinya 9, ano, siyam lang ang kinahanglan para mag-acquit sa aton nga vice presidente sa iya kaso nga impeachment. Kagtanan, justice sa istanan ang ginapangita na to convict sa sining impeachable officials, mga katropa. Nagapabilin Japon nga pramang kutano na sa paminsaron sa pila ka mga kauturan ta, pumuruyo ta, no? Ang gakatabo bala sa aton Senado subong, no? Kung ano ang direction, ano pagkantuan sa mga biyan, no? Aray pa ang pinaka-latest to, mga katropa. Si ano bala? Bakusa. Emmanuel Bakusa. Pacquiao, first title fight niya kuno mga katropa, no? Na perdisa, way sa kadaog. Ambot inspired man siya. May juwa-juwa naman ni. Nga daw guwapuhon, agwapahon, no? Pero perdisa, way sa nadaog. O, oh, katatlo sa magbalintong. Ay, daw nagwa-way ginagwa ang dugo sang sabagay, amunap lambal na itong mga katropa, ang amay-amay ginayang, no? Hindi pwede ang ginikanan, amay, ang inagyan sa amay, amo man sa ang eksakto nga fame makwa sang kabataan sa larangan, sang sports, no? Or depende, masubrahan niya, pero hindi isa mapariyo, ang Pacquiao kag mga bata nga Pacquiao mga katropa nga nag-interest boxing daw kalayo gid sang hampang nila, layo gid sang ilang waswasanay, layo gid mga techniques mga katropa, no? Arin lang ka sa pila ka mga kuturan ta, inom lang tayo sang Santon Plus Gold kag premium D3 kag vitamin C, Santon vitamin C, para magbakod ang aton lawas katropa. Ang premium D3 aton sunlight vitamin makabulig sa aton sa pagbabakod sa aton bones, circulation sa aton blood, sa aton dugo, kag nagapanami man isang kondisyon sa aton nga paminsaron, no? Ang memory retention ta, kag happy hormones ginamo eh kun ara ang premium D3 sa aton nga supplementation. Next katropa, ang Santon Plus Gold nga makabulig man sa pagbato sa mga masakit nga posible magadapo sa atong mga infection kag kunano pa mga katropa, no? Uso trangkasos bung, uso ang lain pamatsyag, damo sa nagaka-hospital. And that's why ginahambal nato mga katropa, alunggid permi, hindi magpinagusto sang bisyo, tulog tsakto, pauway tsakto, kay para insakto ang aton kondisyon, no? Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, ang mga suplemento para mag paabansis ang aton nga ikaayong lawas. Okay? Ang Santon Vitamin C naman mga katropa, bulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa lawas naton sa pag pabakod sa aton nga depensa kontra sa mga masakit. Okay? Ginapadasig niya ang total absorption sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan naton mga katropa sa sining pag adlaw-adlaw tang ang nga pag-supplement sining vitamins mga katropa, no? So amo na, no, ang aton nga mga suplemento, kag aton nga mga produkto para sa inyo tanan, no? Dapat imnon tanay adlaw, hindi ta pagkalimtan nga may ara kita sa mga suplemento nga dapat imnon katropa, no? Para man sa lahat sa aton, na ang problema kung kisabla kita nagapugong ta, ma inom ka na gid lang sa suplemento, vitamins, gapang hindi ka pa nga. Kaya sige daw, kamahal. Pero natubla ko ng binotilya nga long neck to. Kay okay lang. At natubla ko ng pinakakahang sa grillo. Okay lang. Pero kung maghambal ka vitamins, why? Hindi sila. Nga kay kamahal ko mo. Grabe, no? Mahal. Ari mga katropa, ang aton nga mga produkto, mabakal nyo na sa mga Yes to Health Wellness Centers. no, ang aton nga produkto, no, sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold pwede niyo mabakal sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide. All right? Oras na to, mga katropa, pa 7:35 na sa bag pangalagad ta. Ranga, diretso. Bullseye. Ito, kantor mga karong pinakmalatest update sa aton nga patrol. Ang pinaka mga grupo sa mga manunudlo nag-alma sa sining masandukot pagdamo sa ining mga minors bla, nga nag-engage sa illegal nga droga katropa sa sining panahon. Hindi mag-engage kiti gabaha ang supply. Wala naga why naga untat ah oras na mga katropa, 7:35 na mga commercial tanaya. Kanto kita sa mga update na to mga balita pagkatapos gid lamang sa mga pahanumdum. Katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further
13: then, yung nag-atras ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isong pasalayan.
11: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa, alas 7:36 na, dasig lang ha. Kanto sa mga opisina ta, matamat na kita, madmad na kita. Kunara pa ta sa ligdaan, ti ikaw na. Ang pinakanami sa mga katropa sa atong pagpangabuhi is hindi ta madulaan sang pag-asa, kag adlaw-adlaw, kinanglan na maghimakas, magsumipag. Hindi ta makapuyan sa mga obligasyon ta. Kaya mo maning nagabuhi sa ato na dagdag. Okay? So, muna na, mga katropa. No, check on ta ang aton nga patrol. No? May ara sa mga latest naman to, katropa, kabataan nga nakuhaan sa video nga nagasuyop sa makapila kabeses makustodiya sa kapulisan na. Dakpunan isla. Ote, makon mo lang. Kag ang Bacolod City nagpabutyag sang kangawa sa kalakip sa mga estudyante nga nagabaligya sang illegal nga droga. Pila to ka milyon-milyon to dakpan to? No? Mga kabataan, mga estudyante ang involved sila di katropa. So anong problema? Ano ang question karon, no? Parents, parental guidance, di ba? Ang aton nga mga kabataan tag-18, tag-19 or minors, katropa, na gakalakpan sa pagduso sa illegal nga droga. Di waita kabalo kung anong mga nagtulod na sila. Might be, may ara sa mga factors, pero ti hambalan taon na illegal nga droga. Gini? Kung ito pinakamalitest updates sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos Mario. XFM Live Report. Katropang Franz, may aga?
1: Katropang Erwin, bangod sa aktibo ng anti-illegal drug operation.
0: Oo.
1: Sa Bacolod City Police Office, dari sa aton sa, especially sa student sa Bacolod, Katropang Erwin, matapos na may pila ka mga individual na rin naresto bangod sa pagbaligya sa illegal niya droga. Dari na pala pang dan mismo ng Bacolod City Police Office, nga nagapabata ang mga nagkaladakman.
0: Gani man?
1: E kaya nagligad sa Propa Erwin, may isa man to ka din na patihan, isa ka si Jante, nga nagpapilala yung si Jante. Kasi nadakpan to, milyon sa peso sa ito na kumpiskar. So kapon ka Propa Erwin, may nadakpan man, nga isa ka grade 11 student, grabe mismo sa Prof. Maminami, Barangay Barago, sa siyudad sa Bacolod, kahapon sa kaga. Kag ini ka Propa Erwin sa information na ginatagi sa kapulisan, isa man sa estudyante. Grade 12 student ka Propa Erwin. So, dari na ito na kuha ang information sa report sa City Drug Enforcement Unit o kung PDEU Bacolod City Police Office ang detalye sa sining individual na naresto ka Propa Erwin na isa ni sa high value individual. Ang 21 anyos nga lalaki naging kilala sa kay Junel Ayes, residente sa Purong Aminami, Barangay Banago, sa Propa Erwin. Kung sa game dream, nakuhaan siya kahapon sa pulo ka sa shay sa shabu, sa duwa ka pulto sa shabu, na nagabugas ni sanang katropa Erwin sa 300 grams na may kabugusan na valor sa 2,040,000 pesos. So, Katropa Erwin, diri kita nagpakigangot sa kay Police Colonel Eugene Rivadumia, ang aton nga City Director ng BCPO. Katropa Erwin, diri nila nobserbaran, o po nila nga nakita man, nga ang ining kaso sa karon, tutukan gini sa karon sang aton ng mga kapolis. Ang kay bangod, Katropa Erwin, may panibago nito ng strategiya ang mga drugista mo. Kahit ang ining mga lamharon, hindi na siya makatagad atensyon sa aton ng mga operatiba. Kasi siyempre ka Propa Erwin, sa muling edad, engage ka natin, no? Sa pa-estudyante ka, kung nag-eskwila ka din natin. Kaya ka Propa Erwin, posible ni siyang pamaagi sa mga drugista. Kaya ang ibang nga mga ara sa listahan, o kung mga, sabi, mga pag-aklisted, mga para sa drugs watch list, isa ina sa mga talalupang doon sa kapulisan, ukol makabig nila nila nga talamdan kung sinunin nga mga individual ang ara nag-engage sa illegal nga droga. Kaya ka Parwin, mag-uni ko nung estrategiya sa mga drug dealer,
0: Kiri
1: sa atas Bacolod, ang masubunin kaya nga, ang paggamit subong sa mga lamharon. So, ginagamit ang ini ng mga kabataan, baligya, sa legal nga droga. Kahit do, ilan ni Katapalwin nga, ano mo, no? Na posible lang, kaya ang mga pangalan sa mga watchlisted, amun to yung batayan sa kapulisan.
2: Oho.
1: Dito sila matag sa ilang atensyon.
2: Mm-hmm.
1: Para ba, no, ni Maris, to yung mga persona, kahit may pangalan, ka na nga nagagawa mo. No? So, ti ang kapulisan, may balang silan, nga si Juan de la Cruz, kini, bago lang ni Guas Preso 1, sa kaso ng illegal niya droga, may balang tayan eh, kaya basi kung ga-engage gapon. So, ti amun na ning story sa karong Katropa Erwin, na posibli na itaan nila kang pamaagi nga maliwat ang lakat sang ano sa kapulisan ilanin nga mga pagpanilan dire especially sa pagtakda sa ilegal ni droga sa syudad sa Bacolod ang paggamit sa karon sa sining nga mga kabataan.
2: Oho.
1: Oho. So, pero after for Erwin kinanglan pa ni isang validation.
2: Mhm.
1: Kung ang ini nga mga kabataan o kung ang ini nga mga lamharon.
2: Mhm.
1: Ang matutuod gid man ni estudyante pa sa Japan.
2: Mm-hmm.
1: Kahit iba, si bala kabuteg ni sila mo, no? Every time ganin nga magkuwas ang pangalan mo sa ang isa ka drug suspect, kuwaan pangalan sa kapulisan, gabi mo, take pa sila. Especially sila nga pangalan, din, no? So sila ni Kaitan,
2: mm-hmm.
1: no?
2: Mm-hmm.
1: Sintra na lang naman talupang dan, galing ang pangalan niya gali, amo ginigali, amo ni tutuod niya Kaitan.
2: Oho.
1: So, inanglan niya siya kato pa Erwin sa bastante pagid ng mga detalye, investigation, ang kapulisan angot sa matutod na pagkilala sa mga persona
2: mm-hmm.
1: na nadakpan sa sining mga anti-illegal drug operations sila binigidri sa syudad sa Bacolod.
2: Oho. Oho.
1: So, ginpayag sa ito ni Police Colonel Eugene Badonia na ang ining bagay sa karong Propa Erwin is sa ini sa mga panibagong ng mga pamaagi sa mga suspect sa pagbaliga sa illegal na droga maagi sa paggamit ng sining nga mga lamaron katropang Erwin, no?
2: Uh-huh.
1: Ari pamatian, tama lang?
2: Mm-hmm.
1: Si Police Colonel Eugene Badonia,
2: mm-hmm.
1: ang nga City Director sa Bacolod City Police Office.
3: Balya mo na ganito, pero no, nakita yun naman based sa mga present accomplishment na doon, yung kapabata na ang mga kuwanat, mga nakikipot sa mga last time amount of 19 ng edad
2: na
3: ano to sa isa ka eskwelahan. Sumong naman, accordingly, is grade 11. But,
2: mm-hmm.
3: allocation niya pa lang naman to, sir, nga grade 11 sa will
2: okay.
3: try to monitor uh-huh. pa sa school. Kaya considering sa edad niya na 21 naman siya, is 20 na siya.
2: Mm-hmm.
3: So, siguro i-verify pa natin sa school kung enrolled okay. siya kasi mm-hmm. allegation niya nang bala.
2: Oo, sir. Okay. Siri, pero ano ni ang mga observation tanong kay Iti? Doon nagpabata ang mga ga-engage. Sir, ano niya, yan ang sa inyo, langit nga mga pagtuon bi, sir, na munisubong, no? Ginagamit ng mga lamharon, sir?
3: Siguro, sir, ang ato ni ginalantaw nga, ano, i-change silang ilang taktika, no?
2: Okay.
3: Unlike sa kuna mga ang katakpan natin, mga high-value target sa badak listed natin, subong ginagamit nila ito, pansiguro sa atong kapulisan, makapadagpat ang ato na pantayan, but unluckily we're able to monitor
2: okay.
3: so, nandumduman ninyo ang nadakpan, ito lang isang 40 kilos ka
2: 2
3: kilos, wala man ito sa listahan natin,
2: okay.
3: mm-hmm. mga newly identified kasi mm-hmm. medyo ano gani, kuha nato ng mga trabaho nato
2: yes sir
3: pero bibili sila nadakpan ang mga sagada
2: mm-hmm.
3: so,
2: okay.
3: kamo lang gurong ang nataktik
2: okay sir, mm-hmm. sige sir. Pero si D ng may ano ka muna sir. Kamusta sir ang ano subong ang connection sang BCPO and also sa aton diri nga mga school sir.
3: Subong continuous sa coordination naton natong lipit ko balik dito but continuous sa story sang intern naton
2: no? Okay.
3: Nakita gan naton estudyante nga balik ya.
2: Mhm.
3: Kasi estudyante man yung school nga puro piano mo nang
2: okay.
3: Kasi positive kaya sa mm-hmm. para sila sa school
2: mm-hmm.
3: eh.
2: Yes, sir.
3: Mga
2: okay.
3: class niya pa base mm-hmm. amo na.
2: Okay.
3: Pero in unverified pa na siya. Pero
2: yes, sir.
3: Isa na siya ginalantaw ta nga mga mm-hmm. mga posibilidad.
2: Okay.
3: Considering na tinanggabili niya.
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Grabe, no?
1: So,
0: amo na yung modus. Gamito ng mga minors. Kabalo sila may ara sa Child Protection Program. Kaga
2: wow.
0: Hindi sa madakop as in madakop. Mapaidalom sa programa sa atong gobyerno Katropang France.
1: Wow. Pero ganing Katropang Erwin ang ilad rin nga ano Balintay, Andre, is ang ano eh, no? Kanamuuna ba lang ang posibleng ginagamit. Kaya walang takabalo ka pa Irwin ba? Wala na sila na ni ka mga muning mga pangidaro not only just mga minors. Ito yung mga nabakpan so far nakili hindi man mga minors tayo lang. Kaya ano mas legal nga edad na edad sa 19, 21.
0: Ay!
1: Oo.
0: Tugasan na ni.
1: Oo. Kaya hindi na ni kabalo na gini nga, no?
0: Oo.
1: Kasi brimo mo pala nga wala na black abak.
0: Oo.
1: Wala na may ginakadukan, wala na may ginakulbaan. Kasi,
0: Pwede na sila ma-priso mo. Oo. Pero may pa-confirmation ka, Tropang France, kung enrolled gid man sila sa mga eskulahan naton sa high school, or minor sila, kung ano, plastada.
1: Pero ka, Tropang Irwin, sa edad niya nakita saya, based sa report ng police, legal ng edad. And, naging mention rin sa ato niya nga, na enrolled gid niya ang kahapon. Kaya nadakpan siya nga, taga-barangay Tanago. Enrolled din ang nadakpan. Ang nadakpan niya enrolled din siya galing katrapa Irwin sa isang dinika bulutuan sa ato.
0: Pero ano lang? Na why case ko ila? Ang edad sobra sa iyang bracket sa iyang pag-eskwela?
1: Sa iyang, ako lang nadakpan pa mga kotir pa Irwin. Kaya hindi ko lang tawag sabi grade 10 ka kung sa una sport year high school ka 16 years old ka na mo.
0: 16 ka dapat pero minor ka Japon eh.
1: Minor ka na Japon. Tingkol kaya sa una ka na parwin sa wife pa ng K-12 ya, pag-graduate mo yung high school, first year college ka na na yun. Kaya kung sa natabuhan ko, pag-graduate ko high school, pag-enroll ko college, 17 years old, first year college, naku mo.
0: Subong, manabot ka pa guro, disuot sa katropang France, kaya may K-12.
1: Mag-ano ka, correct na. Mag-first year college ka guro, ma-19 ka.
0: Disinuibig ka na. Pero kunara ka sa secondary level, bisan senior ka, disot. So minor ka Japon. Ariya, medyo why guro na, why nag-eskwila ni guro?
1: Tiyan mo nang, ano da ka na parwin, tiyan mo na yung siling niya mo, muning iyang aligasyon niya. Nga, tig-eskwila siya kag muning iyang grade level. Grade 11. So tiyan mo ni subong ka na parwin, din patulungan pang grupo sa mga manunod, no? Nga nagpalabot sa ilaning pagkangawa. Ang gusto nyo yung mga nagkakalatabo, sabi mga kabataan, may mga estudyante, na engage na sa illegal na droga. Kaya kinukuhaan ko ni komento ang Secretary General sa Alliance Concert Teachers sa College City, si Ma'am Grace Abiliar Katarawin, nga nagpayagin siya nung talalupang doon, pakalangawa, kasi sa sininga sitwasyon ng Katarawin, ako gini ang parte isang ginikanan.
0: Sa
1: pag-iyas ng kabataan, pagtudlos ang gusto ng butang. Hindi ko tawad ka sa farwin sa muling ngayon, makainsindi na ni mo, no? Isa na naman na ni Ganiguro ka paliko-liko ni Siga, may sindihan niya na ni nga sa lagi niya nga disudlan ng bagay. Pero teka sa farwin, amuni ang ginaduso man sang defense or especially sang ACMA College. Ang pila ka mga programa, even though nga nag-exist na ni Katapa Irwin, ang nasabit ka mga programa sang mga bulutuan, sa mga schools and also sa Department of Education, ang mga susunin sa presensya sang pagbaligyan sa illegal na droga. Ito ang active di karon nga estudyante din sa isa ka bulutuan. Kaya mo nang hindi na tumapaktan basi ko nagbaligyan na ni sa classmates ya.
0: Gani ba?
1: Schoolmates ka dira.
0: Kung
1: schoolmates naman dito yung posible nga maapektuhan o kung mahalitan pang iyaning pagbaligya ng illegal nga droga katropang Irwin, no? So, kaya ang ACMA College nagapanindugan din nga dapat yung mga kagan pang attention man pang Department of Education ang hindi ng mga bagay sa karon sa tropang Irwin. Para pamatihan sa si Ma'am Grace Abiliar, ang Secretary General sa Alliance of Concert Teachers sa College City.
4: Isa ini sa dako nga talupang doon, no? Kasi kakulilbaan ini, sensitibo, ini nga mahitabo nga nakita nato niya daw asod-asod na ang kabataan nato ginagamit sa pag-duso sang droga, sa pagbaligya sa droga, no? Well, in fact, mga minor-ibagi sila. That's why this is the reason why nga nga may mga child protection kita kagdari ang juvenile delinquency nato nga law na dinimo ni Kiko Pangilin nandiri na di siya guro ma-take effect sa sinimabahin, no? Tungod sa mga kabataan, biktima ini. siyang garok nga sa syudad, kagarok nga pagpatuman naton sa aton nga mga pulisiya kaglayo, no, nga paano naton proteksyonan ang inyong nga kabataan. So dako hindi man na papel sa by sa eskwelahan sa paano naton matudlo sa aton kabataan, paano malikawan ang mga delikado nga mga buluhaton nga makapahamak sa ilang kaugalingon, no. Well, isa ina sa mga leksyon naton nga ginapatuman or ginatudlo sa GMRC. Pero sa bahin sa komunidad natin kasi sa atong sanginikanan, nagapangabay kami sa mga ginikanan na imonitor din natin ang atong mga activities ng atong kabataan, ang ilang mga cellphone. Kabalo ko, kasi naka-inchindi kami ng ang kahintangan sa atong mga ginikanan, bunga, nagapanikasog man sila sa adlaw-adlaw, mamabuhi sila, bunga man sa pagsaka, sa asugasing na pagsaka sa presyo sa Balaklon, kulang sa sweldo, so ginakilang ating ginikanan. Pero sa pinaksina, bisan ano pa natin ka busy sa ato na doadlaw mapagpangitas ng pangabuhian, hindi natin pagkalimpa ng responsibilidad natin sa atong kabataan, na i-monitor natin sila.
2: Okay. Ma'am, abali ma'am, ang sabahin ninyo sa Act Bacolod, ma'am, may ipalabot makamuni ma'am nga mga any ano bala, do ipangabay nyo man di sa spilahan, kay Waita Kabalo ma'am, kay Pitod Sagwa, no? Sagwa, active sila sa legal nga pagbaligyas ng droga. Tapos ma'am, what if, no? May posibilidad din man nga makabaligya bala sa mga schoolmates nila, o classmates niya. May impluwensya niya man bala ma'am ang iban, basi may plano ko ma'am nga mag palabot sang sinabing bagay sa DepEd, ma'am? Kakulod?
4: Actually, may ara kita programa sa DepEd, no, ang bantay droga, barkada kontra droga.
2: Okay.
4: So paano niya pagpatuman sa eskwelahan ang implementasyon sa sina nga programa, nga may mga ano, may ano bro ang DepEd, you know, may mga sistema sila nga ipatigayon paano ni naton ma-intercept or matap na ang pagbaligyan ay ang pagbuti ang pagsulod sa droga sa sulod ng eskwelahan. Well, sa kadamuan sa eskwelahan at sa estudyante naton sa senior high school, hindi na natin ma-monitor ang pagtag-isa-isa sa ilang habag siguro, no? Kadamo kita sa tao ngayon, anong dira. Pero sa bahin sa iskulahan, ano man ang ilang nga posibleng mahimo dira, no? Ang muna sa isa natin sa pagpatuman sa barkada kontra droga, na may mga organisasyon kita sa loob upos sa mga sininga kabataan na sila mismo mag-monitor sa sininga mga hilikoton, sa ilang mga classmates, sa ilang mga schoolmates, na may ala kita hotline or may isa kita kadet sa sulod ng eskulahan na pwede natin ma-report agad na matapna ng hininga pagbaligyaan na isang droga sa sulod ng eskulahan.
2: Okay. Ma'am, may mensahe lang ka mo ma'am sa Act Bacolod ma'am sa siyente, sa ginikanan, sa manunudlo, kag also sa mga bulutuan, Ma'am Grace?
4: Sa mga ginikanan, kamo ang may dakubig na papel sa pag-monitor sa activities ng inyong kabataan. Amo na sa silingkod, despite sa anuman kasakuan nato sa pagpangita sa atong pangabulian, sa gihapon, kita-gihapon ang giya sa atong mga kabataan, bisang dalagko na na sila, pero nag-standid na sila nag-salig sa atong na pag-giya sa ila, no? Kasi sa mga manunudlo sa eskulahan, mangin-aware kita sa mga pulisiya kung paano nato ipatigayon ang ining na mga insidente sa atong eskwelahan, that is, may dako man sa mga papel sa pagsudlo sa ila sa komunidad nga proteksyonan din natin ang ating mga kabataan despite of makahimo sila sang sala, pero sa gihapon tungod din nabiitan sila, kinanglan dya po nila ang ating may pag-insindi kapag iya sa ila. So, ang patuman sa mga polisiya, ang mga programa, dako ininabahin paano natin mabilisan ang ating mga kabataan na malayo sa mga hilikoton na makuha sa ilang kulturo at the same time sa mga kapulisan na natin, you know, na itutuuro natin ang pagsikop sa mga source sa droga sa mga kabataan. At kung si Tim Osine ang sa likod sa mga kabataan na nagahatag sa ila sa materya para gamitin nila sa pagbuso sa sulod sa
0: Okay, Marvin. Oh, Jack Tuna.
1: Ma'am Grace Abellara.
0: Pero po, tumuntak po mo to, basi way takabalubla, ining nagabaligya, iboy anda sa sulod skulahan para magbaligya man sa illegal nga droga. Before we know it, ang mga estudyante ta, ati na kagamit na droga eh.
1: Ako gina. Hindi lang gina na to, kito for win makakta, no?
0: Dito. Ang ay, posibilidad.
1: Ay, basi ko na, tara sa sulod, may transaksyon na ba? Kasi na-remember mo ito nagligat itong first day of school gate bala?
0: Oo.
1: Nga dito sa siyudad sa Talisay, isa to ka grade 7 student, galing nga babae eh. Nakuha ito galing isang tutor.
0: Oo.
1: Pero gininvestigahan ito. Ginano ito sa WCPD man. Ang galing nga mga kaso, katropang Irving, which is may mga estudyante yung nag-engage na sa illegal nga droga. No?
0: Oo. Pero anong intervention na mahimo sa aton nga lokal na panguruhan man? We know may arat ta CSWD. May program kitas na. Pero ang apprehension aris pulis ta eh. But ang apprehension ta is limited only because may juvenile